0: kamusta ang inyong simana and second full week sang bulan sang Hulyo, second half naman sang bulan. Nakalagaw-lagaw na ba kamo sa mga bahay kubo display dira sa Alunan Avenue? Kahapon naglagaw dun kami. Kasi makitaan nyo pa kami da sa video kay daw dakpan kami kahapon. Pagin pa video kami ni Kuya. Wala man ang lingaw ta dali sa tinalak no ng bahay kubo display. Kanami isang ilang mga ginputang da ng mga kubo with all the products sang tagsa ka LGU. Hindi lang na basta kubo lang aradra ang display sa mga produkto nga mayara ang kada syudad kag munisipyo. Nag-makeover liwat sang kubo para sa final judging, which is karon. Karon ang final judging. July 17. Kay buwas na ang aton nga founding anniversary. July 18. 60th ini. Kaya na bongga gid no ang celebration. Anong kadekada na ang probinsya sang South Cotabato, salamat sa Ginoo sa iya pagpakamaayo. Hello kag happy listening sa aton mga friends na nakatutok na dira. Temprano pa kaina, I know na acknowledge man ng mga early tuners naton kagina sa daybreak. So, diri ko umpisahan naman sa mga friends na nga nag-connect sa TSK program. And arada si Sis Lenny, temprano pa na permiga pamati. Namangkot siya ano daw title sang kanta. Pamatian ko karon na ti Lenny ha. Hello dira sa Babas Funticha family. Basi makuha ko ba ng title karon i-replyan talang ka. And amen daw. Pag nag-amen man si Miss Jasmine Rosa Kwaikong family. Mayad-ayad man nga pagpamati kay Jaina sa Oberiano Alcedo family. Salamat sa pag-connect via FB. Good morning manda kay Sir Bert Labuaya family, mga taga-DepEd naton. Mayad-ayad nga pagpamati. Naalala ko si Ma'am Lerma Aaron sa may San Vicente National High School. Kay Ate Beatriz sa Consad family, kay Brother John Paul sa Barrientos family. Mayad-ayad nga aga. Amo man kay Sis Beveline sa Hilaos family, kay Sis Giging sa Fortaleza Maghanoy family. Thank you sa pag-connect diri sa ato na FB. Shepherd's Call naman kay Ina, namati manda si Brother Rick Mendoza. Sa Balitaan with Migo Dave, nagapanamyaw si Tristan. Good morning, Buddy Dave. Dira sa may ano ni, may tampakan nga pamati. Sa Gulay family. Hello manda kay Ate Janet kag Kuya Edu. Kay Tita Ninang Nurse. At Tito Ninong Doy, Navales Combatier family, gabamati. And Costudio family, hello kay Sis Zell. Connect lang kamuliwat, dali sa aton programa. Oras na Pilipinas, present na si Brother Jacob sa Thailand. Ati Mina, mayad-ayad nga agad sa imo, sa De La Cruz Clemente family. Taga CKEC. Good morning. Dari kita sa aton nga pabalon subong nga Biyernes.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

0: para sa aton pabalon for today. Aton verse makit-an sa Psalm 127:2 sa ESV version. It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for he gives to his beloved sleep. Sa hiligay nun, Salmo 127:2. Kag wala man sing pulos ang pagbugtaw sing aga, kag pagtulog sing gab-ina sa pagtrabaho agod may makaon. Kay ang Ginoo amo ang nagahatag sang mga kinahanglanon sang iya mga ginahigugma, bisan pa nga nagakatulog sila. Ang ini nga verse wala nagamba sa aton nga masigi na lang ta katulog o hindi ta mabugtaw aga. O kun bawal man ang pagtulog nga gab-ina. Pero ginatudloan kita sini sang theology of sleep. Ano inang theology of sleep? May ginatudlo ang Ginoo sa aton, no? Sa pagtulog. Sleep is a gift, hindi weakness. Ang pagtulog nag-remind sa aton na God is God and we are not. Sa imong pagtulog, gina-entrust mo ang tanan dira sa kamot sang Ginoo. Hindi mo kinanglan nga magbugtaw bilog nga tion para makontrolar mo ang mga bagay-bagay sa kabuhi mo, no? Ang sleep hindi na wasted time. It is an act of acknowledging God is in control, that's why you rest. Kinpakita man sa aton Ginoong Jesus atong upod niya ang mga disciples niya tapos siya yaga katulog dito sa bangka na miya tulog ni Jesus, no, samtang nagabagyo kay man ang iyang all out trust ara sa iya amay bala niya nga his father is in control. So ang pagkatulog is an act of trust, knowing na si Lord ang in control. Every night when we sleep, we surrender control. The world keeps turning without us because God never sleeps. Ang pagtulog is daily confession mo na kita limited but God is not. We are finite, but God is infinite. Kani nag-rest ka dira sa iyang control. Sleep is God's gift to His beloved. Di lang ginambal diring God gives sleep, pero He gives sleep to those He loves. Baldiri. Ang rest is not something we always earn. It is something God graciously gives. Gani kun makatulog ka sing mayo, pasalamati ang Ginoo. Healthy sleep reflects confidence nga ang security naton nagalin sa Ginoo rather than our constant effort. Sabi may subconscious kada nga memory nga nag-struggle gyapon sa sulod, no? Muna hindi ka katulog. Gani acknowledge na Lord, remind me that I am constantly under your care and your constant comfort. Lay me down to sleep. Grant me the grace of resting in your presence. So receive rest with gratitude. Kamagilting nga nagatulog kada. Hindi naman nga bilog nga adlaw ka na nagsigi katulog, no? Or puro tulog na lang ang imo nga pirmi nga gina-crave, no? sometimes ang most spiritual thing that you can do is to go to bed trusting God with tomorrow. No, may time para sa pagpahuway. Katatlo, rested people trust God more than anxious people. Nagpakita ina, no? Sang imong level of trust dira sa Ginoo. Kaya gin-contrast diri sang aton verse, ang anxious toil with restful dependence. Anxiety says, everything depends on me. Faith says, God is working even when I'm asleep. This doesn't excuse laziness. Rather, it calls us to diligent work. Himua ang kaya mo himuon. With the wisdom that God has given you, then have a peaceful rest. And each day, by releasing your unfinished work to God. Tandaan mo, He continues working even when you cannot. Ang pagtulog, hindi lang na biological necessity. Of course, our body needs that. That's why, mandugid sang Ginoo nga, sa kadlaw, igahin naton sa pagpahuway. Kagin, set niya ng example sa aton. Kaya may Sabbath. Pero hindi lang na biological necessity. It is a theological practice. Inambal naton, Lord, You are in control, I am not. And as Your beloved, we can close our eyes knowing that the One who watches over us never sleeps. Salamati ang Ginoo for the gift of sleep. Pangayoy patawad when you trust your own effort more than your faith, His faithful care. Ask Him na buligan ka to work diligently, to surrender your anxieties to Him, and receive rest as a gift from His loving hand. Ask God to teach you to trust Him even while you sleep. Kamo naton nga pabalon, especially nga manog weekend naman. Be reminded nga mag-take it sang aton Sabbath. Acknowledging nga ang Ginoo ang aton Lord. Siya ang Master, Siya ang in control sa kabuhita.
1: Oras na! Oras na! Pilipinas!

Yan, sino ang nakatulog sang maayo kagabi? Yan, Tristan, nakatulog ka maayo. Mayong aga, manda sa imo ah. Yan, kabay pa, you had a restful night. Hello kay Brother Ken, dara sa Bagumbayan. Katatay Robert, manda, mayad-ayad niya pagpamati. Padayon kita, dari sa aton niya mga public service announcement naman pag sa aton action line. Idulong ini sa aton ni Miga Jen.

0: Action! Line!
1: Ang DICT Region 12 South Cotabato Province in partnership with Cisco Networking Academy may ara sang free self-paced online course. Create digital content, communicate, and collaborate online. Ang schedule sa July 13 to 19, 6 hours for beginner. Para sa mga interesado, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page San DICT R12 South Cotabato Province.
0: Action! Line!
1: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa July 17 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Porok Malipayon, Barangay Lahit going to Bapanungon, Sitio Lamual, Kanahay, Sang Sorala. Sa July 18 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Taconel, Cagbakdulong, Sang Lake Cebu. Sa July 20 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Barbara, Barrio 7, Sitio Kamdas, Rangay, Lower Lambukay, Sitio Riverside, Kag Santo Niño, Lamba, Banga. Sa July 22 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan bugos nga coverage area sang feeders 41 and 42. Partikular ang municipality sang Norala, portion sang Barangay Poblacion, Barangay B.S. Aquino, Barangay Lopez Haina, kag Barangay San Miguel. Amuman ang municipality sang Santo Niño, partikular ang Barangay Ginsanan, kag portion sang Barangay San Vicente. Sa July 23, from 8 a.m. to 5 p.m., ang maapektuhan feeders 23. Partikular ang municipality sang Sorala, portion sang Barangay Poblacion, portion sang Barangay Sentrala, Barangay Nasi, portion sang Barangay Lambuntong, amuman ang municipality sang Banga, portion sang Barangay 5. Sa July 24, from 9 a.m. to 4 p.m., ang maapektuhan bugos nga Purok Muslim kag Barangay Hall sang Punong Grande, Banga. Sa July 25 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Paraiso sang Purok Kambudyan sang Banga. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation.
0: Action! Line!
1: Ang provincial government sang South Cotabato may ara sang road closure advisory, temporary, partial, and full closure sa na-identify nga portion sang dalan or street diri sa City of Coronadal in line sa celebration sang 60th Foundation Anniversary kag 27th Tinalak Festival from July 1 to July 18. Sugod, July 6 to July 12, full road closure dira sa portion sang Alunan Avenue from junction sang Judge Jose Abad Santos Alunan Avenue kag junction sang Judge Alba Street, Provincial Capital to junction sang Jose Abad Santos front sang LBC from 1 p.m. to 3 p.m. Sa July 13 kag July 18, full closure man dira sa General Santos Drive at ubangan sang Triumph Motorcycle portion sang Arellano kag Sinsuat Street Junction o di kag Confisor Street Junction Sergio Osmeño Street o di kag Confisor Street Junction sang Jose Abad Santos Street, Sinsuat Street kag JC Avenue and Rizal Street Corporation Area to Roundball to General Santos Drive over past to JC Avenue from 4 p.m. to 12 midnight.
0: Action! Line!
1: Ang Occupational Safety and Health Region 12 nag-offer sang free online Bosch training for SO1 private sector only. Sa July 21, 2026, inisya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesadong aplikante, pwede nyo bisitahon ang FB page sang OSHC Region 12 or mag-contact sa number 0960-437-7613.
0: Action! Line!
1: Ang LGU Gensan may arasang traffic advisory. Umpisa Hunyo 24, ang mga truck kag heavy vehicles wala na ginapahanugutan nga mag-agi sa Desera Avenue kag Yumang Street. Kinahanglan nga mag-agi sa Diversion Road. Para naman sa mga bus, wala man ginapahanugutan nga mag-agi sa Yumang Street padulong kag pagwa sa Gensan. Halin sa Desera Avenue, kinahanglan nga mag-agi sa norte padulong sa Diversion Road. Ang mga light vehicles pwede mag-agi sa Yumang Street Extension. Ang Yumang Street mangin one-way route siya para sa light vehicles umpisa alas 3 tubtob alas 7 sang gabi. Ang entry, Desera Avenue corner Yumang Street kag ang exit, National Highway lapit dira sa Forest Lake Cemetery kag Raffles Machine Shop.
0: Action! Line!
1: Inapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph Crossing Dagok to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense, 1,000 pesos. Second offense, 1,500 pesos. Third and succeeding offenses, 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23, series of 2014.
0: Action! Line!
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line!
1: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance Coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action! Line!
1: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, One photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
0: Action! Line!
1: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship may ara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning si Reverend Rolly Penafiel and sa hapon si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snacks, 100 pesos. For more information, please contact 0985-203-9279.
0: Action! Live!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa Batch 2027 halin sa Region 12 Kagbarm. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action! Live!
1: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Pigkawayan may ara sang gina-offer nga free assessment sa driving NC2 20 slots, carpentry NC2 kag masonry NC2 nga tig 30 slots, events management services NC3 20 slots kag trainers methodology level 1 COC2 20 slots. Ini siya first come first serve basis. Para sa dugang nga impormasyon, please contact Provincial Training Center Pigkawayan sa Poblasyon 3 Pigkawayan, Cotabato or mag-contact sa ilang number 0965-3155100. Ang mga requirements, photocopy sang PSA birth certificate or marriage contract, certificate of employment and 2 pieces passport size ID picture.
0: Action! Live!
1: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026-2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang nga pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong mag-submitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook StuFaps Region 12.
0: Action! Live!
2: Madamang salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.
3: Oras na! Pilipina!

0: atong dugang announcement. Ginatawagan ang tanan nga mga tricycle for hire sa siyudad sang Coronadal, mga legit nga mga driver na may prangkisa. Dali sa siyudad sang Coronadal nga wala pa nakapasa sang inyong valid nga driver's license, kung mahimo magsumiter na kamo sang klaro nga photocopy sang inyong valid driver's license until alas 2 karon sa hapon lang ang pagpasa. Ipaagin nyo sa inyong TODA president. Siya ang magsumiter sa City Franchising Office. Hasta karon alas 2 ang hapon ang deadline. Para sa diini, para sa pagproseso sang 2025 LTFRB fuel subsidy. Wala pa ni na-release. Itong ligad tuig pa ni nga fuel subsidy halin sa LTFRB. So, plano ni siya nga ihatag. Subong. So, dara sa Facebook page sang City Government of Coronadal, ara dira ang listahan sang pangalan sa mga driver nga wala nakasubmit sang kopya sang ilang valid driver's license. Okay, check nyo ba si ara da pangalan nyo? Connect lang kamo sa TODA president ninyo. Klaro nga kopya sang inyong driver's license. Photocopy lang. Baton naman ang photocopy. Alas 8:35 ang aton nga takna abyan. Padayon kita dali sa aton iyang programa. Linton kita sa aton nga trivia time. Upod kay Pastor Alex. Kaya damo naman sang mga insidente sang road crash. Na may gin-report man to si Migo Dave, no? Mga incident sang mga katabo sa mga dalano naton. Labi na chimpo, tig-urulan. Di gin mag-dinasigay, ha? Kay amo nang halinan sang mga insidente da sa dalan naton. So, sa aton nga trivia, ang topic is about defensive driving. Balikan taning trivia on defensive driving upod kay Pastor Alex aton trivia time.
1: Trivia for today.
2: Good morning sa aton nga mga ka-ONP kag mga ka-trivia. Ang aton nga trivia subong adlaw is about defensive driving. And balikan naman nato ni kay right now kung maglantaw ka sa social media, kadamo gid sa mga disgrasya, no? And pilaihan ang nagakadisgrasya sa isa kadlaw, hindi lang sa Pilipinas kundi sa kalibutan. Kag makita naton nga ang number one cause sang mga aksidente amo ang ginatawag nga distracted driving. But silingon sini nga madamo sa mga aksidente nga nagakatabo kada adlaw ang pwede naton nga malikawan kung ang mga driver naga pay attention or naga focus lang gid sa dalan. Yan. So dapat tun-an gid naton kung paano nga mangin defensive driver. Ang isa pa gid nga ginahalinan blas ang madamo man nga disgrasya, no, diri sa aton, especially sa Pilipinas, ining mga way patay blang nga karira, no, sang mga driver nga sa dalan mapansin mo nga sige na lang iya ka paindis-indis ang mga nagamotor, ang mga naka four wheels nga as if gusto niya bala ipabalo nga mas dasig ya ining salakyan ko sa imo, no, tungod man sa ginatawag nga sobra kadasig. gamay na lang ang panahon mo mag-react kung may mga alanganin dira karon, no? So indi gid nami nga ang dala niya ginahimo naton nga racetrack. Ayan. So

Always be prepared. Kinanglan, preparado ka permi. O, hindi ka mag-alaw nga ng masyado, gid ka relax ang imong sitwasyon sa sulod sang salakyan. No? Dapat ang imong duha ka kamot ara sa manubila, ara sa handlebar dira kung motorman. No? Tapos, pungko tadlong, hindi bala nang nagasigi ka lang ka kinoko dira, no? Right posture, tapos focus kagid sa dalan, kagindi lang sa dalan, kundi sa iban man nga salakyan, no? Arang mga salakyan nga ara sa likod mo, sa wala mo, sa tuo mo. O, diri sa aton, libogulo ko nga kadamo sa mga motor, mga wala, mga side mirror. No, nga ginakwaan nyo na ka side mirror, paano ka karon ma-aware sang salakyan sa kilid mo, sa likod mo, no? Sa ganti mo ka bro balik, kida nga ginbutangan ganin na side mirror kay para nga safety ang imong pagpadalaga, no? Ang awareness mo ma-increase, kinuhaan man niya nila ka side mirror, no? Ano na, pa-choy-choy na na, pa-forma-forma. So, hindi nami nga muna, no? Kay hindi ka aware. So, dapat preparado ka kag-aware ka sa mga aware ikaw sa mga salakyan nga ra sa imong palibot. Kaya nga, kung aware ka, ti, makita mo ang mga posible nga mga hazard, no? Para sina layo pa, kung may side mirror ka, layo pa makita mo na kung may ambulansya nga nagapadulong, no? May mga nagapasiga, nakasuga nila sa likod mo nga may emergency sila. Ayan. So, dapat preparado ka sa tanan nga oras ang mga posible nga sitwasyon sa dalan, kag nakafocus ka gid sa imong ginaagihan, no? Para makahimo ka sang preventive action, maka-avoid ka sang collision, no? But silingon sina, maka-change lanes ikaw nga safe, maka-slow down ikaw nga safe, no? Kag iban pa nga mga actions ni modera sa dalan. So, dapat preparado ka kag focused gid, no? Dapat hindi ka gid ma-distract. Damo na, tingala ko kung kisa may ginasundan ko daw tama na kahinay dalaga niya kaya naga-cellphone gali, no? Hindi ka nalang magpahiga da kag magpasiga da sang suga mo, signal light mo kag mag-cellphone. Hindi nga ga-cellphone timo sa dalan. Budlay na siya, no? Distracted driving na. I-avoid mo gid ang temptation nga mag-suro cellphone ka da. Kung ano da nga mga nagakuha sang imong atensyon. Yan. Kung kapoy ka, kuan ka na lang, pahigad ka na lang. Kag magsiling kita pahigad, nang pahigad, gid nga insakto ha, hindi nang gingkaon mo pagid ang isa ka lenda sa pagpahigad mo. Kung pwede ka pagid ka pahigad-higad, amo pagid na, himoon mo pagid, no? So kung do medyo ginatuyo ka, pahuway na lang, no? Hindi ka magsigi ka drive kay budlay. Lalo na kung nag-inom-inom ka da, bala mo madrive ka, nagsagag kay mo na kay inom-inom. No? Kay siling mo, kumpiyansa ka nga okay lang. Hindi na siya nami, no? Ayan, so dapat wala ka sang distraction na. Focus gid sa dalan, kay way ka kabalo eh. Basi bigla lang na magprino ng subangan mo, no? Kung distracted ka, igo mo yung balaan niya. Nabungguan mo ng likod niya, no? Yan. So, dali gid ma-distract, no? Especially kung may makita ka sa sagwa sang salakyan, no? Something ba lang makakuha gid sang atensyon mo, no? So, avoid gid. So, kung may mga aksidente dira, hindi ka magsagad ka drive kag nagasigi ka mang kalinantaw to kung ano na dito, no? Antayan mo gid ang ano kay para sang isa ka adlaw. May ara sang vehicular accident ako na agyanti, medyo kuan gid ang dalan, medyo nag-traffic, no? Kag daw ang pagliko bala sa mga salakyan tungod kay nakabalandra tong isa. O, so kinanglan mo mag-adjust gid maayo sa imong pagliko, no? Kay base masalapay mo tong ara dito nga nakabalandra nga salakyan. Okay? So hindi kita mag-multitask kung naga-drive ha. Nablang ga-drive ka, naga-make up ka, ga-pamalbas ka da, ga kung ano-ano na lang, no? Kung gusto mo gid, pahigad ka na lang gid anay, no? Kag maghimo da sang kun anong gusto mo nga himuon da sa sulod sang salakyan, no? Pamalbas, apply makeup o kun magano da limpyo sang antipara or whatever, no?

0: And then, kinanglan ara gid ang mata mo sa imo nga palibot kag kinanglan galantaw ka man sa layo-layo, no, para mabalaan mo kung may mga possible bala nga mga hazard, traffic hazard. If you look ahead, no, if you look forward, no, kag you look far ahead, mas ikaw makahimo kasang preparasyon, no, sa imo nga driving. Iyan, kagamita gid ang mga side mirror mo dira perme, no? Kung sa four-wheel vehicle, ang imo nga rear view mirror, ang side mirror, sa motor or tricycle, ang imo gid nga side mirror para aware ka sa mga potential nga mga delikado nga sitwasyon nga ara sa imo nga likod. Tapos, always try to predict a possible risk. Kung kisa, may mga naga-counterflow nga mga salakyan. Bisan ara ka sa tama nga alagyan, likaw ka na lang, no? Hindi nga nang sugataon mo man kay ipakita mo gid nga ara ikaw sa tama, no? Wala ta kabalo, basi may emergency to siya kaya siya nag-counterflow or maybe kulang lang gid sa disiplina tong driver nga to. So, ano ka na lang, no? Likaw na lang kay budlay kung sugataon mo na karong kag nagkamuda duwang nagsambuwa, no? Ayan. Or maybe may ginasundan ka nga truck, may mga construction materials ang karga. Tapos, daw wala pa ginahigtan maayo. So, i-predict mo na, no? Nga, uy, basi madagdag bala ni karon, sungayon mo gid ninong. Sungayon mo gid ning mga karga niya. Oh? Kasi na, mga tricycle, nga may karga nga dalagko, da, may mga karton. Isipon mo, limbawa, madagdag ni makareak, ayahan ko da yun. Ayan. So advanced thinking, no? I-predict mo nga may posible nga risgo ini nga sitwasyon. So makahimo ka na nga daan sang adjustment, no? Kag siyempre dala na dira inang keep distance, no? Distansya amigo. Importante gid na nugay ka gid ka dikit-dikit sa buli sang ibanda nga salakyan. Kinanglan may ara ka sang time mag-react, at least mga 3 to 5 seconds, no? Ang budlay lang kay kung magdistansya ka, salutan ka man sang iban, lalo na ni mga galagmay nga mga vehicle, no? Yan. Imbis nga gadistansya ka gani, masalot man sa imo atubang. Pagid ang isa ka problema di sa aton mga kadalanan, kay daw tanan na lang gid nagadali. Especially kung mahana magbubo ang ulan. Ayan. So, gadikit-dikit lang ang mga salakyan, ang iban nagasapar nga hindi mabasa. Pero mas nami gid, no, nga i-maintain naton inang safe nga distance, no. Keep distance muna, especially mga dlagko nga salakyan. Mayara gina sila sang sign dito sa likod nga keep distance or distansya amigo. Damo lang na sila sang klase-klase nga mga signs, no. Kung may mapansin ka naman nga nang daw ginasunod-sunod kagid sa buli mo da nga isa ka salakyan, likaw ka na lang, no. Or ang akon siya na yung ginahimo, kung daw gadikit-dikit siya sa likod mo, masignalight na lang ko kag magpahigad. Kag paunahon na lang gid siya. Kaya kung kapangita na siya, karong ka sakit sa lawas siya, nga na umidon kanya imo, no? So, brikan mo, pahinay lang ang brake, signalight, no? And then, slow down ka kay para makadiritso na sila, no? So, may mga sitwasyon nga base, hindi ka pwede mag-slow down or mag-change lane, no? Or maybe bisan ginahimo mo na ang tanan, sige gihapon siya ka ano ka sunod-sunod dira sa likod mo. Yan amo tong inambal naton kagina, no. Kuan ka na lang gid, untat ka na lang gid kag paunahan na lang gina siya. Tapos hindi ka mag-drive sa blind spot sang isa ka salakyan. May mga blind spot na ina balang posisyon sang salakyan nga ara ka sa kilid pero hindi kanya na makita sa side mirror niya. Mga blind spot ina, no, sa kilid. Lalo na ni mga dlagko nga salakyan sa unahan nila, blind spot man gihapon na, no, nang hindi kanila makita. Ayan, so kung defensive ka nga driver, mabalaan mo na, no, nga may blind spot ina siya nga salakyan. Hindi kanya makita. So hindi ka dira mag-drive. Hindi ka magdasok dira. Kay chances are kuan gig ka mo magtandugan ay gid ka mo dira, no? Kag hindi ka mag-expect nga ang iban careful mag-drive. May iban gid yang mga driver nga mga haras-haras. Ayan. So kung nag-drive ka, kinanglan, pay attention ka sa mga bagay nga pwede mo kontrolon. No? Ang pwede mo makontrol ang imong driving. Hindi mo yan makontrol ang driving sa mga haras-haras nga na. No? So, i-assume mo gid nga ang iban nga driver, wala sila yan nag-aingat, kag ikaw yan nag-aingat. Okay? Tapos, likaw ka sa mga driver nga kapoy, mga driver nga banihot, kag mga driver nga hubog. Yan. Distansya kada sa ila, no? Nugay ka ka dikit-dikit, kag dugay-dugay magkaroon ka mo sang gamo dira sa dala, no? Ang ginatawag ba lang ang mga road rage, no? Mga kinanglan palayo ka sa mga potential nga road rage. Hindi na lang ginpagsapakan ng ibanda nga nagapanggarit-garit sa imo kag daw nagapangita sang away. Okay? Kag kung nakita mo nga daw gainit ulo ya, hindi mo na pagdugangan, no? Likaw ka na lang bisan ara ka pa sinsakto, likaw-likaway na lang. Yan. Tapos kung 4 lanes ang sa 3 or 4 lanes ang dalan, nugay ka ka ano na nang ginatawag nga manog-manog bala nang way patay change lane mo kaysa ara ka sa second lane, sa third lane, dugay-dugay balik ka naman sa second lane. Kisa hindi na siya nami, no? Laban nga driver, abis na gihimo, sina nang hindi gid bala kahulat. Dug may ginadalian gid, no? So, signal ka maayo kung ma-change lane ka, no? Klaruhon mo gid na nga nakasignal ka maayo kay budlay ng gulpi ka lang imo mag-change lane, no? Gamiton mo gid ang imo nga mga turn signals, ang imo nga mga suga, ang imo nga busina. Yan. Hindi mo na mabasa ang una-una sang iban nga driver eh. Kag hindi man na sila kabasa sang imo una-una. Pero kung ginagamit mo mayong imo nga mga signal light, no? Ang busina mo, so balaan nila kung ano ang imo nga tinutuyo. And so wala gid sang may makapirdi kung sa imo kung panalo kag idya basta defensive driving ang ibutang mo sa imo nga una-una. No? Kay makaabot kaya sa imo nga destinasyon nga safe, buhi, kag wala sang damo nga mga damage, kag damo nga langanin. Okay, so halong-halong gid kita sa dala, no? Especially subo nga panahon, nagasige pagigainulan, halong gid kita, kag emphasize gid naton nga mas nami gid ya kung defensive driver ikaw. Okay, so amuning aton nga trivia para sa subong adlaw. Kag para sa oras na Pilipinas, ako si Pastor Alex. Good morning sa inyo.
1: Trivia for today.
2: Madamo gid nga salamat, Pastor Alex. Yan, sa mga nagabiyahe subong, be reminded sina nga mga rules sa pagbiyahe. Safety first gid permi aton nga isipon. Okay, man daw tanan nga halos tanan nga munisipyo may insidente sang vehicular crash subong lang nga semana kag nagligad semana tung sa Sarangani, fatal man to, no, ang insidente sa may Malungon banda. Oo, so aton gid nga dumdumon ang ina nga mga pahanumdom. Alas 8:53 ang aton takna abyan. Kaan ko kamo sang duga ng mga update sa aton nga panyimpo mayara sang LPA. Pero sa guwa man inisang Philippine Area of Responsibility. Ang tropical depression na ini suno sa PAGASA. Dayon gina-monitor ina sang aton nga weather bureau kag ulihin ini nga nakit-an sa kalayoon nga 2905 kilometros sidlangan sang southeast sang Mindanao. Ano na nga gaulan-ulan man di gyapon sa aton, pero gamay suno pa ang tsansa nga magsulod ini sa aton par. Hindi gid man shadow makaapekto sa aton nga panahon. Aga posible hindi man ni mag-igo sa duta sang pungsod, kag malusaw na, no? Padayon nga nakaapekto sa subong ang habagat nga nagadala sang localized rain shower kag thunderstorm sa extreme northern Luzon. Samtang nabilin nga nako nga bahin sang pungsod, may mainit kag maalinsangan nga panahon. Pero may mga lapta-lapta man nga mga pag-ulan. Update man sa nagligad nga mga pag-igo, no, sang bagyong Inday nga nagpabaskog pa sa habagat. Sa karon nagsaka sa 26 ang tala sang mga ginbawian sang kabuhi. Super typhoon na bitong Inday, no? Bavi sa international name niya. So ulihin nga tala sang NDRRMC, National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang mga ginbawian sang kabuhi, pulo gid sa Sarangani. Amuning tala sang Region 12, 10 ang ginbawian sang kabuhi diri sa aton. Tugasang mga landslide kag pagbaha. Sulubo, no? Kay itong isa ka pamilya na nosno gid sila. Nosno ilabalay kag natabunan gid sila. No, sang landslide. Ang Lanao del Sur may 7. May landslide man to natabo sa Lanao. 4 naman sa Davao Occidental. 2 sa Sambuanga Sibugay. Amuman sa Bukidnon. Hindi lang gali isa sa Bukidnon na dugangan pa isa. Then isa sa Visayas sa Iloilo. May siyam nga napilasan samtang 14 ang missing pa sa karon. Padayon nga ginapangita. Malapad ang damyos nga dalasang bagyo kag sang habagat. Masobra 244,000 kapamilya. Masobra 1,000,000 nga individual ang na-displace. Padayon nagapatigayon sang operasyon ang mga lokal nga gobyerno kag ahensya sang gobyerno para sa search and rescue operation kag nagahatag ayuda sa mga apektado nga komunidad. Panumdom nga pag ginambalan ka mo nga magbakit na sa inyo lugar, dali man ka mo nga maghalin. Mangin alerto gid, especially kung sigi-sigi ang mga pag-ulan. Pagaling sa Sarangani, abyan na itong nagligad nga linog, nagtugas ang artificial dam dito sa babaw. Diyan sang nag-ulan, baw, nagbigay kag nagpahulog drip sa dalom ang itong pertigid ang igo sa Barangay Mudan sa Maiglan, Sarangani. So, lalangot itong linog kag ginsundan sang basko ng mga pag-ulan, no? So, diri sa RDRRMC 12 update, isa ka landslide itong na tala diri sa ito, no? Particularly dito sa may Sarangani, kag 94 ka area ang ginbaha sa bugos nga Region 12. So, naparon gid ang mga pagbaha nga na-experience naton sa nagligad ng mga inadlaw. Ang ginbawian sang kabuhi taga barangay ano ni sila barangay poblasyon sang Malapatan Sarangani, and duha ang missing sa barangay I Alegado Sanglan. 131 tanan ka barangay ang apektado. That's 37,797 nga pamilya, kag 178,440 ka mga individual diri sa Region 12. Particularly Sultan Gudarat, Esperanza, Kalamansi, Glutayan, Lebak kag Palimbang, Sarangani ang maasim, sa Cotabato Province, sa Aliosan kag Pigkawayan. Pa na nga mga lugar ang naapektuhan sa mga pagbaha. Na-displace karon or ara sa evacuation center ang 2,192 ka pamilya. 35 tanan ka evacuation center ang functional sa subong niyara sang mga na displaced nga mga pamilya dira. That's 8,388 ka mga individual. Sa kadalan sa Sarangani, particularly sa Maito, mga hindi pagyapon maagyan, may lang wala nagtugas ang power interruption no, in mga insidente nga ni. And man water interruption. 34 ka mga balay ang partially damaged, samtang 224 ang totally damaged nga mga balay. Nawash out tong mga balay dito sa may Sarangani, tugasang flash flood. Sa karon ng OCD, naka-provide na sang 1.7 million na assistance, samtang ang DSWD 27.4 million naman na assistance ang napalabot sa mga biktima. Sige. So, amo tong aton update kag padayon naton obserbaran ang kanimpo mag-alerto gid. Extend help man sa aton mga kababayan na grabe nga naapektuhan sa ang nagligad nga linog din na baha na naman. Dirinlaan ay kutob ang ato niya nga pagpangalagad. Maraming salamat sa pag-upod mo. Subong aaga, dari sa oras na Pilipinas. Magasunod ang ato niya mga impormasyon halin sa Social Security System. Kinanglan ra bulig through SSS. Ano ba ang mga programa nga pwede nyo ma-avail? Calamity loan. Sir, no? Ano ba da? Ang pwede nyo ma-avail, no? Ito sa SSS. Hibaloon naton karon. Aling kay Sir Noel. Hello, Mami Presi. Have a blessed day man sa imo. Thank you for always listening. Tugtob sa liwat naton nga pag-updanay. Ini ang inyo amiga, amiga Joy, Kawayan Combatier sa pag-assist rin ni Kuya Don. Sa technical side, samtang si Miga dyan naman no, sa pag-dulongsang dugang impormasyon. Para sa oras ng Pilipinas, sa liwat ang inyo amiga, Miga Joy, nagpaalam in the meantime, padayon magpamati dari sa aton mga palatuntunan. Have a weekend, a restful weekend, abiyan.

0: Ini ang 1062 DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Usapang SSS. Usapang SSS. Diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Magadulong sang mga impormasyon, programa kag serbisyo sang Social Security System sa sulod sang 30 minutos. Tutok diri sa Usapang SSS.

Good morning, good morning, good morning. Ari ako naman, no, si Migo Noel, ang Regional Communications Officer sa SSS Mindanao South 2 Division. Matag naman sa inyo sang mga impormasyon o kung ano ang gusto nyong ipamangkot. Live kita sa 1062 DXKI FEBC Radio. Live kita, pwede nyo i-comment ang inyong pamangkot or comment. No? Kaya i-discuss nato na samtang may time pa kita. So ano ang gusto nyong maging topic today? Last time, no, this week lang, sa isang program ko, may namangkot kung ano daw ang may binipisyo ba or may madawat ba nga ayuda, quote and quote, ang mga empleyado nga nadulaan trabaho tungod sa linog nga last month, no? Siguro trabahante ni or empleyado ni halin sa General Santos kay damo dito employers nga nag-close or temporary nga nag-close, no? Tawag sini, may restaurant nga wala gid ang building, no? Natumpag na ano na ang tawag sini, no? Na wala gid, hindi na mapuslan. May hotel nga ang mga rooms nila wala gid, daw gid demolish, no? May isa pa ka hotel dito nga wala pa nag-operate tungod kay damo cracks, damo damage, dako damage. So ano daw ang iyang term abi is ayuda sang SSS. No? Wala kita ayuda, but then benepisyo para sa mga empleyado nga nadulaan trabaho tungod sa kalamidad, tungod kay nalugi o nagsarado ang kumpanya, o di kaya ginatanggal siya tungod kay nag-digitalize na, o di kaya hindi na kinanglan ang iyang serbisyo, no? Tungod kay halimbawa duha sa para sa duha ka tao nga trabaho, ginhimo na lang ang isa, o di kaya nagpigado financially and then nagbawas ang tao, no? Pwede maka-avail kung may ginatawag kitang sa SSS ang unemployment benefit. So atong ginhampanghambal ko nga mga rason kung anong natanggal sa trabaho. Dili pwede diri ang mga natanggal tungod kay nag-end na ang contract, no? Dili pwede diri tong may naay sala sa kumpanya, no, nga gintanggal siya tungod kay may sala siya. Dili pwede diri nga ikaw ang nag-resign kay imo man na gusto, imo man na kabubuton nga maghawa ka, so hindi pwede mag apply sang unemployment benefit. Hindi pwede ang 60 years old na. Tungod kay ang 60 years old na, mag-apply na lang na sang retirement benefit. So paano ba? No? Paano mag-apply sang unemployment benefit tungod kay halimbawa very good example ang latest na kalamidad sa Jensen and Sarangani, and of course dere, no, tungod kay understate of calamity ang the whole of Soccsajen, South Cotabato, Sarangani and General Santos. And paano ba mag-apply or ano ang requirements para mag-apply sang unemployment benefit, no? By the way, hindi lang siya limited sa kalamidad nga rason, ha. Tungod panghambal ko nga halimbawa gintanggal ka tungod kay nagsarado ang kumpanya, maski wala kalamidad, gintanggal ka tungod kay nalugi ang kumpanya, nagbawas sila tao, maski wala kalamidad, ano ko lang ni tungod kay may namangkot abi kung ano daw ang quote-unquote ayuda sa SSS
kung nadulaan trabaho. No? Siguro ang ginamin niya tungod sa kalamidad, no? Sa Jensen and Sarangani and South Cotabato. So kung nadulaan trabaho, unemployment benefit. Kag ano ang ipreparar? Ano ang i-prepare ng mga dokumento o di kaya i-attach ng mga dokumento? Ang una is dapat maghatag si employer sa certificate of separation o di kaya certificate of employment na naka-indicate dito, nakasulat kung ano ang rason nga gintanggal siya sa trabaho. Like gintanggal tungod kay nagsarado tungod sa linog, no? O di kaya gintanggal tungod kay hindi na kinanglan ay serbisyo, tungod kay halimbawa ginabolish ang isa ka department o isa ka section na tapos gimpangtanggal sila or siya o kung ano man, no? Dili na need ang iyahang serbisyo muna siya, pwede mag-apply, no? Certificate halin sa employer. So, dapat maghatag ang employer sina. Kay kung hindi maghatag, isumbong nyo sa dole, no? Tungod kay ang isa ka requirement man is ang certificate halin sa dole. No, dapat ang ipakita nyo sa dole is katong certificate halin sa employer. Then mangayo kamo sa dole sang certificate man. And then after that, kung ara na nang duha, mag-apply na online. Online ang application. Hindi nakakinanglan makadto sa opisina. I-attach mo na lang tong duha kay pangayuan ka man sina, no? Certificate from employer and certificate gikan halin sa dole. So i-attach mo lang to, i-scan mo or picturean mo and then i-save mo as PDF or kung JPEG na siya, not more than 3 MB. Kaya mga cellphone abi natin naton subong, sobra 3 MB kay mga dalagko na mga ko ano, ang nindot na ang mga camera naton sa atong cellphone. So more than 3 MB, suggestion ko kung picturean mo man na siya, i-send mo sa messenger mo and then i-download mo. Kaya ato, pwede to. I-sure lang naton nga clear ang pagka-picture. Clear ang picture nga i-attach ninyo or naka-PDF, no? Klaro, no? Klaro, no? And how about the contribution, no? Kani ang contribution nga basis tungod kay employed, no? Dapat updated si sir or si ma'am sa iyang contribution, no? Dapat updated siya sa pag remit, no? So at least may 36 months contribution, at least, ha, at least a minimum of 36 months contribution, tapos sa latest 18 months may 12 ka bulan nga may sulod o may unod or may contribution. So sa latest 18 months may 12 months nga sulod. Bahala laktaw-laktaw na siya, no? Bahala hindi siya straight, bahala kung hindi siya latest na contribution, basta sa latest 18 months, sa latest 18 months ang 12 dito may sulod. So halimbawa July subong, so ang 18 months would be June 2026 paatras January 2025. So kana nga period 18 months ina. So kung may 12 kasulod nga contribution dara, qualified ang isa ka member, no? So pila pod, no? Para sa yon nga pagkaistorya, equivalent to 1 month nga salary ang ihatag, no? Amo gani na nga importante nga si employer sakto og kompleto ang iya ginarimit kay para hindi mabawasan ang benepisyo sang iyang empleyado, no? So kung mas nubo
ang contribution nga ginarimit sang employer, mas nubo man ang benepisyo nga mabaton. Hindi lang sa unemployment benefit, kundi tanan nga benepisyo and tanan nga pribilehiyo or loan sa SSS, mas nubo. So amuna siya ang kuandera kong nubo o hindi sakto, hindi kumpleto ang remittance ang aton nga employer. And by the way, no, nagapadayon lang gihapon gali og bisita ang aton nga mga accounts officer sa mga employer nga wala nagaremit, no, ara lang gihapon sila. And ang aton nga legal department, nagapadayon lang gihapon na sila og remind sa aton nga mga employers nga wala nagaremit. So amuna ang unemployment benefit. So kung may mga pamangkot ka mo, no, i-comment lang na sa atong live 1062 DXKI FABC Radio. Kay ato na siya nga tubagon, no? Ga padayon ta diri ang aton nga programa every first and third Friday of the month. Ari kita diri twice a month, no, para mahatag sa inyo ang mga information o mga latest information. Now, may isa man ka pamangkot, no, aside sa ayuda, ano daw ang benepisyo sang isa ka miyembro? Hindi lang wala siya nag-specify kung employed ba o hindi. Isa ka miyembro nga naapektuhan sa kalamidad, no, like na disabled, nagsakit o di kaya na confine, di kaya namatay, kay damo na namatay tungod damo na namatay sa General Santos tungod sa kalamidad. And ang isa dito nagpalapit sa akon, no, naputol ang fingers o toes niya or kumagko sa tiil, no, na naputol tungod sa linog, no, kay niya nagtrabaho daw dito while working, ingana daw nahitabo. Unsa daw ang maklaim? So sa iyang nga case, pwede siya magclaim og sickness benefit. And since na naputol or nautod, no, doble, and then while working siya, no, doble ang pwede niya maklaim, no, tungod kay naputol and sickness benefit, doble ang maklaim niya, no, SS sickness benefit and EC sickness benefit. By the way, ang EC benefit is pwede lang na maklaim sa mga self-employed and employed, ha, tungod kay may contribution sila nga 10 pesos sa easy contribution, no, 10 pesos or 30 pesos depende sa iya nga contribution. So doble. Now after sina, ang mag ang pwede niya i-claim is ang disability tungod kay naputol ang kumagko niya or ang fingers or ang mga toes niya sa tiil. So after the sickness benefit, disability benefit, no, ang pwede niyang i-claim. Again, if kato siya employed and then nagatrabaho, doble ang maklaim niya. Doble ang maklaim niya nga sickness benefit and then doble ang maklaim niya nga disability benefit. Now, sa disability benefit, kung nakaabot siya 36 months contribution, mag-pension siya. No? Depende sa, ang number of months is depende sa iyang disability. So, mag-pension siya. And then, doble ang ma-pension niya tungod kay while working or on official business or kaya while naa siya sa trabaho, nahitabo, so doble ang ma-claim niya. Sa mag-pension siya, doble ang pension niya. Now, kung wala nakaabot 36 months contribution, ang maklaim niya is lump sum.
But then, doble gihapon tungod kay may easy claim siya, no, while working. Sa mga self-employed naman, same lang tungod kay may easy contribution, no? Same lang, may easy contribution abi, so doble. Ang ano lang, ang difference lang nila is si self-employed member, siya mismo ang mag-apply. Kung si employed naman, ang mag-apply is ang employer. So, ihatag niya lang dito sa employer ang mga requirements nga needed, and then si employer na ang mag-attach and mag-apply. And again, after ma-approve ang sickness notification, i-advance na dapat sa employer. Kadasig sang oras ba? Daudugay pa ang paghulat ko kaysa gahatag ko sang information sa inyo. Now, by the way, while gabiyahe ko kahapon, nakabaton ako sang pamangkot regarding sa ayuda sa uplift program ni Pangulong Ferdinand Marcos o PBBM, no? Uplift, no? Nga ang in charge sina is ang DSWD, no? Kung nakita niyo ang iyang video, no? Nga maghatag daw siya ayuda, and then na mention nga ang mga SS members nga gamay ang contribution. Now, damo na naman kot, damo na media partners nga gusto mag-interview, no? But then, ang SSS wala pa sang detalye. So, wala pa ko detalye nga mahatag sa inyo, ha? But then, rest assured, the funds or ang pundo hindi na halin sa aton nga contribution. Hindi na halin sa SSS, no? Kundi, halin ina sa gobyerno. Kay, ang basihan man lang is ang SSS. So only ang ano, no, only ang SSS ang ilang ginahimo is ang data lang ginhatag, and then wala pa ko detalye regarding that kung paano ihatag. It's either iagi ba siya sa SSS or ano na siya, no? Paano? Hindi ko balaan kung paano, no? Kay sa SSS abi, dali lang kung maghatag kita sang fundings or benepisyo, no? Dali lang. Kundi iagi lang na sa imo nga bank account muna ang sa SSS. Pero wala pa ko detalye, ha, kung sino, kung wala pa gid ko detalye. Now, hindi naton pag-i-entertain kay base kung gamito naman ini sa mga scammers, no, nga may mabaton kita nga text or what, no? Kung may mabaton kita nga text nga i-open ang link, ayaw nyo buhata, go to the nearest SSS office, ipakita to, no? Kung nagduda ka mo o kung may nabaton ka mo. But then, kung may i-open ka mo nga link, hindi na pag i-open, no? Pag maghatag sila. Ang ako lang, no, kay base kung mas scam kita, no, tungod kay ari naman, no, may ihatag nga ayuda, and then may unahan naman ina sang aton nga mga scammers kag mag-text naman na sa tanan nga mga tanan, and then maski pangayuon lang ang inyong mga detalye, no? So let's be aware ta kung ano ang scam kag indi. So the moment nga hindi halin sa SSS ang text, the moment nga may ipa-open nga link,
hindi nyo pagbuhatan. Kung gusto nyo makasiguro, dalaan na nga text. Hindi ka mo mag-reply ha, sina. Dalaan nyo ang text and then ipakita nyo sa SSS kung tuod ba. No? So, regarding sa ayuda, wala pagid kita detalye. And maybe sa sunod nga programa naton, that would be on August 7, base kung maka-live ako sina, kag mahatag ko sa inyo ang dugang detalye. Kung ano ang mahatag ko nga dugang detalye regarding that, no? Regarding this ayuda. Kaya importante nga mahatagan ka mo sang detalye and para makaibalo ka mo kung paano or sino, no? Paano mo na mabalaan kung maka isa ba kami sa mga makabaton sang ayuda. No, puro na lang kita ayuda. But then i-enjoy na naton kung makabaton kita, no, sang amuna nga mga blessing halin sa gobyerno. Ano, kung appeal kita sina, then ako abi kon ko eh. Kung ihatag na sa Ginoo, walay makapugong anak, no. So imagine mo ang balita is 2,000 per month kutob December. So July to December, 6 months times 2, that is 12,000. Big money, no? big amount nga dako na nga bulig na para sa aton. Wala pag ko kaybalo kung appeal ba ang mga pensioner. So wala pagid ko idea regarding this, no? So to recap, kay lapit na laman ang aton nga matapos ang aton nga programa, ang gin-share ko kaina is regarding sa unemployment benefit. Now, kung hindi natong kagustuhan, no, gusto sang employer nga tanggalon ta, ara, pwede kita maka-claim sang unemployment benefit. Pero hindi pwede diri ang katong may sala, gitanggal ta tungod kay may sala ta sa kumpanya, or gitanggal ta tungod kay may sala ta sa komunidad. No? So hindi pwede diri. Pwede diri tong nag-awol ang isa ka empleyado tungod kay hindi ni siya gusto magbalik sa opisina tungod kay ginaabuso siya sa management or may ginaabuso siya kung diin, no, sa sulod sa kumpanya. No? So hindi na siya gusto magbalik. So pwede siya maka-avail sini. Hindi pwede diri tong nag-end na ang contract. Hindi pwede diri tong siya mismo ang nag-resign. So ang pwede lang diri, imagine niyo, wala ka mo sala sa kumpanya, gitanggal mo sa kumpanya tungod kay need nga tanggalon mo, hindi nyo gusto, no? Like pinaka best is nalugi ang kumpanya o nagsarado na ang kumpanya, like tungod kay sa kalamidad, no? So ang una nyo nga pangayoon, always ni siya, maski wala sang benepisyo, always ni siya nga dapat ninyong pangayoon sa employer. Certificate of employment. Pag matanggal na kamo, pag wala na kamo sa kumpanya, no? Always gina nga pangayoon ninyo. Okay. And diri na lang kutob ang atong programang usapang SSS. Magkita-kita ta sa August 7. The first Friday of the month of August. And kini si Migo Noel, ang Regional Communications Officer sa SSS Mindanao South 2 Division. Ako nagasulting Amping Kanunay. O Kanunay Amping.

0: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
1: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
0: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
1: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
0: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
1: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
0: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
1: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
0: Ini nga pahanumdum gindulong sa inyo sang Fivox NDRRMC OCD kag sang FEBC DXKI.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.
3: Trabaho sa lahat ng mga nagda-drive ngayon. Mag-ingat po tayo. Good morning sa lahat ng ating mga kaagapay. Luzon, Visayas, and Mindanao. At syempre, Bong, lahat ng mga suking kaagapay all over the world. Magandang umaga po. Welcome to Family Matters over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. We are proud member of KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. At syempre, ito po ang Team Pineda para sa Friday edition ng Family Matters, kung saan ang spotlight ay laging nakatutok sa usapang marriage and parenting. Amen. Alam niyo po, kaagapay, grabe, sobrang daming ganap lately, lalo na po si Bong. Hindi na namin alam yung schedule. Left and right yung schedule sa office, sa ministry, yung po mga speaking invitations. Syempre, sa pamilya, hindi kailangan maneglect yung time mo para sa isa't isa at para sa mga anak. And every now and then talaga, we need to remind ourselves to pause. To intentionally make time for each other, for our children, and most especially for the Lord. Kasi minsan, Hans, sa sobrang busy natin, nakakaligtaan natin, parang leftover na pa rin nabibigay ko sa misis ko, sa husband ko, sa mga anak ko, and lalo na sa Panginoon, di ba? Kapag kinukulang ka na ng panahon sa Panginoon.
4: Yes.
3: Alam mo, if we are not really careful, Bong, life can become so full that we slowly neglect it. We slowly neglect the one who gives us life in the first place. We slowly neglect the one who makes all things possible sa buhay natin. Kaya tayo may trabaho, kaya tayo may negosyo, kaya tayo may ministries because of the Lord.
4: Hindi din pala excuse, honey, no, na dahil sobrang busy ka, you are doing the best you know how para sa pamilya mo, you're working very hard, late ka natutulog dahil sa mga meetings outside the office. Hindi din pala ano yon reason, no?
3: Yes.
4: Para magkaroon, mawalan ka ng panahon that o oras true sa iyong asawa at pamilya.
3: Maybe po mga kaagapay, no, some of you can relate, you're not intentionally walking away from God. Hindi naman ako lumalayo, hindi ko naman gusto maging complacent or mag-backslide. Busy lang talaga ako.
4: Oh, at saka
3: but
4: yung
3: you know
4: ano?
3: What? Wait, honey. Pero you know what? Busy po earning a living, busy raising children, busy paying bills, serving in church, or busy taking care of everyone. Yun yung mga karaniwan po natin na dahilan. Pero alam nyo po, before you know it, your relationship with God has quietly taken the back seat.
4: Yun
3: yung talaga medyo danger doon. Kaya naman po, this morning on Family Matters, we will talk about these 9 habits, yung mga dahilan natin, 9 habits that slowly pull couples away from God. Hindi lang po tayo individually, pero tayo, yung relationship natin mag-asawa sa Panginoon. Ano ba yung mga hindi intentional, hindi sinasadya na gawin natin that slowly pull us away from God. And these are often, kaagapay, remember ha, these are often subtle, ordinary patterns. Everyday lang nangyayari. Many of us don't realize that we're falling into. So if you want your marriage po to remain not just happy, happy, but deeply rooted in Christ.
4: Yan.
3: Stay with us this morning because today's conversation, today's discussion po may be exactly the reminder that we all need.
4: Exactly. And such a gentle reminder para sa lahat, para din sa atin, honey, no?
3: That is
4: dahil yung akala natin na that we are so busy doing everything that we can possibly can para sa pamilya, para sa mga anak, mabigyan ng magandang buhay, magandang kinabukasan. Pero little did we know na sacrifice na pala yung time ninyo together or your time with family. Or even yung kahit masyado kang busy sa ministry, na akala mo, yes, I'm doing all this for the Lord. Pero tandaan po natin, mga kaagapay, our first ministry is our family. So ayun, honey, dire-diretso na ako. Thank God, it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, and another day to learn here in Family Matters Friday Edition para sa usapang marriage and parenting. At ngayon nga po ay July 17, 2026. Can you imagine kalahati na ng buwan ng buwan ng Hulyo at kalahating taon. Can you imagine? So, let me be the first one to do the countdown. 161 days before Christmas.
3: Malapit na yan.
4: Malapit na, lalo na pag nag-100, no? Napakabilis lalo ng araw. Tuloy-tuloy-tuloy na. So, ayan po mga kaagapay. Kamusta po? Kamusta po kayong lahat? Dalangin po namin na nasa mabuti kayong kalagayan. Kamusta po ang sweldo? 2 days ago. Kayo po ba ay nakapag-ipon, nakapag-subi, nakapag-tabi, or naubos lahat? Diba? Minsan kasi, honey, alam mo yung parang sapat-sapat lang, no? Pero kahit na sapat lang, we still have all the reason para magpasalamat sa Panginoon kasi at least meron tayong naitatawid kada payday, no? Wala man tayong ipon, importante na itatawid natin yung bawat araw at sa susunod na sweldo. Maganda rin, honey, paalala na pagtanggap natin ng sweldo, we set aside kung ano yung para sa Panginoon, hindi ba? Kasi sabi nga ng Lord, we cannot outgive Him if we are being faithful with our tithes and with our offering. Ang Lord po ang magbabalik ng blessing sa atin, siksik, liglig, at umaapaw. Sige po, Family Matters Friday Edition. Kami po muli, si Kuya Bong and Ate Claire ang nakakasama ninyo tuwing Friday from 9:30 to 11. Kami din po ay kasalukuyang nakatutok sa 702 DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And time check po tayo, it's 9:44 in the morning. Kami din po ay sabay napapakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, paki-like and share our episode. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, like and subscribe naman tayo. Shout out tayo, Hania, sa lahat ng nakikinig sa PM Radio. Napakadami yan. And every now and then, pag mayroong mga anniversaries, mayroong pumupunta sa studio, bumibili ng PM Radio. Ito, honey, yung naka-pre-tuned na sa istasyon at sa lahat ng programa ng 702 DCAS. So, pwede nyo pong pakinggan lahat ng mga paborito ninyong programa dito sa FEBC.
3: Nakita ko na ang ating pastors, beloved pastors and mentors, pastors Danny and Don Urquico. Hi, good morning!
4: Thank you so much to Kuya Erwin and Chiki for last night leading the devotion. Napakadami.
3: Yes, hello sa lahat ng aming mga ka-Thursday D group. We had a great time last night.
4: And we had so much food last night. Grabe, salamat kay Kuya Mari and Ate Jenny for preparing the food every week. Grabe.
3: From Jenny's Table.
4: So yes.
3: You can order online. Ang sarap talaga nung sourdough bread nila and all.
4: Grabe.
3: And all the tips. Thank you, Ate Jen and Kuya Mari. Good morning din sa aking kuya. Hi, Kuya Ju.
4: Yes. Good morning. Syempre, honey, those who are watching yung GCTV Asia Channel 185, magandang umaga po.
3: Pinapabati ni Ezor Nosoj, si happy birthday si Jinx and Izar Hoson. Greetings from Ronald Casey, CK Caleb Hoson, from Barangay Sawag, Marilao.
4: Saan ang Marilao? Bulacan.
3: Bulacan yata.
4: Oh.
3: Good morning din kay Monica Season. Happy Blessed Friday. Yes, hello. Kay Belen Barriantes, kay Ida Reyes, kay LV Marquez. Favorite Family Matters Edition daw niya ang Friday. Paki-shoutout po. Happy birthday.

0: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
1: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
0: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
1: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
0: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
1: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
0: Ini nga pahanumdum gindulong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD kag sang FEBC, DXKI.
2: Napakarami kong free time after my classes. Nagawa ko na nga mga assignments ko. At nakapag-review na rin ako for my quizzes and exams. Ang luwag-luwag pa rin ng schedule ko. Ayaw ko nang magtumambay lang.
3: Bakit hindi mo subukan mag-member sa isang Christian organization for youth and students? At least dyan, marami kang magiging kaibigan. Matutulungan ka mag-grow spiritually at makakapag-share ka pa ng Word of God.
4: Oo, ano? Tama ka dyan. Maganda yung idea mo na yan. Hindi na masasayang oras ko sa patambay-tambay lang. Mapapalago ko pa ang relasyon ko kay Lord. Sabi nga, di ba? Follow Christ, serve the people. Diba?
5: Tama ka siya. Correct.

0: Cramming makes sense. Yes, it does. Itong ituturo ko will help you a lot. Attitude lang ang kailangan para ma-enjoy mo ang paggawa ng assignments. Diba pag nagka-cram ka sa paggawa ng homework o project, nasusurprise ka na lang na tapos na. Well, kasi desidido kang matapos at saka na-iset mo na ang iyong brains na kailangan mo itong matapos dahil kapag hindi mo naihabol sa deadline, dead ball ka na naman pagdating sa pasahan ng grades. Pero hindi lahat ng pagka-cram ay safe. Sa kamamadali mo, hindi mo na nairi-recheck kung ayos na ba yung mga pinaggagawa mo. Yung mga papers mo, puro fingerprints mo na. Tapos yung folder, tad-tad pa ng butas. Paano hindi magkasya ang fastener? Yan, invest na very good, nagiging pwede na yan kesa sa wala. Well, ang solution, mag-set ka ng sarili mong deadline. Halimbawa, kung ibinigay sa inyo ang assignment ng maaga, tapusin mo ito 2 days bago mo ipasa para naman maiwasan mo ang pagpupuyat. Kaya kung mapapansin mo ang face value ng ibang classmate mo pag hindi mukhang anemic, tad-tad naman ng pimples. Pero kung susundin mo ito, yan ay kung gusto mo lang, you'll have a rosy white skin. Pero kung maitim ka, cute ka pa rin.
1: Cutting classes is not cool anymore. Ang in ngayon ay midvac, short for midgetification. Sounds good and you'll enjoy it even better kung itry mo. Imposible? Hindi! Doesn't require much of your time, kaya nga tinawag na midvac eh. It is more on making the most of your free time. The key word for this is to do something really weird. Wake up early and stick a note on the ref for your family, saying you love them. Kiss your mom, thank your dad, mag-hi ka sa sister or brother mo. Smile to your neighbors, greet your teacher once in a while. You could even hug your friends. These are just some of the 101 simple ways that can make you happy. Na kung minsan nakakalimutan natin gawin, kaya nga ang tendency natin ay maghanap ng outlet. At ito yung satisfaction na hinahanap natin tuwing tayo ay nagka-cutting classes. Be creative sa paggamit ng iyong oras. Makikita mo magandang magiging results nito sa'yo. I-try mong maging weird paminsan-minsan. You'll get good results and good grades too. At wag na wag mong kakalimutan to start your day with a prayer. Dahil it could turn your midgetification into something better than cutting classes.
2: Kay Dr. Acosta, pinagalitan na naman niya ako. Mali daw ang sukat ng complete denture ko. Ang bagal-bagal ko pa. Matatapos ng semester, konti pa lang ang naisasubmit ko.
3: Cynthia, hindi kita maintindihan. Magaling ka naman sa academics, ha?
2: Ewan ko ba, pag nasa clinic na tayo, kinakabahan ako. Parang hindi ko na kaya kahit alam ko namang gawin.
3: Hindi ko alam kung bakit ka pinanghihinaan ng loob. Pero ang alam ko, maaari mo itong idalangin sa Panginoon. Sa Kanya ka humingi ng lakas ng loob at katalinuhan. At doon, matutuklasan mong wala kang malalapitan na katulad niya.
4: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

isang maganda at mapagpalang Biyernes po, mga kaibigan, buong South Central Mindanao. Welcome sa programang Pagdayaw Kag, Pagpasalamat, diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaupod nyo ang inyo amiga sa sulod sang isa ka oras, amiga Jen Robles Librado. Thank God, it's Friday! Yehey! Paboritong araw. July 17, 2026. Kamusta ka, kaibigan? Kamusta ang araw mo, ang gising? Ang iba siguro ngayon ay naka-work from home. Hello sa mga naka-work from home. And hello din sa mga kaibigan natin na nasa opisina, nasa bahay, or bumabiyahe. Salamat dahil kami po ang pinili niyong makasama. At mag-e-enjoy po tayo. Sabay-sabay tayong magpapasalamat at magpupuri sa ating Diyos. Dahil talagang na-experience natin yung goodness and faithfulness ng Lord, no? Kaninang umaga pa lamang, pagising natin, nandiyan na yung biyaya ng Panginoon. At tunay nga po, every day, siya po yung nagsusupply ng ating needs. Ating hininga, ating kalakasan, pagkain, wow. Thank you so much sa ating Panginoon. At salamat sa mga ginamit niya na tayo po ay makakain. Kami nga dito, talagang nag-enjoy sa pagpapala ng Lord. Salamat sa ating mga partners and listeners na nag-ambag ng kanilang blessing para kami ay makakain ng masarap na pagkain. At later, masarap din yung lunch namin. Salamat sa talagang pumunta dito para magluto ng aming lunch ni Pastor Alex. Salamat sa merienda na gin-share ni Sir Bert, ni Nanay Dita, and sa Gigone family. Thank you so much, Gieda. Experience natin yung faithfulness at goodness ng Lord in every season of life. At ngayong linggo, ang topic or ang theme po natin, trust in God's provision. Kahapon na tutunin natin yung topic about living with contentment. Nung Tuesday, Jehovah Jireh, the Lord will provide. And nung Wednesday, God's faithfulness in everyday needs. And today, i-conclude natin yung ating topic. Siyempre, sa lahat ng mga pagpapala na natanggap natin, huwag nating kalimutan na magpasalamat sa Diyos. Tama po ba? No? Palagi tayong magpapasalamat. Amo na nga ang aton nga programa, Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Okay. Every day, karapat dapat po talagang pasalamatan at papurihan ang Diyos sa kanyang ginawa. So kung meron po kayong mga praise report dyan, aba pwedeng-pwede nyo din pong i-share dito. So our topic, gratitude builds trust. So kung tayo po ay patuloy at ina-acknowledge natin na ang ating Diyos ang source ng lahat, no? Pinapasalamatan natin siya. So the more tayo na nagpapasalamat sa kabutihan ng ating Diyos, sa kanyang goodness and faithfulness, so sometimes hindi na natin
hindi pa natin naiintindihan, no? Kasi meron pong mga bagay na ito yung gusto natin, pero ito yung ginawa ni Lord sa atin, pasalamatan pa rin natin yon. Kasi the moment na tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos, build yung ating trust, lumalalim yung ating pagtitiwala sa Kanya. A grateful heart sees God's hand. A grateful heart remembers God's goodness. A grateful heart learns to trust God for tomorrow because it remembers His faithfulness yesterday. So, develop natin yung mapagpasalamat na puso, no? So ngayon, para sa ating question of the day, what is one blessing from God this year na gusto mong pasalamatan sa Panginoon? So, nasa ano na tayo kalagitnaan ng taon. So, alam ko marami talaga na blessing tayong natanggap sa Panginoon. Pero isa lang, ano yung pinaka blessing na natanggap mo this year na gusto mong pasalamatan kay Lord? So as we reflect on the first half of the year, what evidence of God's faithfulness can you celebrate today? So gusto talaga naming makarinig mula po sa inyo. Pwede po kayong mag-message dito sa atin. I-text niyo lamang po sa text line number ng DXKI. Ito, sa ating cellphone, 0963-180-1469. Pwede din sa FB page, 1062DXKI-FEBC Radio. Nakalive po tayo. Thank you kay Kuya Edgar sa pag-setup ng ating live. At syempre, pwede din po kayong mag-comment at mag-iwan ng inyong reaction and mag-message sa ating messenger. So, kung meron po kayong praise report, prayer request, or gustong pasalamatan, aba, welcome na welcome po yan. 11:21 ang ating oras this time. Batiin natin ang mga nagbo-birthday today. Sino po ba ang mga kakilala nyo ngayon? Araw sila nagbo-birthday July 17. Sige, shout out niyo po sila. At ito po muna ang birthday song and anniversary song para po sa inyo na nagse-celebrate today.

Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today. July 17. Gusto ko pong shout out ngayong araw si Pastor Junjade Kasipong. Happy birthday po, Pastor. And kay Ante Jennifer Saldivar. Happy birthday po, Auntie Jennifer. And kay Ma'am Ruby Pancha Evangelista. Kay Brother Julius Sobrio. Kay Angel De La Cruz. And also, happy birthday din kay Ma'am J.Ann Gintibano. Kasabay niya din na nagbo-birthday si Brother Mark Limson and si Ma'am Jen Cor. At mga kasabayan din po nila na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary, mga mag-asawa. Happy wedding anniversary po. Baka may kilala po kayo. Pwede nyo po silang batiin dito. At ang dalangin po namin ng Panginoon ang patuloy na mag-bless po sa inyo with joy, peace, gratitude, and deeper awareness of God's goodness every day. Blessings and enjoy! Eleven 26 ang ating oras. Shout out dira kay Ma'am Wilma sa may trade school. And also happy listening kay Brother Jujin Lansagarita. Hello Brother Jujin. And kaka-follow lamang ng ating page kay Miss Mary Hugs and kay Brother Samuel Kanamala Vicky. And hello din po kay Ate Presi Bernardino. Si Kuya Jujin, may message siya dito. Maayong aga sa imo manghud dyan. Kaysa tanan niya, tag palamati sa DXKI.

meron siyang song request si Kuya Jujin, Dakila Ka. Sige, play natin yan. Kanina, Dakila Ka. Yan. Sa musika tapo ba? Or sa version po ba ni Bishop Art Gonzalez? Faith music po ba? Or Wisdom Band? Marami palang version ito, Kuya Jujin. Baka pwedeng pang mahabol kung kaninong version yung gusto mong marinig. Hello din po kay Ate Jovita Colliado, dara sa may Takorong. Hello man kila Ate Gina, Yo Freddy, Ate Che, Ate Chelly, Ate Chop, kay Mami, kay Zia. Yan, hello dara sa inyo sa Takorong. Kay Kuya Manny and Ate Dalen Valera sa Valera family. Kay Daddy Ray and Mami Abe. Happy listening. May aragali pa mangkot diri si Ate Peace Cabrido. Hello Ate Peace, kamusta po kayo? Sige Ate Peace, yung ano mo, question mo, if forward ko lamang po ito or i-share ko lamang po ito kay Sir Noel. No. Feedback ni Ate Peace or question ni Ate Peace doon po sa program natin kanina sa SSS. Sige po Ate Peace, i-forward ko lamang ito kay Sir Noel and send ko lang din sa iyo ang kanyang sagot. Hello kay Ate Hazel Paolo, Ate Hayes, happy listening. Kay Ate Michi Tyson, kay Brother Tristan Gulay, dara sa may Tampakan. Ayun, sino pa ba ang ano ng tawag sina nagapamati subong. Hello kay Brother Tick Boy sa may North Upi Maguindano. Ito song request ni Brother Tick Boy. And later ko na lang to i-play tong Dakila Ka Kuya pag makareply ka na kung sinong artist yung gusto mong marinig. Kasi ang daming Dakila Ka dito na ano eh, na song. Pero sa ngayon, ito po muna i-play natin ang song request ni Brother Tick Boy, Papuri Kay Yahweh.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay.
0: Ang papuri ay para lamang kay Yahweh. Siya lamang ang karapat-dapat na papurihan at pasalamatan. 11:35 ang ating oras. This time, dadako po muna tayo sa ating verse of the day.

0: verse of the day.
1: Para po sa ating verse of the day, makikita po sa 1 Thessalonians 5:18. 1 Thessalonians 5:18 sa New King James Version. Siguro sa iba sa inyo memorize na ito na. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So ito po ay sinulat ni Apostle Paul sa mga believers doon po sa Thessalonica. That time, nakaka-experience po sila ng persecution, hardship, and sinabi ni Paul, manotice natin, in everything give thanks. Hindi niya sinabing give thanks for everything. Give thanks in everything. In everything give thanks sa New King James Version. Ibig sabihin, ano man po ang sitwasyon sa buhay natin. Even in difficult situations, we can still be thankful because we know God is still working. Ang pagpapasalamat, kaibigan, actually hindi yun dinidenay mo yung pain. Andyan naman, andyan pa rin. But ang pagpapasalamat or pagpupuri sa ating Diyos ay nagpapahayag na ikaw ay nagtitiwala sa Kanya or rin-recognize mo yung Kanyang presensya even in the middle of pain. Sabi nga ni Maloy no, sa Pro Tips na kung tayo po ay nagpapasalamat, kinakount natin yung blessing natin, nag-iiba po yung ating perspective. Nag-iiba po yung ating focus. Instead of focusing on what we lack, we begin noticing what God has already provided. Instead na mag-focus dun tayo sa problema, we remember God's promises. So, gratitude strengthens faith because it reminds us that God has been faithful before and will be faithful again. In everything, give thanks. Sa lahat ng panahon, anumang sitwasyon mo, magpasalamat sa Diyos. Bakit? Dahil ito nga po yung Kanyang kalooban sa atin. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Bakit magagawa natin yon? Dahil kay Kristo. In Christ. So magagawa natin ang pagpapasalamat, magiging grateful and thankful tayo dahil po sa ating Diyos. In Christ Jesus. Madali po ba ang buhay? No. Ang dami pong pagsubok, 'di ba? Pero salamat sa ating Panginoon dahil kahit anuman pong mga problema ang dumating sa buhay natin ay nakakayanan pa rin natin dahil po sa kalakasan na binibigay sa atin ng Diyos. So again, our verse of the day, 1 Thessalonians 5:18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So gratitude strengthens faith because it reminds us that God has been faithful before and it will be faithful again. Pakinggan natin ang awiting ito, Dakila Ka, mula po sa Faith Music, Manila.

Alas 11:52 ang ating oras, mga kaibigan. Po ang awiting Imulang by Influence Worship at Dakila Ka by Faith Music. I hope na narinig ni Kuya Jujin ang kanyang song request. At this time, dadako na tayo sa ating discussion segment. So how does gratitude help us trust God more? Ano po ba nakakatulong ang pagpapasalamat ating pagtitiwala sa Diyos? Lalalim pa yung ating pagtitiwala sa Kanya. So let's remember the word thank. Thank you. T-H-A-N-K. Yeah. T stands for take time to remember. Kasi pagbalikan natin kung ano yung ginawa ni Lord. Mare-remember natin yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kabutihan. And I believe tayo po ay makapagpapasalamat talaga sa kanya. So take time to remember. Ano po yung sabi sa Psalm 77:11? I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. So dito ang salmista talagang intentional ang kanyang ginawa sa pagbabaliktanaw, no, sa mga ginawa ng ating Panginoon. And letter H, honor God with praise. Psalm 100 verse 4, enter His gates with thanksgiving and praise in our heart. Enter His courts. Enter His gates with thanksgiving. Na may pagpapasalamat at pagpupuri sa Kanya. So, honor God with praise and thanksgiving. So, how does gratitude help us trust God more? Una, take time to remember His faithfulness, His goodness. Letter H, honor God with praise. Letter A, appreciate daily blessings. So, ano po ba yung mga daily blessing ng Lord sa'yo? Pagising mo pa lamang kaninang umaga, ano na yung blessing na nakamtan mo? Pasalamatan mo yon. Nakatulog ka ng maayos, nakagising, merong kalakasan na narinig si Lord, and nakakain ka, nakakalakad, nalalasahan mo pa yung food. Wow, ang dami talagang blessing. So, every good and perfect gift comes from God. James 1:17. And letter N. Ito kung gagawin talaga natin, I believe, no? Maa-appreciate at mapapasalamatan talaga natin si Lord. Letter N, notice God's provision. God is always providing, even in ways we may overlook. Kahit sa simpleng bagay, di ba po? No? Kumakain tayo 3 times a day. Yeah, it's a blessing. It's God's provision na mabusog tayo. Yung hininga natin, notice mo yon. And even yung mga flowers. Nung pumunta kami doon sa Tupi, sa isang tourist spot doon, gaganda talaga ng mga bulaklak. At kahapon, kami po ay nag-enjoy sa tinalak kasama ang FEBC DXKI team. Pumunta kami doon sa mga bilihan ng mga orchid at saka mga bulaklak. Ah, grabe, ang gaganda talaga ng creation ng Panginoon. Thank you, Lord. And letter K, keep trusting His promises. Hebrews 10 verse 23, ano po yung sinasabi dyan sa salita ng ating Panginoon?
Hebrews chapter 10 verse 23. Yan.

0: DXKI Bolita.
1: Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. Climate Change Commission hinikayat ang KNCHS na maging katuwang sa pagharap sa hamon ng climate change. Pinalakas ng Climate Change Commission o CCC ang kaalaman at partisipasyon ng mga guro at mag-aaral ng Coronadal National Comprehensive High School o KNCHS kaugnay sa pangangalaga ng kalikasan at pagtugon sa epekto ng climate change. Sinagawa nitong Biyernes ang Climate Change Discussion ng CCC kung saan tinalakay ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos para makabuo ng mas ligtas at mas matatag na komunidad laban sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Ayon kay CCC Secretary Robert Eric Borge, kinakailangan ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matugunan ang mga sistematikong problemang dulot ng climate change. Aniya, mahalaga ang whole of government at whole of society approach upang maisulong ang mga hakbang tungo sa pagbuo ng isang climate resilient o climate proof na bansa sa hinaharap. Patuloy naman aniyang sinusuri at ina-update ng pamahalaan ng mga pamantayan at plano upang mas maging epektibo ang pagtugon sa mga hamon ng climate change. Binigyang diin ni Borge na mahalagang gamitin ang best available science upang makabuo ng mga solusyong nakabatay sa datos at angkop sa pangangailangan ng bawat komunidad. Layunin ng CCC na mas mapalawak ang kamalayan ng kabataan at iba pang sektor upang maging aktibong bahagi ng mga programa para sa pangangalaga ng kapaligiran at paglaban sa epekto ng climate change. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch, kasama pa rin si Mika Jen. Ito po inyong kaibigan at kaagapay, Mika Joy Kawayan, Combatier.

Isang mapagpala at mabiyayang araw buong South Central Mindanao. Kumusta ka, kaibigan, ngayong araw ng Biyernes, July? Muntik ka ng maging June. July 17, year 2026 po tayo. Kumusta po yung araw ng Biyernes nyo? Welcome po sa ating programang Listener's Touch dito po sa himpilan ng Jesus Dos DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kasama niyo po ang inyong kaibigan, ang inyong amigo hanggang alauna imedya ng hapon, Migo Dave Pestaño, at ang atin pong category ngayon ay open category. Kaya sa may mga nais na asong na i-play or ipa-play po dito sa himpilan ng Jessa is Dos, pwede niyo po yan i-text sa ating text line number 0963180-1469 o di kaya'y mag-message sa ating pong official Facebook page account 1062DXKI-FEBC Radio. Paki-like and subscribe, follow and share na rin po para sa inyong mga kaibigan, para mas madami pa pong tao ang makarinig ng mga programa mula po sa himpilan ng Jesa is Dos at sa Far East Broadcasting Company Philippines. Makikita nyo rin po dyan ang mga information, may mga balita po dyan sa local news for us to be updated, and some videos po na may mga impormasyon

energy pa. Mayroon pang energy na natitira kasi patapos na po yung week. Praise God for His sustaining grace, no? Sa bilog ya nga simana wala gid kita ginpasagdahan sa aton na buhi nga Dios. Buong Soxergen Region, ako Tabato Province, sa mga listeners ta nga malabutan sang aton signals dira sa Sultan Kudarat, Sarangani kag General Santos City, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.

Oras po natin, 12:43 ng tanghali. Sa lahat po ng mga kumakain ngayon ng kanilang lunch, enjoy lang po sa pagkain. Enjoy lang po ninyo ang biyaya ng Panginoon habang kami po ang inyong pinakikinggan. San ka man ngayon naroroon, kaibigan, we are connected beyond the airwaves. Wow, thank you Lord sa Ministry Radio. Kag sa ministeryo ng Far East Broadcasting Company Philippines na 78 na taon nang ipinapahayag ang mabuting balita mula po sa ating Panginoon na nagdadala ng pag-asa, encouragement at kaligtasan. Kanina napakinggan po natin ang mga awiting God is Great mula po sa Hillsong. Press On by Mandisa. Your Ways Better by Forrest Frank. At Overcomer mula kay Mandisa. Napakaganda ng mga mensaheng atin pong napakinggan. At kaya naman ang problema ang kinakaharap mo ngayon, kaibigan, press on lang. Kagapadayon lang ta sa pagpangamuyo, no? Kaibalan man naton nga may maayo nga plano ang Diyos sa aton niya nga kabuhi. And He is great sa tanantang nga ginaagyan. No, gamay manaod ako ang imo nga ginaagyan subong abyan, apang si Lord ya nagapabilin nga in control kag dako gid ya sa bisan ano pa nga hangkat nga aton ginaatupang. And through Christ, we are overcomer. No, hindi lang subong adlaw o kun kahapon, pero every day we are an overcomer. Bangod si Kristo nagapuyo sa aton. And may paglaom gid kita. May blessed assurance kita paagi dira sa iya. 12:45 ang ating oras. Let us know, kaibigan, kung saan ka nakikinig ngayon. Mukhang may nag-message na po sa ating Facebook page account. Just a moment habang ino-open ko po kung ano yung message na to. From our dear listener. Aha, mula po kay Ate Daisy Concepcion Mugote and sa Mugote family, happy listening po sa inyo dyan. Hambalya, magandang tanghali po sa lahat ng tagapakinig ng 1062 DXKI, lalong-lalo na po sa mga masisipag na mga tatay na nagbibilad sa araw dahil sila ay gumagawa ng kanal na sila o sina Brother Panoy Obligado, Brother J.R. Binola at ang kanilang boss na si Louis Guanzo na taga Everlasting ng Barrio 3. Salamat po. Wow, thank you so much Ate Daisy for tuning in ngayon sa ating programa dito sa Listener's Touch. No, may song request po ba kayo? Pwedeng-pwede niyo po yan ipadala sa ating text line o dito sa ating a Facebook page. Hintayin ko po yan. Shout out daw sa mga

patay na nagbibilad dyan na gumagawa ng kanal ngayong tanghali siguro. Medyo mainit po dito sa lungsod ng Coronadal. Kaya mga tatay, pahinga po muna. Take a break. No, at enjoyin po ang programang Listener's Touch. Medyo mainit talaga sa Coronadal ngayon. Sa mga nagbabalak na maglagaw dira ano kay Subungya, Ginapatigayon or ginaselebrar ta ang ika-60 anibersaryo sang ato niya nga probinsya South Cotabato kag ang ika-27 nga Tinalak Festival. O sa mga maglagaw, magdala na gid kamo sang payong ano pa ba, kalo kag jacket. No, para protektado kita sa pabag-ubag-ong nga panyempo naton. Kay kahapon niya, hindi man ni mo mapredict ang panahon. Sa aga kag sa udto pertika, init pero paghapon magbubo dayon ang mabaskog nga ulan. Kaya let us be prepared lang po at enjoyin po ang celebration ng ating Tinalak Festival at anniversary ng South Cotabato. Don't forget mga kaibigan ha, na kapag ka pupunta sa public place, lalong-lalo na po dyan sa Alunan Avenue kung saan dyan po isinasagawa ang mga events natin kapag kagabi, ang dami-dami pong tao. Kaya maging maingat, alerto. Kasi sari-sari po yung tao na nandyan. Kaya isecure yung wallet, yung cellphone, yung mga mahalagang bagay na dinala mo para makiselebrate sa celebration. And of course, sa tion gidyas ang emerhensya, magpabilin nga preparado, alerto. Pero daw kagabi daw siguro kung ginaisip ko, ara sa paminsaron ko, kung maglinog subong daw mabudlayan gid ang tanan kay pertika gutok. Naamo na iyang kung wala ka sa maayong nga kondisyon, ilabi na sa imong panglawas, hindi na lang masagay ka lagaw-lagaw. Namalantaw ka na lang sa Facebook Live sa ang provincial government sang South Cotabato. Okay, damo artista, damo mga events. So, mabuting unahin po natin yung ating personal na kaligtasan. Especially sa mga sa ngayon po na sineselebrate ng ating probinsya ang anniversary. Tuman gidya ka busy. Kagdamo gidya nga tao. So, boss! Daw nagtinalak update na ko diri ba? So, boss, alas 4 pa lang sirado na dira sa Jensen Drive. Kay may, kag may mga detour routes man nga i-open. Kay buwas sa aga may street dancing competition, so maghalin dira ang daw parade halin sa Jensen Drive. So sa mga babiyahi po, halin dira sa Tacorong kag Jensen, mas mabuting agahan nyo na po para makalikaw kita sa pertika gutok nga traffic. Para bigyang daan po ang ating street dancing competition araw ng Sabado, July 18, 2026. 12:51 ang ating oras, mga kaibigan.

Narito po muna ang awiting Wala Kang Katulad. Mula po sa A Song of Praise interpreted by RJ Buena. Manatiling nakatune in dito po sa himpilan ng Jessa is Dos DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.

3 minuto bago po mag-alauna impunto ng hapon. Ngayon na mga kaibigan, ano po tayo ngayon? Araw ng Biyernes and then July 17, sineselebrate po ngayon ang World Emoji Day. Familiar po ba kayo sa emoji? Siguro year 2010 nag-start ang emoji. Or itong siguro mga 2000 ara na ni pero sa keypad pa lang, no? Hindi mo pa kaayo ma-express to. Pero itong naginuruwa na ang mga Android, ara na gidsang mga emoji nga nang ma-filta kag makita tagid ang reaction sang aton nga abyan every time nga inagina-send sa aton. Sa buong World Emoji Day, ano po yung emoji ninyo ngayong araw ng Friday? Ito ba ay malungkot? Or masaya? May smile? May heart? Or praying hands? Nagda-drive? Nagpapahinga? Natutulog? Umiiyak? Inspired? Blessed? Ano pa ba yung emoji dyan sa ating cellphone? Galit! Sino ba yung galit ngayon? Pagod! Sino ba yung pagod? Or natutulog? Siguro natutulog yung iba ngayon, no? Tapos sila? Nakabugtaw bangod sa ano? Kagahod ko. Joke lang. Or chill lang. Let us know, kaibigan, kung ano yung emoji mo ngayon. Or stay strong. In love, yung heart na parang nagbibit. Or broken hearted. Sino po yung broken hearted dyan? Siguro kung ako yung tatanungin. Yung emoji ko ay yung mukha na tawa lang ng tawa. Yung parang may luha na lumalabas sa mata kasi tawa lang ng tawa. Kahit na anong mangyari, tinatawanan po yung problema. Huwag mong hayaang tumanda ka, kaibigan, dahil sa problema mo. Smile lang at maging masaya dahil po sa pagpapala ng Diyos. Dahil siya po ay mabuti and He never changes, kaibigan. And we worship Him for who He is. No, at saka praying hands. No, kasi kailangan po talaga natin yan. Araw-araw talagang ipagkaloob natin at hingin na po natin sa Panginoon yung kanyang guidance, wisdom, labi na gid no sa aton nga mga decision making, sa aton nga mga hilikoton nga ang Ginoo gid magpanguna, ang iyang balang Espiritu Santo ang magpanguna abyan. Kay kung kitagid ang mag-initiate lang sina ay abaw hindi tagid ma sarangan kung ano ang mangin epekto ina sa aton nga kabuhi no kag sa mga masunod nga mga inadlaw. And heart, tatlo po yung emoji ko. Yung heart ay sumisimbolo po sa pagmamahal ng Diyos para sa akin, para sa aking pamilya, para po sa ating lahat. Pagmamahal na mula sa ating mga kaibigan, pagmamahal na mula sa Panginoon na nararanasan po natin araw-araw. No, ano man yung emoji mo ngayon or ano man yung dinadamdam mo ngayon. Ngayong araw ng Friday.

ano man ang iyong emoji ngayong World Emoji Day. My heart para sa iyo, kaibigan. Na dahil mahal ka ng Diyos. At araw-araw po talagang ipinapakita po ng Lord sa atin kung gaano po niya tayo kamahal. Tunay nga pong nag-iiba man po yung daloy ng panahon. Yung panahon po natin ngayon talagang dito sa labi na rin, no, sa ato niya nga pong sod. Amo nang everyday daw ang nagkalain-lain nga emoji ang ara kita. No, pero si Lord ya ara man sa aton niya nga naga-comfort, naga-remind, kag naga-strengthen git sa aton pinaagi sa iya nga pulong. 1:03 ang ating oras, mga kaibigan. Sa mga kaka-tune in lang po, kayo po ay nakikinig dito sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao, ang Jessa is DOS DXKI.

Narito po muna ang awiting Happy Day mula po kay Team Hugs or Hughes. Happy Day kasi it will be a sad day every day kung wala taging tubos ni Jesus Christ. But because ginhalad niya o ginhatag niyang iyang kabuhi para sa aton, nakaangkon kita sang joy hindi lang diri sa kalibutan, apang eternal joy kun makaupod na naton na si Kristo sa langit. Ngayaga ginpreparar para sa aton mga kaabyanan.

I had understanding.

8 minuto bago po mag-alauna imedya ng hapon. Napakinggan po natin ang mga awiting Good Good Father mula kay Chris Tomlin at I Can Only Imagine by Band Mercy Me.

Shout out po and hello kay Ate Perlin Joy Fresco and sa Fresco family dyan po sa Barangay Ned Lake Cebu. Also kay Ate Piz Cabrido dyan po sa Davao del Sur. Also kay Tatay Ernesto Tartado dyan naman po sa Barrio 5 sa bayan po ng Banga na always po naka-tune in. Kay Tatay Robert Celebre, kay Brother Ken, also kay Ate Michi Tyson, hello po. Kay Nanay Lita, kay Mami Vilma dyan sa Isulan Sultan Kudarat, kay Ate Gina Hinove, kay Kuya June and Ate Edna De Masuay dyan naman po sa bayan po ng Surala. And sa Santo Niño, hello lang dira kay Ate Nelia and sa Sumatra family. Sa lahat po ng mga naka-tune in ngayon, isang mapagpalang araw po ng Biyernes. Thank God it's Friday. Alam ko po na ito po yung paboritong araw ng lahat. Kasi makapagpapahinga na po kayo all throughout the week, no? Talagang ina-anticipate kung kailan ba mag-Friday. Hindi po dapat ganun. Dapat everyday talagang ini-instill po dapat natin sa ating mind na everyday ay pagpapala mula sa Panginoon. Kasi yung iba, Lunes pa lang na babasa ko sa social media, no, Lunes pa lang parang tinatamad na ko, no? Hindi po dapat ganun. Dapat automatic na po yan. Everyday ay isang pagpapala mula po sa ating Panginoon. Everyday is a chance to grow more. No, another day to celebrate the goodness, the faithfulness, and the grace of God sa atin pong buhay. 1:25 ang ating oras. Once again, we are reminded today sa katapatan po ng ating Panginoon. He is really amazing sa lahat po ng bagay, sa lahat po ng mga overall things. Talagang amazing po ang ating Panginoon na pinaglilingkuran.

Sa atin pong pagtatapos, iiwan ko po ang awiting Imagine Me Without You mula po kay Jesse Velasquez. Sige bala, kaibigan, try to imagine yourself without the presence of God. No, kung sa ako, hindi ko ma-laragway. And we praise Him. Pinapasalamatan gid nato ang Ginoo nga bisan ano pa nga kabudlayan ang ato niyang nga ma-experiensyar, iyagid nga presensya ang magaupod sa aton kag magapanguna sa aton nga mga dalanon. He will never leave us nor forsake us. Here's Imagine Me Without You mula po kay Jesse Velasquez. At sa muli, ako po ang inyong kaibigan na nakasama sa programang Listener's Touch dito po sa himpilan ng Jesse's Dos DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. God bless you, Abyan, and have a wonderful, amazing Friday. Enjoy your weekend. Susunod na po ang programang Tanikalang Lagot, Hour of Hope at Buhing Paglaom.

0: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Doctors.
1: Magandang araw sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpila ng 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa pamamagitan po ng ating Facebook page sa 702-DZAS-FEBC Radio. Kaagapay, kasabay din po niya ng ating pong YouTube streaming sa 702-DZAS-FEBC Radio TV. At syempre, ikaw kaagapay na aming nakakasama sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702-DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating mai-install at mai-download sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. And at the same time, kaagapay, tayo po ay sabayang napapanood sa iba't ibang plataporma. Syempre, at napapakinggan sa pamamagitan po ng ating mga regular at syempre PM Radio. Magandang hapon sa inyo.

0: M62DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: dumating kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Hango po ito sa 1:14-12. Ako po si Robert Pagge. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo ang aking patotoo kung paano po ako nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Naririto po.
1: Robert? Dito tayo titira?
2: Oo, Lana. Ito lang ang paupaan dito sa bandang paho na may bakante. At sakto lang sa pera ko.
1: Eh, mas malaki pa ang koral ni Tatang sa probinsya kaysa dito.
2: Konting tiis lang muna tayo, Lana. Hayaan mo, pagka nakaluwag-luwag tayo, lilipat tayo sa mas malaki dito. At saka dalawa lang naman tayo. Para lang tayong nagbabay-bayan.
1: Ganun na nga. May magagawa pa ba ako?
2: At isa pa, Lana. Malapit ito sa trabaho ko. Tipid sa pamasahe.
1: Bahala ka. Hindi na ako magwawalis. Malinis naman tong kwarto. Ihanda ako na yung gamit.
2: O dito ko lang muna. Pupuntaan ko si Pavian para ipaalam ko na nakalipat na tayo dito sa tiyahe niya.
1: Bumalik ka agad. Wala pa akong kakilala dito. Baka masasamang kapitbayang nakatira dito.
2: Mababait ang mga taga rito. Kahit barong-barong ang mga bahay dito, di sila tumatalo ng taga rito.
3: Ano? Kakalas ka na sa grupo ni Dagun. Kung kailan malakasan ang dilihensya ng grupo nila.
2: May asawa na ako, Pabian. Going straight na ako. Baka magkasabitan. Kawawa naman sila na kung makukulong ako. Baka... pwede mo naman ako ipasok ng trabaho sa inyo.
3: May pasok man kita sa kumpanya, iyang pangarap mong makalipat ng apartment na malaki, naku, malabong mangyari yun dahil kakarampot lang ang sweldo doon. Di gaya ng mga dilihensya kay Dagul, paldo ang mga atik. Hindi pa naman ata kinakalawang yung mga kamay mo.
2: Hindi na marahil. Ilang taon na rin akong naniraan sa probinsya. Pagsasaka ang trabaho ko.

0: Lana, ito ang sweldo ko. Nakatatlong araw lang ako. Pagkasyahin mo na lang yan, ha?
1: Tamang-tama. Ubus na yung bigas natin galing probinsya. Ilang delata ng sardinas na lang ang meron tayo. Dumito ka na muna at pupunta ako ng tindahan. Bibili ako ng pangsaing natin.
0: Ah, sige. Talagang nasanay ka na dito sa area. Hindi ka na takot lumabas ng bahay.
1: Sabi mo nga, di ba? Mababait ang mga taga rito. Marami lang mga chismosa sa lugar mo.

0: Gandang-ganda sa asawa mo si Dagul. Parang di daw taga-probinsya ang nadali mo.
1: Swertihan lang yung pag-aasawa. At saka alagayan ng mga biyanan ko sa Ilana. Kaya makinis. O tara, inom na tayo. Pangpatanggal pagod at malas.
0: Sige. Ako na taya ngayon. Ikaw na kasi yung nakaraang Sabado eh. Kaya ako naman ngayon.
1: Sige. O tabi ko na lang muna itong pambili ko ng alak. Sa susunod, ako naman ang taya.

0: Lana, tuloy ka sa loob. Akala ko di ka na magpapakita sa akin eh. Di ba nakakalata si Robert? Nung Wednesday pa kita hinihintay ah.
1: Oh, ngayon nandito na ako. Dalawang araw na sa retreat si Robert, kaya dalawang araw akong dito matutulog sa aircon mong kwarto. Namiss kita na sobra-sobra, Nick.
0: Eh, bakit di mo kasi iwan pa si Robert? Puro paghihirap ang tinatamasa mo sa kanya. Di gaya dito sa akin, lahat ng pangangailangan mo, mabibili ko. Bakit nagtitiis ka pa kasi kay Robert eh?
1: Mahal ko kasi ang asawa ko. At saka, makontento ko na sa ginagawa natin kahit palihim. Masaya ka at masaya ako. Ikaw kasi, tinakasan mo ko nang malaman mong buntis ako. Kaya si Robert ang sumalo. Pero nakunan rin naman ako. Kaya wala tayong anak ngayon.
0: Wala ka rin anak kay Robert. Swerte talaga ng lalaking yun. Imbis na sa akin ka, naging kanya pa. Hindi kasi sapat sa akin ng ganitong relasyon eh. Patago. Gusto ko yung totohanan na.
1: Totohanan naman itong ginagawa natin ah. Hindi naman tayo nagbabahay-bahayan.

Anong nangyari sa asawa ko? Dumalo lang ng retreat ang kumpanya nila. Marami nang nagbago sa kanya. Hindi na siya naninigarilyo. Nakita ko sa basurahan yung ilang pakete ng sigarilyo niya. Pati yung lambanog ay ibinuhos lang niya sa kanal. Madalas na siyang magbasa ng Biblia. At narinig ko siyang nananalangin. Bago kumain, nagdadasal. Bago matulog, nagdadasal.

0: Bilib ako sa'yo, Robert. Isa ka ngang tunay na mananampalataya ni Kristo. Kahit alam mong may ibang lalaki si Lana, ni hindi mo sinisita. Ni pitik, hindi mo ginagawa. Kailan mo ipapaalam na marami ka ng alam sa pagtataksi ng asawa mo? Kahit born again tayo, dapat sitahin mo siya.
1: Sa palagay mo ba, aamin si Lana? Malamang hindi. Biktima siya ng kasalanan. Kaya nagagawa niya ito, Fabian. Kung Kristiyano ba si Lana, magagawa ba niyang pagtaksilan ako? Kaso nga hindi siya mananampalataya. Sarado ang kaisipan niya sa kanyang reliyon.
0: Kailan mo puputulin ang pagtataksil ng asawa mo? Gusto mong tulungan ka namin ni Bebet? Pareho silang babae. Pwedeng pagsabihan ni Bebet at masirenen ang gospel si Lana.
1: Hindi papakinggan ni Lana si Bebet. Masisira lang pagiging magkaibigan nila. Hayaan mo ang ina ni Lana ang mangaral. Kung ano man ang kakalabasan nito, handa naman ako.
2: Salamat, Robert. At di mo sinaktan ang aking anak. Kung ibang asawa ito, malamang pinatay na nito si Lana. Pero ikaw, nanatiling kalmado. Mabait kang tao, Robert. Sinayang ni Lana.
1: Ayos na po ito na iuwi niyo na po si Lana sa probinsya. Sa ngayon po kasi, di pa ako handa na magkasama kami sa isang bubong. Hindi ako natatakot na magkalayo kami. Mas natatakot po kasi ako na manaigang dati kong pagkatao. Mas pinapahalagahan ko po ang pagiging mananampalataya ko po. Mas takot po ako sa Diyos.
2: Gusto ka raw makausap ni Lana. Pagbibigyan mo ba siya?
1: Hindi na po.

0: Gusto ko pong mag-mission sa ibang bansa. Di po ba marami tayong gawain sa ibang bansa? Nakatapos naman po ako ng aking pag-aaral sa Bible Correspondence sa church.
1: Aba! Purihin ng Diyos! Nangangailangan nga ang mga kapatiran sa ibang bansa na tatayong pastor nila. Puntahan mo si Pastor Densyo at sasamahan ka nitong kumuha ng passport. At kung sa gastusin, ilalagay natin ito sa mission fund para hindi ka na gumastos.
0: Purihin po ang Diyos!

0: Okay naman pala ang kalagayan mo rito sa abroad, Pastor Robert.
1: Biyaya ng Diyos ang lahat, Pastor Fabian. Dapat kasi nagtatlong buwan ka rito. Para naman, may katuwang ako sa mga gawain dito. Sa mga visitation, Bible study.
0: Nami-miss ko na yung mga anak ko at si Bibet. Todo na yung isang buwan ako rito. Kung gusto mo, magpapadala ako ng mga kabataang newly graduate sa Bible school. Mas mainit sa gawain. At saka, marami ka namang pastor dito sa church. Hayaan mo na ako doon sa Pilipinas.
1: Itong mall na ito ang... Di pa kami nakakapagpamahagi ng gospel tracts dito. Tamang-tama. Ang daming namamasyal. Nagwi-window shopping. Ah, itong babaeng blonde ang buhok na nakaupo sa table. Bibigyan ko siya ng gospel tracts. Lord, sana po makakilala siya sa inyo.
2: Yes, Tatang. Nagpadala na ako ng pera para sa patubig mo sa palayan.
1: Pilipina? Ayos! Blonde lang pala ang buhok. Akala ko, Amerikana na. Bibigyan ko ng tracts. Kabayan, libreng pulyeto po para sa inyo.
2: Ha? Libreng pulyeto? Pilipino ka?
1: Oo, kabayan. Ha? Nana?
2: Robert!

0: Halos 10 taon na ang lumipas nang magkahiwalay kami ni Lana. At sa abroad pa kami muling nagkita. Tanging iyak ang nangyari sa amin ni Lana. Pinag-iwalay kaming dalawa ng kasalanan. Ngunit muli kaming pinagtakpo ng Diyos. Madalas na siyang dumadalo sa aming simbahan. Hindi rin pala sila nagkatuluyan ni Nick na natili siyang single hanggang mag-OFW sa abroad. Yung mall na yon ang kanyang tambayan tuwing araw ng kanyang day off. Nang dumating ang araw na pareho naming di malilimutan ang muli kaming pag-isahing dibdib ng puong may kapal. Purihin ang Panginoong Hesus!
1: Kung hiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Juan 14:12.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulantan ni Kalanglagot. Kasaysayang patotoo ni Robert Page. Mga nagsiganap:
3: Yul Serbonieto,
4: Carlene De Guzman,
5: Roy Camo Gomez,
6: Ariel Basas,
7: Eva Moratalia Gomez,
8: Janelle Briones.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
9: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

0: Isa naman kamayong adlaw sa inyo mga utod kag abyan sa Ginoo. Nagapamati kamo sa Hour of Hope. Sa gyapon, programa sa pagwalis ang pulong sang Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kaupod ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, ang aton mga utod, mga abyan padayon nga nagasakdag kag nagapangamuyo sininga palatuntunan. Sa liwat nagaimbitar kita sa inyo may mga palamangkutanon kamudira kag palangamuyoan, palihog text lang kamo sa amo numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no namon nga Dios, gapasalamat kami liwat nga may kalipay gid sang amon kasing-kasing. Nga ikaw nangin maayo sa amon. Nga nagasabat sang amon mga pag-ampo, nagapabatyag sang kalapit sa imo presensya, nagahatag kusog kag pinasahi nga bulig sa damo namon nga mga hilikoton. Bisan pa man amay, nagahimuno kag nagasugata sang amon mga kinanglanon. O Dios, salamat gid sang imo mga pulong nga amon masandigan. Waay nagaliwat, matuod, mga pulong nga sarang makasaway sa amon, makapalig-on sa amon, makahatag Ginoo sang paglipay, kag subong man, nagahatag man sang kaalam. Salamat kay Diyos. Salamat sang destiny namon nga piho na tungod kay Kristo Jesus, kag bisan pa man amay, sang pagsilyo sang balaan nga Espiritu. Ang amon pangamuyo Ginoo sa imo, nga mga tumuloo, kabay pangagamito nimo kami, sa pagpakamaayo sa mga kalag nga wala pa nakabaton kay Jesus, kag subong man sa pag-challenge, kag sa pag-bless man sa mga Kristuhanon, mga kanakan mo. Nagapray man kami, Amay, mga tao sa amon palibot nga nagapangita sang paglaom. Kabay pa nga matuytuyan mo sila, nga makahinulsul sang ila mga kapaltahan, kag magtuo kag magbaton kay Jesus, nga ila manluluwas. Amon ni amon pagtugyan, i-bless kami sa pagtuongid sang imo mga pulong. In Jesus' name, Amen. Well, mga utod, magatulog kita sa gihapon diri sa may John chapter 21. Kaga, siling naton sang nagligad naton nga pagtuon, nga sa ganyang hasusway gidyagabiya sa aton. Nagagamit sa mga sirkumstansya, nagagamit sa sang mga hitabo sa aton kinabuhi, nagagamit sa sang mga pagpanghikot siya sa iban nga mga tao, gahambal sa imo kung posible sa akon, kagsubong man ang balaan nga espiritu niya conviction sini, kagang iya mga pulong. Nga din, hindi kita magpalayo. Ang gusto niya nga magpalapit kita sa iya. Kag mag-enjoy sang katamis niya presensya, mag-experience siya sang iya gahom sa aton kinabuhi, kag subong man nagatubo nga pagkilala kag pag-ihibalo sa iya. Of course, ilakip ta naman ang aton nga paghigugma sa aton mahal nga Ginoo. Tiguluhan tang aton pagpamalandong, amo ang pagpabalik kag pagsugo liwat sa kay Pedro. Amuning madalom nga parte sa iya kinabuhi, balik siya sa iya dating gawi, kag of course sa iya pagpangabudlay upod sa mga kaopdanan niya sa pagpangisda. Why gid sila sang nakwa? Literally, amo nang gina-impress sang aton nga original nga pulong. Apang kapasalabat kita nga nag-abot si Ginoo Jesus sa eksena. Nagpakamaayo sa ila. Kag nag-imbitar sa ila, come and dine. Amo na siling sang pulong. Nag-agda si Ginoo Jesus. And Jesus said unto them, John 21 verse 12, come and dine. And none of the disciples durst asked him, who art thou, knowing that it was the Lord. Jesus then cometh and taketh bread and giveth them and fish likewise. Siling sampulong, this is not the third time that Jesus showed himself to his disciples. After that, he was risen from the dead. Kabay pang Ginoo magabless ang iya, mga pulong. Nauutod na kun kagabyan ang isa sang mga tinutuyo ni Ginoong Jesus. Sa matapos siya nabanhaw gikan sa mga minatay, nga nagpakita siya sa kabun nila ni Pedro. Para una, ipabalik ang ila nga nagbugnaw katagipusoon. Amen. Kagkanami, gitsang aton manluluwas. Nagagda siya sa ila. Dali kamo kang magkaon. Sumaisda siya tungas nugba, may tinapay, kaginagda niyang iya mga disipulo. Dali kamo makaon kita. Anong mga bagay nga ginapamatudan si Nadire? Okay, number one, of course, nga siya matuntuod ginabanhaw. Kaya ginhambal dito sa versikulo 14, niya muning ikatatlo nga beses nga sa diin, nagpakita siya sa iya, mga disipulo, matapos siya nga nabanhaw. Now, ti of course, damo na dayon ang aton madraw nga mga application. Number one, wala nakapugong ang kamatayon sa iya nga nagpabilin siya dito sa lulubgan. Kuni nabanhaw siya. Nagpakita nga ang iya mga pulong, masaligan, tagid. Kinagsiling man siya. Gubaan yung ini nga templo nga nag-refer sa lawas kag sa tapos sa tatlo kadlaw, bangunan akon ini. Maminatudon gid ang aton mahal nga Ginoo. Nagapakita man ini sang kadalag-an niya sa kamatayon, gahom niya batok sa kamatayon, kag subong man sang isa pa giniya kakinaiya nga matutuod siya nga Dios nga nagpakatawo. Amen. Nangagda siya sa iya mga apostoles niya makaon kita. Kagari pagin mga utod, nagapakita man ina ding aktuasyon sang aton manuluwas sang iya kabalaka sa aton physical kag mga temporaryo nga mga kinanglanon. Ti pagsaka sining mga disipulo nga kapoy, tuyo kagutom, sila niya dali kamo di, kaon kamo. I-refresh nyo ang inyo physical nga mga kinanglanon. Bulngan nyo ang inyo kagutom, bulngan nyo ang inyo katuyo, ang inyo kakapoy, kagpampawi ang inyo discourage nga tagipusoon. Amo ni mga utod kun magkadto si Ginoong Jesus eksina sang aton kinabuhi. Ano pa bala nga mga kinanglanon naton nga hindi masugata niya? Hindi bala? Kag-ari ng pinaka-importante diri. Nagpakadto na si Ginoong Jesus sa espirituhanon nga butang sa kinabuhi specifically gid ni Pedro. Kag nagsiling siya sa iya. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. Katatlo ya ini mga utod ginsulit sa pagpamangkot sa kay Pedro. Corresponding man, madamo nga mga hangkilan nga nagatuon sa pulong sa Ginoo sa tatlo man ka beses nga ginpanginwala niyang aton manluluwas. Kagyari naman diri ang nakita naman ako niya ang concern ni Ginoong Jesus sa espirituhanon nga bahin sang tagsatag sa ginaton kakinabuhi. Amen. Now, ibaliktanay kadali ang aton panghunahuna. Siling ni Kristo Jesus sa ila, iladlad ang inyo pukot dira sa natuo kay aradang isda nga madamo. Kagsang gintuman nila pulong na Ginoong Jesus, naka-engulf sila. Siling sang pulong 153 gid. Dalagkuan nga mga isda. Tidamo na ni para sa ila. Kaga nga, ginote din ni St. John niya kagwala magisi ang ila nga pukot. Utod, kung aton bala ini tagaan bala sang abansi nga pagtanaw sa kinabuhi ni Peter. Subong ati nakabalo naman kita ya sa libro sang Acts. Nagalaragway ini, gagin balik liwat ni Ginoong Jesus ang iya pagsalig sa kay Pedro. Saan ti siya naghatag liwat sang iya sugo sa kay Pedro sa pagtatap sang iya mga karnero kag mga ubeha. Basahon akon bala sa inyo mga utod. Ang Acts chapter 2 kag sa verse 41 nagasiling. Then they that gladly received his word, the words of Peter, were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Amen. Nga agin quote ginakon ini nga bersikulo sa Acts chapter 2. Tungod kay atong pagbalik na ni Pedro kag nagtuma na siya sang pulong sang Ginoo, didto lang gid kag nangin madinaugon, mabinungahon ang iya kinabuhi, literally sang isda. Kagyari naman karon sa libro sang Binuhatan kapitulo 2. Isa ka pagwali ni Pedro, 3,000 kakalag nagliso, nagtuo kay Ginoong Jesus kag nagbaton sa iya nga ila personal nga manluwas. Sa pagtuma ni Peter sang siling sang Ginoo, idagdag ang inyo pukot sa natuo nga bahin sang inyo sakayan kay makakuha kamo isda 153. Nakuntaw tauro ni mo bala ini ang kinabuhi nga nagapamati sa pulong sang Ginoo, ang kinabuhi nga ginakontrol sang pulong sang Ginoo, ang kinabuhi nga malapit sa Ginoo nagamaminungahon. Amen. Ti siling pasang isa ka manugwali nga nabasa ko ang yasinulatan niyang tama kadako nga diferensya kuno sang panag-on ni Peter kag sa aton chimpo mo ini. Sa iya nga chimpo, isa kawali, 3,000 kakalag, nagtuo, nagbaton kay Ginoong Jesus. Nya subong, 3,000 na kawali, nya jutayan pa lang nga may isa kakalag nga nagtuo sa Ginoo. Abyan wala man aton gina-question ang kagamhanan sang pulong ni Kristo Jesus. Hindi bala? Kundi ang but na kun sing ganon diri. Ang worthiness sang vessel nga nagapagamit sa Diyos. Wala kita nagapasang judgment sa mga managwali kung ang Ginoo maghahatag na sang iya personal unction, anointing, and power and control ang Holy Spirit sa kinabuhi sang managwali. It cannot be denied nga magapamungag ini sang kalag nga nagakalaluwas but kusing ganun pakadto sa langit kag sang mga tumuluo nga nagalambo ang ila pagtuo. Amen. Kag of course ang katapusan diri sang John chapter 21 ginkomisyon liwat sang Ginoo. Tatlo ka beses giniya ginpamangkot si Pedro, ginahigugma mo bala ako labaw sini sa ila. Corresponding sa liwat sa tatlo niya ka beses nga pagpanginwala. Kag ang sabat ni Pedro nagapakita sang pila ka mga realization niya. Okay, number one, inkilala niya ang pagka-Diyos gidya, kagang lordship ni Ginoong Hesus sa iya kinabuhi. Sinya, Ginoo kabalo kagid. Sang tanan, Ginoo kabalo kagid. Amo na ginambal niya. Sunod, ginacknowledge niya ang gahom ni Kristo Hesus. Niya, Ginoo kabalo kagid sang tanan. Hindi lamang sang sabat sang pamangkot niya kay Pedro. Kundi sila niya Ginoo, ang imo presensya nagapakita nga nagdaog ka sa kamatayon. Ginlandas mong lulubgan kag nangin matuod ka sa imo mga saad nga mabanhaw ka. Kag ang katapusan utod nga akon diri na sa puan amo ni abyan. Nga gin-confess ni Peter nga si Ginoong Hesus kabalo gyud sang tanan. Nga Lord, thou knowest. Kabalo ka sang tanan, tungkad mo akon kasing-kasing. Amo na abyan nga pasalamatan naton ang Ginoo nga honestly ginasugi niya gid sa aton pagi sa mga manugwali kag siya mga pulong. Ang tudtuon ni estado sa aton spirituanon nga kinabuhi. Di ko nagbugnaw ikaw ang nagpalayo sa Ginoo, ako alam na. Kay kadua, amuna, gasulisit ang Ginoo sa aton sang obedience kag submission. Subong man kay Pedro nga nagasiling, feed my sheep, feed my lambs. Amuna utod. Kabigo naton nga dako nga pribiliyo nga nangin tumuluo kita na Ginoong Hesus. Amen. Gamhanan mandadaog kag nagaluwas nga Ginoo si Kristo Hesus. Kagabigo naton nga dako nga responsibilidad nga ang pagkagamhanan, ang paghigugma kag ang pagkamanluluwas ni Ginoong Hesus ma-share man naton sa iban nga mga tawo nga nagakinahanglan sini. Amen. Well, kabay pangamangin matutong kita sa aton misyon kag tagaan ta sa kanuganan ng Ginoo sa aton kinabuhi. Well, paalam na kita sa inyo. Once again, nagapamati kamo sa Hour of Hope. Kag sa gihapon upo ninyo si Pastor Daniel Salcedo sa Ginubaan Baptist Church. Nagapaalam. Kabay pa nga ang Ginoo magapakamaayo sa aton tanan.
1: Halin sa siyudad sang Coronadal. Ini ang 1062 DXKI. Ang maabyanon nga tingog sang Mindanao.
2: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
3: Ming agama kauturan padayon kita sang aton nga pagtuon dire, nao siling sang James 1 chapter 1, 2, 3, and 4, nagasiling, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance so that you may be mature and complete, not lacking anything. Now, ang pamangkot natong kahapon, that how can we better learn to trust Him through the storms in our lives? Yung tanong naman natong, i-recall natong, no? Pandumo natong ang iya pagkatutom. Kaga na-discover naton that the Lord doesn't change. Why gid siya nagakambyo? Why gid siya nagakambyo, no? If siling naton kahapon, if He was faithful before, He will be in the future. Matutuman siya kay because He is a God who never changes. He changes not. That's why gin-mention ko man kahapon, as the wind blows harder, atong vine ba lang, gin-example naton nga nagakabod sa kahoy, the vine clings tighter. That's why ang Ginoo naton si Kristo Hesus test our faith to prove His faithfulness. Ginatistingan niya galing aton pagtuo lang para nga ma-prove niya sa aton ang iya pagkatutom sa aton mga kabuhi. Number two, i-replace naton ang kadlok with faith. Replace fear with faith. Ang the disciples' unbelief caused fear. Di ba? Fear caused them to question whether Jesus was really with them or not. Amak mo mga disciples, ito sila, amak mga bumbahon sila sang dalagko ng mga balod sa gamay nga baruto, naglibog ang ulo nila apang na gintistingan sang Ginoo, sang Diyos ang ilang nga pagtuo. Ang ang unbelief, ang hindi pagkamatinuuhon sang mga disipulo, amoy na nag-cause sa ila sa pagkahadlok. And fear caused them to question whether Jesus was really with them or not. Ang pagtuo, faith, and fear cannot dwell together in the same heart. Ang pagtuo nag-empower ini sang ang faith empowers, no? Naga-empower sa imo. Apang ang fear nagaparalyze sa imo, paralyzes. That's why the praise do not fear, siling sang aton nga dinalan sang kasulatan na ginbasa, do not fear. Hindi ka magkadlok, no? Hindi ka malingkang. Dapat ka hindi mo ikwanon nimo. Kung may mga pagtilaw, hindi ka madlok. Fear not, no? Siling sang Ginoo, hindi ka magkadlok. Do not fear. Ang buot naton italupangon ini, ang do not fear naga-appear si ini over 365 times in the scripture. Kag bisan pa ang mga disciples failed na paslaw sila sang ila first test of faith. They learned the secret of prevailing over the storm. Natistingan nila, naka-learn sila ang isang sikreto nga magpadayon, prevail sila, bisan pa nga nagabagyo. Sa gihapon, magtuo sila. You know, and that was the, ginatawag naton, amo ina ang focus, to focus on Christ, to call on the name of Jesus. Iban galing isa kung sino pa itong mga santos, ang ilang tawagon, nga magtawag na lang sa ngalan ni Jesus, kung may katalagman nga nag-abot sila kabuhi. Bisan pagani ang mga demonyo, bisan pagani ang yawa, nagkadlok man, kag nalagyo sa sinangangalan, Jesus, no? The name Jesus, even demons fear and flee that name. Indeed, if there is anything or anyone we should fear, it is God Himself. Kay tungod siya may gahom over life and death to raise up storms and to calm them. Dumduman nyo, siya may gahuman sa pagkabanhaw sa iyang kagalingon. Kag siya, he has the power over life and death to raise up storms and to calm them. Dapat atong parumdumon mga kauturan in application to this that we have to replace fear with faith. Remember, when we were children and how frightened sang dito, sang kabataan pa kita, sang bata pa kita, nadlokin kita, kung mag-blackout na, kung mag-brownout, kadulom mo. Apang sa tiun, nga the minute we heard our father's voice in the dark ang aton nga mga tatay magsiling ari lang kun hindi ka makabalaka kag ukon magagbay sa imo around sa aton nga shoulder kag ayhan ara gin tagala balanya hindi ka madlok ari lang kun sa imo inang panic nimo bla nga madulom nga subside di ba. You know, when we kept our mind on God, God keeps our mind at peace. Ang aton mga pangunauna, ginatagaan niya kita peace of mind. Because when we are going to keep our mind on Him, He keeps our mind at peace. That's why replace fear with faith. Hindi kita magkadlok, ara ang Ginoo. He is the same yesterday, today, and forever. Sa siling sa do not fear appears over 365 times in the scripture. And therefore, you have nothing to fear about. You must always trust and love the Lord. Number 3, and lastly, receive His promises. Hindi lamang nga ikwan kita, hindi lamang nga i-recall naton ang iya katutom, hindi lamang i-isla naton ang kahadlok sa pagtuo, kundi aton batunon ang iya mga promesa. Jesus promised His disciples that they would get to the other side of the Lake of Galilee. And what could possibly stop that? They may not have had an easy trip, grabe ang balod, but they had guaranteed arrival and assurance of His presence. Kung isa damo batsi ang aton nga maagyan apang we are guaranteed. At tama gid niya kasigurado nga makakadtong makaabot kita sa duog nga diin katuan naton, we will have a safe arrival. Mga kauturan, tan-aw ba diri ang assurance of His presence. In the same way, we have a multitude of His promises to hold on to. Anong ginhambal ni Jesus? He would be with us always to the very end of the age. Ano na ang pambalandungan naton sa nagdigad la? Nga, mangin kaupod ninyo ako tubtob sa katubtuban sa sininga kalibutan. Sa Matthew 28:19 and 20. That He will work all things for the good of those who love Him and are called according to His purpose. Romans 8:28. That He will give us what we ask according to His will. 1 John chapter 5 verse 14. And a host of other pledges. But kung kaisa masubo, sometimes we hold on to our problems more than to His promises. Madamo sa aton, may mga indigid maligar,
4: may mga problema, karumdum ko sang nagdigan ngadlaw, amunigin papalandungan naton. Sometimes we hold on to our problems more than to His promises. Di kabay pa ang problems, i-do away naton ina. Dapat natong tanupang doon, nga ang promisa sang Ginoo, tama gidyaya ka, kakwan, kasanag pa sa silak sang suga. Promisa niya that He will never leave you nor forsake you. Ano ang ginambal sang Ginoo naton sa Isaiah 43, 2 and 3? God has said, when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. The key word here is through. When you pass through the rivers, when you walk through the fire, for I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. So the key word here is through, T-H-R-O-U-G-H. For God doesn't or hasn't promised we won't purge trouble, waters, or pass fiery trials, but He does pledge, promise to take us safely through. You know, mga kauturan, kapay pupuntani nga aton ini, matalupangod bala sa aton kaugalingon, sa aton kabuhi. Nga kung nagsiling ang Ginoo, kung ikaw ayan nagatabok dira sa suba, hindi ikaw makadanlog. Kung ikaw nagatabok man sa kalayo, hindi ikaw masunog. Grabe ka promisa sang Diyos, hindi bala? Kay ako ang Ginoo niyo, ako the Lord your God, the Holy One of Israel, inyo manunubos. That's why kinahanglan kayo, there is a need. Amo na ginambal nato, mas naligyan ganlaw. John 1:12, but as many as receive Him, to them give He the authority to become the sons of God. Paano siya makareceive sang Ginoo? If we confess, John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. When you do these things, kung ikaw nagbaton kay Kristo ngayong para sa manluwas, ang Ginoo nagsiling sa imo, when you pass through, that's why ang siling na kon, ang key word here is through. For God hasn't promised you, or we won't purge troubles, water, or pass fiery trials. Why siya nagsiling nga, hindi ka maka-antos, hindi ka magsakripisyo? Why siya nagambal sina? Apang sa piyak sang imo pag-antos, sa piyak sang mga fiery trials, sa piyak sang mga problema, ka mga pagtilaw, He is always there. Because He does pledge to take us safely through. Madabo ko kaisa nga mga lubak-lubak ang aton magyan. Madabo ko kaisa nga kabudlayan. Many times nag-travel gid ako ya mo, sa gabi ka gahon ka travel ko. Malakat ako sina kay parang nga makaabot lang ko sa akong appointment. And yet nagapangamuyo lang ako, do ano bala kung ibalik doon mo to ang do ano ang Dios nagsapupo sa aton mga kabuhi. Kung isa na huya lang kita kay many times jutay-jutay lang ganit nagareklamo na kita. That's why let us claim the promises of God in Isaiah 43 verse 2 and 3. Through kay ang Ginoo naton nagpromisa that He will go through these things, receive His promises. Remember, grabe kaya, that He will never leave you nor forsake you to the very end of the age. Matthew 28, 19 and 20. Ginambal niya sa Romans 8, 28 that He will work all things for the good of those who love Him and are called according to His purpose. Ang tanan niya karatabo sa imo kabuhi kay sakon, maayo lang. To us, maybe, masiligan o kalain git sang iya, sang pagbawi, sang Ginoo sa iya, apang Ginoo may tinutuyo sina. And for our good. And, you know, mga kauturan, ang para man ina nga ginhimo sang Ginoo sa imo for His glory. Sa 1 John chapter 5 verse 14 makita nato that He will give us what we ask according to His will. Kung iya ina kabuton, ihatag gid ina iya sang Ginoo sa aton. May isa ka tawo nga nalunod ang iya barko kag nakaluwas siya nagkakanto sa isla. And he had built a small hut to shelter in. Naghimo siya didto para doon nagatutod lang siya kag nagstack sa sang file nga wood on top of a hill where he could light a bonfire nga maka sight bala matulukan siya sa mga ship nga nagaagi sa sinang isla. For the longest time he could scan nothing in the horizon. Then one day a ship came into view. He ran toward the hill of the light his bonfire. Naglagan siya nya ari na gindalagan niya ginsindihan niya ang iya nga ginstockpile nga mga wood. Apang pag-abot dito nga nagabagana ang aso sa ibabaw, suddenly nag-abot ang ulan kag napalong ang iya nga gintutod. Then ginsindihan niya naman ang iya nga ang mga kahoy. So apang mga kuturan, daw wala na siya pag-asa kay nagasinggit siya, nagaulan, nagakapatay ang suga nga ginasindihan niya, only to find out the storm had blown his hat to bits. In despair and exhaustion, siya naghibi, siya nagsinggit abi, out of God, and in his misery, nagkuhan siya, nakatulugan siya, daw nag-hysterical siya, nagsinggit siya sa Ginoo, Ginoo, nga amo ni man, nga amo ni natabo, sakon man, kagsamtang nag-scream siya, natulugan siya, apang sa nagbugtaw siya, sa kilid niya, ang ship, o kun ang barko, natulugan niya, diragin mismo, nag-parking sa kilid niya, on the right on his island. Apang mga kulturan, tanawab na rin, tungod sang pagsindi niya sang kalayo sa iya nga mga kahoy, kag nag-abot ang ulan, kag nag-storm, nag-abot ang ulan, kag nag-bagyo, napatay, kag hindi na magsindi ang iya nga, hindi na magsiga ang iya nga mga wood nga stockpile dito. Nag-abot ang unos, kag siya nag-scream, siya nagpamangkot sa Ginoo nga, Ginoo, kag siya natulugan, tungod siya kakapoy. Apang sang pagbugtaw niya, siya nakakita sa kilid lang sa iya isla nga dira nagdulog kag nagpahuway ang isa ka barko nga nagpalagyo kag nagpanago sa isa ka dako nga storm on that day. Apang mga kulturan tanawa bala diri. Thanks to the storm, they had taken a refuge there. Yes, the storms will come, but with Christ in our boat, we sail through in his peace to the other side. Pastor Gideon Kahilig, good day.
2: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
5: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
4: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
4: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.
5: Welcome sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong makakasama ngayong hapon, Doktora Eileen Espina, sa loob ng isang oras. Usapang culinary medicine for nutrition man tayo today, mga kaagapay. Kaya, kung may katanungan kayo about this topic, you may type your comment on our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello sa mga nakikinig sa radyo sa 702 DZAS at sa pamamagitan ng internet streaming. Napapakinggan rin tayo sa 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga. Ngayon naman ay tutungo na tayo sa Health Forum.
3: Health Forum. Masayang kwentuhan ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
4: Today's Doctor Online.

0: Kayo pa rin po ay nakikinig sa Doctors Online dito pa rin sa 702 DZAS Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon on air. Muli, ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Aileen Espina. Makakasama po natin ngayon ang isang napaka-espesyal na bisita. Siya po ay isang Certified Family Medicine Physician, isang fellow ng American College of Lifestyle Medicine at presidente po siya ngayon ng Philippine College of Lifestyle Medicine. And for your information, siya lang po ang the only Blue Zone Certified Practitioner sa buong Pilipinas. Mga kaagapay, let us all welcome Dr. Michelle Palma. Hello, Dr. Michelle. Welcome to Doctors Online.
1: Good afternoon, Doc Aileen, at lalo na sa mga taga-subaybay ng Doctors Online. So, exciting yung hapon natin, ano? Kasi tamang-tama yung ating discussion kasi tayo nagse-celebrate ng Nutrition Month.
0: Yes. At alam mo ba na diabetes awareness din pala yung week na to? So sabi namin, maganda sigurong pag-usapan natin kung ano yung magiging parang role ng nutrition, no? ng culinary medicine sa pagsugpo ng diabetes na talagang dumadami na mga Pilipinong may sakit nito. So bago ang lahat, gusto ko pong tanungin si Dr. Michelle. Dr. Michelle, ano nga ba ang culinary medicine? Parang bago kasi siya sa pandinig ng lahat. Paano po ito naiiba sa nutrition, no? Yung dietary, yung dietitian, yung nutrition, at ano po ba yung parang difference ito o pagkakaiba? Can you tell us more about culinary medicine?
1: Thank you, Dr. Aileen. Siguro sa iba, ngayon nyo lang narinig yung culinary medicine. I'm sure narinig nyo na yung culinary, no? Pagkain. And then medicine, gamot. So ngayon, pinagsama natin yung culinary medicine. That means this is combined medical science and culinary skills. So ibig sabihin, this is where we talk about paano natin piniprepare yung pagkain? Ano yung methods of cooking para ma-enhance natin, for example, yung bioavailability ng mga vitamins, minerals, or active constituents na nasa pagkain para ma-maximize natin yung mga nutrients na yun sa kinakain natin. So anong pagkakaiba nito sa usual diet and nutrition na pinag-uusapan? Kasama po ang nutrition education sa culinary medicine kasi yun ang basic pillar ng culinary medicine. Nandoon yung nutrition education, nandoon yung behavioral change, pinag-uusapan natin yung mindset, pag-uugali ng tao, and of course, yung culinary skills, kailangan marunong tayong mag-prepare ng pagkain. Ang pinagkaiba, yung nutrition ay mostly medical prescriptions, medical nutrition prescription. Yung culinary skills is, tinutulungan natin yung mga pasyente kung paano po natin matatranslate yung mga nutrition prescription sa totoo nilang plate. Kasi napakarami, Dok Aileen, na nakaka-receive ng nutrition prescription. Pagdating sa bahay, paano ko kaya i-convert ito sa plato? Ano
0: Correct.
1: Yung realidad sa kusina ng pasyente?
0: So parang, ano to eh, pagpapatotoo o parang isa sa buhay natin, ano nga bang ibig sabihin ng healthy eating? O yung mga, halimbawa, diabetic diet. Minsan, sasabihan yung isang pasyenteng may diabetes, oh, mag-diabetic diet ka. Tapos, hindi naman natin talaga tinuturo ano bang ibig sabihin. So, ang dami ring mga false na mga beliefs, no, na dapat hindi na raw kumain ng ganito. Halimbawa na lang, dapat hindi ka kumain ng munggo. Eh, ang sarap pa naman ng munggo dahil nakakakos daw yun ng gout. So, yun ang pag-uusapan natin ngayong hapon, mga kaagapay, na ano ba yung ibig sabihin ng the science ng sa pagkain natin. So simulan natin sa pag we will break it down, no. Marami kasi ang nagsasabing mahal ang masustansyang pagkain, no. So parang ang hirap. Tapos minsan sinasabi natin na kailangan mahal para maging masustansya o only the expensive food ang nutritious. Totoo ba ito? May mga paraan ba para maging healthy kahit limitado ang budget ng isang pamilyang Pilipino?
1: Actually, I would say, Doc, depende talaga yan sa pananaw ng mga tao. No? Nowadays, sa mga Pilipino kasi, hindi lang food composition ang tinitignan. Usually, last na siya. No? Na tinitignan nila kung ano yung food composition. Number one ang priority ng mga tao ngayon is the food source. Kung meron ba akong kakainin. Pangalawa, ano yung lasa? Palatability. Pangatlo na lang yan at huli, kung ano yung nutrients na nakukuha nila sa pagkain. So, doon tayo nagkakaroon ng problema pagdating sa food security, no? Kasi kapag talagang available lang, halimbawa, 500 pesos lang ang talagang income na isang tao, bibili yan ng bigas, second na bibilihin niya ay isda, you know? Pangatlong bibilihin niya ay yung mga isasahog na doon sa isda. So yung prutas at gulay, talagang pinakalis nilang i-consider yun kasi volume ang pinag-uusapan initially. So kung titignan mo, kung sa mga probinsya, readily available ang prutas at gulay, kaya lang kung konti ang nagtatanim, no? Or gusto nilang binibili kahit pa ito'y available sa backyard. Doon naman sa mga nasa syudad, ang pagkakakilala sa gulay, laging ito yung mga high value crops, Doc. High value crops, kaya nga pangalan ay high value. Ito yung cauliflower, broccoli,
0: Broccoli.
1: kailangan talaga cabbage, kailangan talaga kasi carrots. Meron naman pong saluyot, meron naman pong
0: Alubati,
1: alubati, meron
0: malunggay.
1: manggay, maraming sitaw, pechay, etc. na indigenous ang tawag natin sa mga green leafy vegetables na yan. Marami pong murang gulay na pwede nating idagdag. So, depende po talaga sa konteksto. At ang sinasabi na kailangan ba mas mahal bago maging healthy, hindi naman po talaga totoo yon. Kasi kailangan lang nating mauna siguro sa consideration yung food composition at yung nutrient composition. Pero kung ang pag-uusapan natin ay volume at palatability, baka huli nilang i-consider yun. So, Doc, not necessarily na kailangang mahal ang pagkain. Ang munggo po ay napakamura compared po sa ibang pagkain. Unfortunately, nabanggit mo, Doc, kanina, may mga connotations ang munggo, no? Siguro mapapag-usapan natin siya later on.
0: Yes. Thank you, Dr. Michelle. So kung meron man, parang pagbabago na dapat mangyari starting today, no? Ito yung relationship ng mga Pilipino sa pagkain na dapat mauna yung tanong na ito ba ay nutritious? Ano ba yung nutritional component nito? Tapos saka na natin papasok yung culinary medicine, tuturuan paano maging malasa. Paano magiging palatable? Kasi yung nauuna kasi, kung ano yung nakasanayan kasi ng dila, no? Nung bata pa, kung ano yung nakasanayan na pagkain, yun talaga yung nagiging habit, no? Parang nagiging behavior na. So, tama si Dr. Michelle, no? Kailangan yun ang una, ang kung gusto ng isang pamilyang Pilipino na kumain ng mas healthy, kailangan baguhin niya yung kanyang relationship sa food na dapat titingnan kung ano ba yung nasa mga palibot lang natin, no? May isang tanong pa tayo tungkol dyan eh, kasi about palatability. Paano ba natututunan yung pagpapalasa ng pagkain na hindi gumagamit ng mga artificial na flavoring? Kasi, di ba, Dr. Michelle, yun din ang isa sa mga tinuturo natin sa culinary medicine na dapat very natural yung pagkain kasi yung mga artificial additives na yan, lalo na yung mga sobrang maalat, sobrang mga, huwag na natin sabihin bitsin, no? Pero yung mga magic sarap, mga ganun, magkakaroon din tayo ng problema. So, kasama ba yun sa itinuturo ng culinary medicine? Yung paano yung pagluluto ng masusustansyang pagkain pero masarap at malasa at talagang gaganahan kumain ang at lalo na yung mga bagets natin na mga anak natin na syempre pihikan, mahirap pakainin. O kasama ba yun sa culinary medicine, Dr. Michelle?
1: Definitely, Doc. No? So, in fact, one of the priorities sa culinary medicine is really the taste, the texture of the food. No? Kasi we eat with our eyes first. Kung ano yung nakita mo, presentation. Kapag ito ay gulay, pagkatapos nakasteam lang siya, nilagay mo dun sa pinggan at yun ang sinerve mo, most probably hindi niya kakainin yan. Pero kung ito ay steam, pero meron kang ginawang sauce or cream, for example, or any other dip at nilagay mo dun sa taas with good presentation, mapapalingon yan, mapapaisip, parang masarap tingnan. And then next, you eat with your nose. Naaamoy mo siya, no? And then that's the time you taste it. And sa taste, Doc, unang-unang hinahanap ng mga Pilipino ang umami taste. Hindi lang Pilipino, kahit sa buong mundo. Kailangan savory, malasa. So definitely, dito natin tinuturo sa culinary medicine kung ano-ano yung mga ingredients na pwede nating pagsamasamahin, for example, para maibaba natin yung sodium content, pero masarap na siya. Maibaba natin yung sugar, pero sweet na siya. Ano yung klase at stage ng tomatoes, for example? Ano yung tamang doneness ng pagkaluto para ma-preserve mo pa rin yung acidity, but at the same time, nandoon na yung sweetness? O kailangan mo ba itong iserve ng fresh or combined fresh or cook na? No, very good example, Doc, is yung lycopene. Yung lycopene kasi, alam natin na nasa ano yun, no? Na nasa
0: Nasa
1: tomato.
0: tomato.
1: Yes, ang alam natin na pag kinain natin yung tomato ng hilaw, mas masustansya siya. Mas marami tayong makukuha ng lycopene. Pero sa totoo po, kailangan nating iluto muna yung tomato. Kailangan natin i-break yung cells niya para makalabas yung lycopene. So mas marami tayong maa-absorb. Mas marami yung available. Pero yung absorption ngayon will really depend naman sa ingredients na dinagdag mo. So for example, lycopene kasi is fat soluble. So pag kinain mong lycopene without any fat at all, yung absorption niya mas mababa. Kaya pwede tayong magdagdag ng any form of healthy fats such as a little bit of oil, for example, or pwedeng
0: Olive
1: nuts,
0: oil, mga
1: avocado
0: ganun.
1: ba? Yes, avocado daw or any ano naman kasi ingredient na may fat para ma-enhance mo yung absorption ng lycopene kasi ang daming available pero hindi mo naman siya ma-absorb efficiently. So yun po ang pinag-uusapan sa culinary medicine. Hindi lang yun, pwede kasi yung nutrients available. Kaya lang sa method of cooking mo, sinira mo naman siya. So it's balancing palatability, the taste, the texture and the nutrients na mamamaximize natin.
0: Wow, Doktora Michelle, ang dami kong natutunan sa iyo ngayong hapon. Di ba mga kaagapay, yung mga bagay na yan, akala natin yung pagluluto, paghahalu-haluin mo lang, parang tsamba-tsamba lang eh, kung ano yung kalalabasan ng lasa. Talagang meron pala talagang science ano, sa culinary medicine na ginagamit nang sa ganun ay yung mga piniprepare nating pagkain ay talagang nutritious at talagang magagamit ng katawan natin yung mga nandun na mga sustansya na nakapaloob sa mga pagkain niluluto natin. Doktora Michelle, magbe-break muna tayo ha. Mga kaagapay, pansamantalang magbibigay daan tayo sa health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. After this short break, susunod na po natin ang mga katanungan ng na mga nais ipakonsulta ng ating mga viewers and listeners. So, para mga kaagapay, baka gusto nyo magtanong kay Dr. Michelle, pagkakataon nyo na, minsanan lang to. So, para sa mga may katanungan, maaari kayong magpadala ng inyong questions sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok mga kaagapay at marami pa tayong pag-uusapan. Magbabalik kami makalipas ang ilang paalala.
2: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
3: Health Tips.
4: Mga pagkaing mayaman sa antioxidant, may glowing at healthy effect sa ating balat. Isama na sa iyong diet ang skin-friendly foods na mga ito. Carrots, apricots, at iba pang yellow or orange na prutas at gulay. Spinach at iba pang green leafy vegetables. Ang kamatis ay di rin dapat mawala sa iyong diet list. Berries, beans, salmon, mackerel, at iba pang fatty fish. Kabilang din dito ang nuts. Pero alam mo ba na magkakatulad lang ng nutrients ang kailangan para maging healthy ang buhok, balat, at iyong kuko? Ang maganda pa rito, mainam din ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant sa ating overall health. Kaya dalasan na ang pagkain ng prutas at gulay. Iwas-iwas muna sa matatamis na pagkain. Ang health tips na ito ay mula sa mayoclinic.org at hatid ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Iyo ang tanong.
5: Kay Doc ang sagot.
0: Nagbabalik po ang Doctors Online at muli ako inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Aileen Espina, at napapakinggan ninyo kami sa 702-DCAS at sa febc.ph at napapanood sa FB Live at sa YouTube channel ng 702-DCAS FEBC Radio TV. Michelle, Dr. Michelle, ang dami ng tanong na pumasok. Ang dami-dami. Di ko alam kung saan ako magsisimula. Ang sabi dito, may nagpadala ng isang katanungan. Doktora, mahilig po kaming magprito sa bahay. Ano po ba ang mas healthy na paraan ng pagluluto? At isasama ko na, yung mga mahilig magprito, i-combine ko yung isang tanong. Pag nagpiprito, ano po ang pinakamagandang cooking oil para sa pang-araw-araw na pagluluto? Yan, two questions in one, Michelle, para sabayang sagot.
1: Unang-una sa lahat, hindi po natin ina-advise na daily tayo ay kumakain ng pinirito na laging may oil yung ating kinakain. Why is that so? Ang oil po ay ultra-processed food. So ito ay calorie dense. Napakalaki ng calorie sa bawat gramo, you know, ng ating oil. So approximately sa isang tablespoon ng oil, meron po tayong around 124 calories. So can you imagine kapag ikaw ay nagprito, halimbawa tortang talong, apat na tablespoon ng oil ang magagamit mo. So that's around, ano na, ilan na yun, Doc? Nasa 500 calories na kaagad ang makukuha mo. But, you know, ang oil kasi ay it increases palatability ng pagkain. It increases crispiness kapag yan ang ginamit mong pamprito. So okay lang naman siya for as long as hindi natin laging ginagawa. To answer the second question, ano yung pinakamagandang gamitin na oil? Dapat po siguro malaman natin yung iba't ibang klaseng property ng fats. Meron po kasi tayong tinatawag na monounsaturated fats. Ito po yung ating olive oil. Ito po yung canola oil. O, nandito rin po yung ating mga iba't ibang klaseng oil na makukuha natin sa ibang bagay. We also have polyunsaturated fats. Ito yung omega-3 at omega-6. We can get it from fish oil, sa flax seeds, no? And then, nandito yung saturated fats. Ito yung lagi natin ginagamit sa kusina by the name of palm oil and coconut oil. Ngayon, sa saturated fat, may dalawang classification. Ang una doon ay yung harmful saturated fat, which is made of palmitic acid by the name palm oil. At meron pong tinatawag na neutral saturated fat, yun po ang coconut oil. So kung tayo ay gagamit po talaga ng oil na pang deep fry na mataas ang smoke point, ibig sabihin hindi mag-change yung molecular composition ng pagkain, not that much kasi mataas yung smoke point niya and even yung oil, ganun din kasi Doktora Aileen, while we use the oil, no, wala ngang trans fat yung kinakain mo, pero while you keep using the oil at certain smoke point and processing, ikaw mismo yung nagpo-produce ng trans fat, no, doon sa pagkain mo. Kaya, and we don't like trans fat. Alam natin na high risk yung increases risk of heart disease and other health conditions, no? So, to sum it up, mas maganda pong magamit yung neutral saturated fat, which is coconut oil, comparative to palm oil, which is harmful saturated fat. Yung olive oil, mas maganda kasi mono unsaturated fat siya. Pero yung smoke point niya, napakababa. Kaya hindi po siya ginagamit pang luto. Usually, we use it for salads.
0: Yes. So, dapat maayos, no? Alam natin kung anong klaseng mantika ang ating gagamitin. Meron naman dito nagpapakonsulta, Doktora Michelle. High blood po ang tatay ko, pero mahilig siya sa maalat na pagkain. Paano po namin unti-unting mababago ang kanyang diet? O ayan, application na siya. Ang galing.
1: Yeah, so we usually say, doon sa asin, pwede tayong magbawas. Ang sinasabi natin ay low salt, hindi no salt, no? And then marami po iba't ibang klaseng asin. Ang problema naman po natin sa hypertension ay sodium. Yung sodium na nasa sodium chloride na asin. So, dun sa Himalayan salt, narinig nyo na po siguro yung pink salt at yan ay mura na ngayon. Dati doc, I remember, very mahal. Ngayon po, very affordable na ang pink salt, ano? So, ang pink salt kasi may iba't ibang composition siya at ibang minerals na nagpapaalat pero hindi sodium ang content niya. That's one option. Second option, pwede po tayong gumamit ng iba't ibang spices and herbs na ilalagay doon sa ating niluluto so that we do not need to use more salt para may lasa. Yun lang naman ang gusto natin eh. We add more salt para mas malasa siya. For example, garlic powder, onion powder. Itong mga to nag-i-increase ng umami taste without adding salt, without adding sodium. So, unti-unti po natin gagawin yon. Hindi po biglaan kasi kailangan po tinuturuan ang taste buds. Minimum po ng 3 to 4 weeks na tinuturuan ang taste buds, meaning consistency. Every time na magpe-prepare, yun at yun ang ibibigay natin para po matuto ang ating taste buds. The next time na kumain ka ulit, let's say you eat outside, you will notice sobrang salty na nung nakain mo. Kasi yung taste buds mo, iba na ang nakasanayan niya.
0: Yes. So, ayan ha. So, pagpunta po ninyo ng grocery, may tanong kasi dito sa tungkol sa pag nag-grocery daw sila, ano daw ang dapat nilang unahin? So, punta po kayo doon sa spices na section. Tingnan nyo, hanapin ninyo yung mga sinabi ni Dr. Michelle. Pag-aralan nyo rin paano maggumamit ng mga thyme, mga basil, mga parsley. Kasi yung mga spices and herbs na yon, talagang pag ginamit ninyo yun sa pagluluto ninyo, mababawasan po yung paggamit po ninyo ng sodium chloride o yung table salt na kung saan eh, delikado po yun dahil tataas po talaga ang sodium content ng ating dugo at it might lead to hypertension. So, tapos na tayo sa high blood, Dr. Michelle. Punta naman tayo dito sa isang pasyenteng may diabetes. Tamang-tama, kasi Diabetes Awareness Month ngayon. Ang tanong niya, meron po bang paraan para ma-reverse o makontrol ang aking blood sugar sa pamamagitan ng healthy diet?
1: The answer is big yes. Big
0: yes.
1: Yes. No? So, good news. Actually, lagi
0: yes.
1: Siyang good news. Ang diabetes kasi should not be a lifelong diagnosis. Dati ang alam natin, once na-diagnose ka ng may diabetes, forever ka ng may diabetes. And by the way, lahat po yun ay nag-uumpisa sa insulin resistance. At ang pasyente ay nagkakaroon ng pre-diabetes. Kaya ang gusto natin, at pre-diabetes pa lang, ma-reverse na. Kasi yun ang reversible part. That's the reversible level ng insulin resistance. No? Nitong sakit ng diabetes, pre-diabetes stage. Now, once na-diagnose na po tayo ng diabetes, ang tinatawag na lang po natin dito ay diabetes remission. Yun ang outcome na gusto nating magkaroon. Meaning ng diabetes remission, hindi na po tayo mangangailangan ng maintenance medication para bumaba ang ating blood sugar. Kahit po hindi tayo uminom ng gamot, yung blood sugar po natin ay hindi papasok doon sa diabetes diagnosis. No? Pwedeng pre-diabetes ka or pwede talagang mawala na yung gamot na nasa normal yung blood sugar mo. Dietary intake is crucial. No? Pinaka-importante siya doon sa mga interventions na meron tayong binibigay in lifestyle medicine. Kasi anything that you put inside your mouth can be converted into calories. And yung calories na yun, nako-convert into energy. E ngayon, depende ko ano yung tinake na.

0: Dr. Michelle. At para sa ating mga kaagapay, hindi lamang po diabetes ang kaya na pong i-control o ibalik no into parang yung tinatawag nating remission. Meron na rin po mga intervention para po sa halimbawa chronic kidney disease no and even for fatty liver. So, marami na pong mga pinag-aaralan ngayon at mga inaaral pa na ano po yung epekto ng tamang pagkain sa mga sakit na nararanasan natin. Pero dahil kami ni Dr. Michelle ay mga primary care physicians, sinusulong pa rin po namin ay primary prevention. So mas mainam po talaga na ngayon na wala pa po kayong nararamdamang anumang karamdaman sa inyong katawan, ayusin na po natin ang ating pagkain, mag-ehersisyo tayo, okay? Matulog tayo ng sapat na oras, umiwas tayo sa mga bisyo, magkaroon tayo ng malakas na spiritual na buhay at magkaroon tayo ng meaningful relationships. Yun po ang anim na pillars ng lifestyle medicine. Kasi ayaw po natin na dadami ang may sakit ng hypertension, ng diabetes that will eventually lead to chronic kidney disease or even cancer. Yun medyo nasa end stage na po. So simulan po natin ngayon ang pagbabago. Doktora Michelle, ang dami pa nating katanungan, ngunit limitado po tayo sa ating oras. Kaya mga kaagapay, kung gusto po ninyong kumonsulta kay Dr. Michelle, sasabihin po niya sa kanyang panghuling mensahe kung nasaan po ang kanyang clinic. At iimbitahan ko rin kayo sa kanyang Blue Zone Center na soon ay tatayo sa Guimaras. Kaya Dr. Michelle, tatanungin kita ngayon, ano ang inyong panghuling mensahe sa ating mga kababayan tungkol sa kahalagahan ng masustansyang pagkain para sa buong pamilya? At sa iyong mensahe, sabihin mo na rin kung saan kanila, saan sila pwedeng magpakonsulta sa iyo. Kasi sa dami ng tanong dito, I'm sure dadagsain ka sa clinic mo. Please give us your contact details before as you give your closing message. Michelle?
1: Thank you so much, Doc. This is really wonderful opportunity to be with you. Dahil Nutrition Month celebration, lagi nating inaabangan yan. Isa lang po ang gusto kong ang na-take away ng ating mga taga-subaybay ngayon. Ang pagkain po ay hindi lang para masatisfy tayo. We don't live to eat. We should eat to live. So kung ano man yung ilalagay natin sa ating bibig, sana po'y pag-isipan natin what will follow after every swallows. Para po may consciousness tayo dun sa mga kakainin natin. You can always reach me. Nasa Facebook po ako, Dr. Michelle Acero Palma. So nandun po yung aking sekretarya, nasasagot sa inyo kung kayo po yung may katanungan. So aking klinika, nasa Quezon City po, nasa Roses Avenue, at nasa Iloilo City din po at nasa St. Paul's Hospital. Iloilo City ang pinag-uusapan natin. Doon sa Blue Zone, thank you for opening, Doc. Ito po yung ating future na talagang nilulook forward. Ito po ay area in Guimaras Island na piniprepare natin para maging center for longevity. Kung kilala niyo po ang mga Blue Zone, ito po ay areas in the world where people are living longer, over 100 years old with functionality. So dito po ay kinikreate natin yung environment na ang healthy choice ay magiging easy choice. Na kapag ikaw ay nakatira dyan, hindi ka kailangang mag-decide. Yung willpower pwede nating i-bypass dahil ang nando doon is healthy choice na kaagad. Mababawasan yung chances of unhealthy behavior. So again, maraming maraming salamat po. It's an opportunity to be with you. Sana po kayo ay may natutunan sa hapon na to.
0: Thank you, Dr. Michelle. At mga kaagapay, iniimbitahan ko rin po kayo sa Lifestyle Medicine Center namin sa University of the Philippines, Philippine General Hospital. Meron din po ito sa St. Paul's Hospital in Iloilo City and soon in Southern Philippines Medical Center. So it's a growing movement, lifestyle medicine and culinary medicine, because we believe that prevention is better than cure and we need to start at home. So thank you very much, Dr. Michelle. And we will now go to our health meditation. Over to you, Shekinah.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.

0: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Paano Dapat Magparaya? Iharap ang Kabilang Pisngi. Ang wika mula sa Mateo 5:39. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paghihigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kapag sinampal ng isang right-handed na tao ang kanang pisngi ng kanyang kapwa, ang gagamitin niya ay ang likod ng kanyang kamay. Ito'y mas masakit kapag dumapo sa pisngi. Sa kulturang Hudyo, ang pananakit na ito'y lubhang na mapanghamak sa dignidad ng isang tao. Sinasabi ni Jesus na kapag may humamak sa ating pagkatao, huwag na nating gantihan ng paghamak din sa pagkatao ang taong iyon. Ang gayong pagganti ay magbubunga lamang ng lalong paglala ng kasamaan. Sa halip, ang aral ni Jesus ay huwag gumanti kundi magpakahinahon at kung maaari ibigay pa nga ang kabilang pisngi. Ang pinakamabisang paraan ng pagtigil sa pagkakagalit ay ang pagpapasensya. Tiyak na matatauhan ang taong gumawa ng pananakit sa'yo kung sa halip na ganti ay pangunawa ang isusukli sa masama niyang gawa. Kung susundin ang katuruan ni Jesus, maaaring makonsensya ang gumawa ng pangahamak at maging dahilan ng pagtigil ng cycle of violence. Posible itong mauwi sa pag-aayos ng relasyon at pagkakaibigan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa katuruan patungkol sa pagpaparaya at hindi paghihiganti sa aming kapwa. Humihingi po kami, Lord, ng kapatawaran sa maraming mga instances sa aming buhay na mas naging madali at first response namin ang paghigantihan ng mga taong nakagawa sa amin ng masama. Alam namin, Lord, right now na hindi po valid ang reason na nasaktan kami o na-invalidate ang aming mga feelings kaya namin ito ginawa dahil hindi mo po inuutos sa iyong Biblia at hindi mo po nais na gumawa kami ng mali sa aming kapwa bilang ambassadors of your grace and your love to each other. Hindi po madali na magparaya o i-let go na lamang kapag kami po ay nasaktan. Hindi po madaling ibigay ang kabilang pisngi kapag po kami ay naka-receive ng injustice o unfairness, unequal treatment. Pero alam namin sa pagkakataong ngayon na ikaw po magbibigay sa amin ng strength. Kayo po, Panginoon, na magbibigay sa amin ng ability na mag-let go. At tulungan mo kaming isuko sa iyo lahat ng aming mga nararamdaman, lahat ng galit, lahat ng tampo, at ang mga urges namin na maghiganti. Dahil alam namin, pag sinuko namin iyon sa iyo, magiging posible po ang pagpapasensya, pag-unawa, at pag-ibig sa kapwa. Nawa po sa lahat ng aming mga gagawin, eh, lagi po naming maging aim, maging goal, ay mag-glorify ang iyong pangalan. Nang sa ganun, marami pa pong mga taong mababahaginan namin ng iyong salita sa pamamagitan ng aming mga actions. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glosaryo Medico.
0: Dyspepsia. Ito ay ang pagkaranas ng hindi maayos o may problema sa proseso ng pagtunaw ng pagkain. Muli ang ating Glosaryo Medico, dyspepsia. Tayo po ay magbabalik sa Doctors Online.
3: Kaagapay, salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy ang 702 DCAS FEBC Radio TV sa pagsasahing papawid sa loob ng mahigit 7 dekada. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghahatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kay na Kayla Escalante, Shekinah Abalon, sa tech na sina Reggie Villena, Nathaniel, Benjo at John B. Reyes sa RTV na sina Aileen Valdez, Jabez Mancho at Angelica Calayag. Salamat din sa ating broadcast engineers at sa Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes, 2:15 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Ako po ang inyong naging kaagapay sa kalusugan ngayong Biyernes, Doktora Eileen Espina, na nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan.
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
5: Hey everybody, everybody, now do you know how to wash your hands? Show me.

0: Remember, when everybody washes their hands, germs go away!
1: Ang madalas at tamang paghugas ay isa sa pinakamabisang proteksyon laban sa bird flu, diarrhea, trangkaso, ubo at sipon.
0: So everybody, wash your hands!
2: Alam nyo ba na may isang sakit na dapat nating bantayan? Ito ang Mpox. Ano nga ba ito at paano tayo makakaiwas? Ang Mpox ay isang nakakahawang sakit na dulot ng monkeypox virus na may mga sintomas na halintulad sa smallpox. Ano-ano nga ba ang mga sintomas ng Mpox? Kadalasan, ang sintomas ng Mpox ay pagkakaroon ng rash, pantal na may paltos, o blisters sa muka, kamay, paa, katawan, mata, bibig, o iba pang parte ng katawan na nagtatagal ng 2 hanggang 4 na linggo. Maaari rin itong sabayan ng lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pananakit ng likod, panghihina, at pamamaga ng mga kulani o lymph nodes. Ang Mpox ay maaaring magdulot ng iba't ibang palatandaan at sintomas. Ang karamihan ay nakakaranas ng mas banayad na sintomas. Ang ilan naman ay maaaring magkaroon ng mas malalang sakit na nangangailangan ng pag-aalaga o pangangalaga ng isang ospital. Paano nga ba naipapasa ang Mpox? Ang Mpox ay naipapasa sa pamamagitan ng contact sa rash, butlig, paltos, at likido mula sa katawan ng may Mpox. Maaari itong mangyari sa pamamagitan ng skin-to-skin contact, mouth-to-mouth contact, mouth-to-skin contact, o kaya ay close contact sa taong may Mpox. Naipapasa rin ito sa pamamagitan ng paghahawak ng mga tela o kagamitan na kontaminado ng mga likido ng Mpox. Paano nga ba maiiwasan ng Mpox? Ang Mpox ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang tubig at sabon, madalas na pagsasanitize ng mga kagamitan at mga kamay gamit ang alcohol, lalo na kung hindi sigurado kung sino ang gumagamit ng mga bagay na hinahawakan mo. Kung maaari, iwasan rin natin ang mga lugar na matao at may pagsisiksikan at ang mga aktibidad na maaaring magkaroon ng close contact. Maaari rin tayong magsuot ng long sleeves o pantalon upang maiwasan ang close contact. Ang pinaka-importante sa lahat, ugaliin nating magpakonsulta sa ating mga doktor kapag mayroong nararamdamang sintomas tulad ng trangkaso at pamamantal ng balat o iba pang sintomas ng Mpox. Tandaan natin, simple lang ang mga hakbang para maiwasan ng Mpox. Pero malaki ang maitutulong nito para sa ating kaligtasan. Kung kaya't kinakailangan nating magmasid, maglinis at mag-ingat. Isang paalala mula sa Integrated Provincial Health Office of South Cotabato, dahil ang bawat buhay ay mahalaga.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Isa ka maulanon niya hapon abiyan. Welcome diri sa atan niya programa Pagpamalandong. Kapod ang inyo amiga, Mika Jen Robles Librado. Kumusta dira sa inyo, mabaskugman ang ulan? Kaya diri sa Barangay Morales, baskog ang ulan, silig ni Migo Dave. Ay, mabatian gid namon hanggang diri sa sulod ang kakusugon sang ulan. Mga may ara naman sang bagyo naman, no? Kada isa sa aton, maghalong lang gid. Updan niyo ako diri sa programa Pagpamalandong. Niya nga, tion para pamalandungan natin ang pulong sa Ginoo. Same time, tunan ang iyang pulong kaga subong yara na kita sa Salmo 33 ng atin niya pamalandungan later, no? And miara man kita sang prayer time. Miara ka mo sa mga prayer request, pwede nyo man niya isend diri sa aton. I-text nyo lang sa text line number sang DXKI 0963-180-1469. Kag pwede man sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Let us know nga ara sa gihapon ka mo dira nagapamati. Pwede ka mo magpadala sang inyong mensahe. The same time sang inyong mga prayer request kaga inyo man nga natun-an sa pulong sa Ginoo. So supong hapon gusto ko galit tamyawan dira si Ate G Osho. Hello Ate G. Isa ka maayad-ayad niya hapon dira sa imo sa may Libas. Kaga maayad-ayad man niya hapon sa mga suki natin niya tagpalamati sa Banuwasang Tantangan. Dira pakadto na sa Takorong, sa may Sultan Kudarat, Maguindanao, Davao del Sur, sa din man malabutan sa atin niya signal. So, subong nga hapon, ang first part sang Psalm 33, verse 1 to 11, ang munang atin niya pamalandungan. Kagang atin nga theme, no? Or topic, Praise the Lord, our Sovereign Creator. Ang ayan gid nga daigon kag simbahon ng atin niya Ginoo tungod siya ang atin niya Creator, our Sovereign Lord, no? Sovereign siya over all creation and history. So, subong nga hapon, padayon natin siyang simbahon, kaga pasalamatan, pinaagi sa mga lambahan nun, natin niya i-play man, kaga later, updan nyo man ako sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Are pamatian natin ang alambahan nun, Ikaw lang, O Diyos.

Salmo 33, verse 1 to 11. Basahon ko, Anay, sa New King James Version, and then later sa Hiligaynon. Rejoice in the Lord, O you righteous, for praise from the upright is beautiful. Praise the Lord with a harp, make melody to Him with an instrument of 10 strings. Sing to Him a new song, play skillfully with a shout of joy. For the word of the Lord is right, and all His work is done in truth. He loves righteousness and justice. The earth is full of the goodness of the Lord. By the word of the Lord, the heavens were made, and all the host of them by the breath of His mouth. He gathers the waters of the sea together as a heap. He lays up the deep in storehouses. Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. For He spoke, it was done. He commanded, and it stood fast. The Lord brings the counsel of the nations to nothing. He makes the plans of the peoples of no effect. The counsel of the Lord stands forever, the plans of His heart to all generation. Sa Hiligaynon, na ang pulong sang Dios sa Salmo 33:1-11. Kamo nga mga matarong, maghinugyaw kamo sa kalipay tungod sa ginhimo sang Ginoo sa inyo. Kamo nga nagakabuhi sing husto, nagakabagay nga dayawon ninyo siya. Dayawan ninyo ang Ginoo paagi sa arpa. Tukarin ninyo ang Ginoo sa iban pa nga mga instrumento nga may kwerdas. Kantahin ninyo siya sang bag-o nga kanta. Tukarin ninyo siya sing maayo kag maghinugyaw kamo sa kalipay. Kay ang pulong sang Ginoo husto kag masaligan ang tanan niya nga ginahimo. Naluyag ang Ginoo maghimo sang matarong kag husto. Makita sa bugos nga kalibutan ang iya gugma. Paagi sa pulong sang Ginoo nahimo ang kalangitan, ang adlaw, ang bulan, kag ang bituon. Gintingob niya ang tubig sang dagat nga daw sa ginsulod sa botelya o kung ginbutang sa bodega. Ang tanan nga tawo sa kalibutan dapat magtahod sa Ginoo kaysang paghamba lang niya natuga ang kalibutan. Nagmando lang siya kag nahimo ang tanan. Ginaguba sang Ginoo ang mga plano sang mga nasyon. Wala niya ginatuguti nga madayon ang ilang katuyuan, pero ang iya mga plano nagapadayon sa wala sing katapusan. Ang iya mga katuyuan nagapabilin hasta sanao. Amen. Salamat sa pulong sa Ginoo nga aton ginbasa. So, praise God. Dalayawon gid ang Ginoo tungod sa iya nga mga pulong. Psalm chapter 33. Unlike many psalms written during specific situation, this psalm is a community hymn of praise. Ini sang last 2 week naton ang Psalm chapter 32. The message is clear: a forgiven people should become a worshiping people. And the psalm highlights 3 reasons for praise. May ara sang rason nga daigon, dalayawon, simbahon, kantahan. Kagpasalamatan ang Ginoo. Una dire, God's character is righteous. Siling sa verse 1, ang Ginoo matarong. God's
word is powerful. Tungod sa iyang mga pulong, natuga ang kalibutan. And God's plan are eternal. David invites all people, ikaw kag ako, to look beyond their circumstances and focus on the greatness of God. So, amo ina ang focus sang Psalm chapter 33. Natanawon naton kung gaano kamatinud-anon, gaano kagamhanan, gaano kamilagroso, gaano ka maluluyon no, ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kay tungod lang gani sa iya nga pulong, namugna ang tanan. Diba? Namugna ang kalibutan. Even ikaw, no? Kag ang mga plano sang Ginoo naga malungtaron gid. Ayan nga simbahon kagpasalamatan ang Ginoo. So samtang naapatay kinabuhi igsuon, this is our time to worship and honor our living God. Ari ang alambahan noon, hangtod may kinabuhi, antes naton pamalandungan ang pulong sa Ginoo, pamatian anay naton ini nga alambahan noon.

men hangtod na ay kinabuhi. Dayawon, simbahon natin ang Ginoo. I hope and I pray, kaibigan, na yan din yung prayer mo. Na samtang naatay kusog, samtang naapatay gininhawa, no, anuman ang unsaman ato ang ginahimo, himuon natin ini sa pagdayig o pagsimba dira sa Ginoo. Hello dira sa imo brother Tristan Gulay. And dira man sa imo Ate Peace Cabrido. At kay Ate Presi Bernardino. Kay brother Tick Boy. And ginatamyo magali naton dira si Ate Janet Espe Pascua and sa imo man Ate Delia Tomas kag kay Ate Daisy Concepcion Mogote. Alas 3:39 ang aton nga oras. This time lintan anay kita sa aton nga pagpamalandong or tion sa pagpamalandong sa pulong sang Ginoo.

Psalm chapter 33, verse 1 to 11. Sa verse 1 and 3, no, batian natin giina, ginbasa natin, ginumpisahan ining psalm with a command to worship. Siling sang salmista. Maghinugyaw kamo sa kalipay tungod sa ginhimo sang Ginoo. Rejoice in the Lord. Praise the Lord. Sa verse 1 to 3, una siling dira, rejoice in the Lord, and then sing to Him a new song. Manotis natin na ang pagdayig nakadirekta dira sa Ginoo. Hindi sa atin mga kagalingon, but directed toward the Lord. Sing to Him a new song. A new song reflects fresh gratitude for God's ongoing faithfulness. Dili ginatudluan kita na ang worship hindi lang siya nga nangin routine naton, but kada adlaw gives us a new reasons to praise God, to worship Him, to honor Him. Kasi ang dami pong mga rason na daigon kag simbaho natin ang Ginoo. Sa verse 4 and 5, no, isa sa mga rason, makita natin ang character sang Ginoo. He is perfect. He is trustworthy. The word of the Lord is right. So everything God says is trustworthy. Hindi pareha sa taong damot man ta mga promises pero nagaka-fail. Apang ang pulong sang Ginoo nagapabilin. He loves righteousness and justice because He is a righteous God and a just God. Tanan nga iya nga ginahimo, consistent gid kag align dira sa iya nga character. Even when we do not fully understand His ways, we can trust His heart, we can trust His goodness, we can trust His faithfulness. And sa verse 6 to 9, pinaagi sa pulong sang Ginoo na create ang kalibutan. No, by the word of the Lord, the heavens were made. So, diri natin makitaan abyan, ang dami talagang reason bakit natin i-worship si Lord. Kasi mismo, no, pinaagi sa iyang mga pulong na mugna ang tanan. He is our

nangamuyo kita. Dalaygon kag mahigugmaon kagamhanan namon nga Dios. Nagapalapit kami dira sa imo subong. Nagapasalamat tungod sa imo nga ginhimo sa amon kinabuhi. Kapareha sa ginsiling sa imo pulong sa Psalm chapter 33. Maghinugyaw kamo sa kalipay tungod sa ginhimo sang Ginoo. Dayawon ninyo siya. Lord, subong nga hapon, ginadayaw ka namon, ginapataas ang imo pangalan. Tungod ikaw maayo, tungod ikaw matutom. Kag wala gid nagkulang sa amon. Wala nagalubad ang imo nga paghikugma. Thank you so much, O Lord. Subong nga hapon, padayon kami, nagpaubos sa amon matag usa nga kaugalingon. Gina-acknowledge namon nga ikaw ang amon Dios, nag-create sa amon. Pinaagi sa imo mga pulong, nakrear ang tanan. Pinaagi sa imo pulong, nakitaan namoy ng imo nga gahum. Tungod sa imo mga pulong, may arasang kabuhi kag kami, may arasang kapasayloan. Namutugin siling sa John chapter 15 verse 3. Nalimpyuhan ang amon mga sala. Tungod sa imo nga ginhimo dito sa cross, sa kalbaryo, kami Ginoo nakaangkod sang kaluwasan. Thank you so much, O Lord. And this time, padayon ka namon niya. Dayaw, ginapasalamatan sa imong kamaayo kag katutom labi na sa ministeryo sang FEBC. Thank you so much, Lord God, sa natapos nga recharge activity sa nagkalain-laing istasyon. Salamat sa bagong ministry partnership, sa mga praise report nga amon na batian. Nabalik na ang transmitter kag internet connection sa iban nga mga istasyon kag kaayuhan sa amon nga mga abyan nga naka agom Ginoo sang imong pagtandog. And thank you man sa protection sang kada isa, even sa answered prayer ng amon na angkon. Subong hapon Ginoo, padayon namon nga ginapalapit sa imo, nagkalain-lain namon nga mga panginahanglanon. Una, gina-pray namon ang mga abyan namon nga subong naga batsyag or ara sa kasubo tungod sa pagtaliwan sa ilang mahal sa kabuhi. We remember to pray ang Maliwat family, ang Gallego family, kag iban pa Ginoo ng mga pamilya nga subong ara sa kasubo tungod nadulaan sang mahal sa kabuhi. Lord, buligan mo sila. Embrace them with your love. Give them peace. Give them strength and hope. Provide also their needs, O Lord. And also we pray ang activity sa FEBC Life Connect this August 15. Pray na gamitin niyo po yung speaker and ang team para maka-help man Lord sa mga abiyan namon niya ara sa sitwasyon niya. Nagkaguol,
may mga challenges mentally. And also sa mga abyan naman siguro, subong agi man sa sina nga sitwasyon, may mga challenges mentally, emotionally, I pray for your comfort. I pray for your strength. I pray for your embrace. Bisitahin niyo po sila ngayon kung saan man sila. And I pray sa mga provinces nga naapektuhan sa mga pagbaha. Sobong ulan-ulan ang panahon. Sang nandigad nga mga linog. I pray, O Lord, that you will continue to comfort them, protect them, and even sa province ang Albay, tungod man sa Alboruto, sang Bulkang Mayon, sa iban pa man nga mga lugar nga naapektuhan sa nagkalain-lain nga kalamidad, buligan mo, Ginoo, ang amon nga mga lideres, mga official, mga responders. Give them wisdom na mahimo nilang ilang trabaho. Kag mabuligan man ang kada isang mga residente. Lord, padayon ka man nga magpamuhat sa tanan nga mga regional stations ang FEBC, even 702 DZAS, down Lord God, sa nagkalain-laing estasyon diri sa Pilipinas. Ikaw padayon maghatag sang wisdom sa kada isa, strength, kag good health sa tanan man niya FEBC Ministry, and also amon niya mga partners and listeners. Thank you sa mga bagong donors, volunteers, partners. O padayon magagamit para Ginoo mapalabot ang imong mga pulong sa nagkalain-lain nga lugar until mabatian sang tanan. I pray also sa amon yung mga leaders kay Kuya Lucho, board, court, leadership group, sa tanan yung mga station managers and programmers, ikaw man padayon magpakamaayo. And Lord, we pray sa iban pa naman yung mga tagpalamati, labi na ang may mga nabatsyag subong physically. Thank you man sa pag-visit mo. Man sila subong sa hospital, sa Ilabalay. Padayon gi Ginoo magapamuhat. Even our nations, ginakomit naman dira sa imo. Sa tunga, Lord God, sa mga issues and concern, ikaw gid padayon magabulig sa amon yung mga leaders. And also, thank you nga makasalig kami dira sa imo, that you are our God who is in control, our God who is sovereign. We pray also, Lord, ang mga international concern, binasubong padayon ang gyera between the US and the Iran, Lord God, kag tungod sina na apektuhan man ang kada isa sa amon, nagataas na ang mga balaklon and even ang gasolina. Lord, sa sininga sitwasyon, Lord God, padayon kami nga nagasalig dira sa imo. Thank you nga ikaw lang gid ang amon nga masaligan. Isan pa, Lord, sa amon yung mga tagpalamati subong, kundiin man sila. Ikaw padayon magabisita sa ila, padayon ka nga magaligon sa ila, padayon ka nga maga-comfort, kag maga-provide, maga-himuno sa ilang mga panginahang lanon. Thank you, Lord, sa imo pagpakamaayo. Ginasalig, ginatugyan lang gid namon sa imo ang tanan. Dungog kag himaya dira lamang sa imo. Salamat nga initanan madangop namon sa pangalan ni Jesus. Amen.

Alas 4 in punto ang atin niya oras sa biyan. Thank you so much, Gid, sa imo pag-upod diri sa programa Pagpamalandong. Thank you nga ginupdan niyo ako sa pagpangamuyo at the same time sa pagtuon sa iyang mga pulong. Tandaan naton nga ang kalibutan nagkabag-uman pero ang atin Ginoo wala gid sang pagbag-o. Matinud-anon siya halinsadto until now. His word remains true, his goodness remains constant, and his plans remain secure. That is why he is worthy of our praise. Ini ang programa Pagpamalandong. Nakaupod ninyo ang inyo amiga Miga Jen Robles Librado. God bless you and happy weekend, mga abiyan. Magasunod na ang programa. Kaupod si Miga Joy sa aton balita kag iban pa.

Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: isagid ka maayad-ayad nga hapon sang Biyernes dira sa imo abiyan. Kumusta ang weather dira sa inyo lugar? Maulan ba? Gag-um-gu-um. Gaulan naman guro, no? Nag-ulan naman guro. Manang panyimpo naton basta hapon. Bong bulan sang Hulyo. Dala payong kung plano magguwa. Nakapauli na ba ang aton mga estudyante? Mga iban malagaw-lagaw pa ni, mahingagaw. Kaya buwas ng last day. Last day sang aton iyang kasaulugan dari sa probinsya sang South Cotabato. Di ako ang inyong amiga Joy Kawayan Combatir sa pagdulong naman sa mga balita, impormasyon kag inspirasyon sa sininga kahapon nanon. Feel free nga mag-message diri sa aton number 0963180-1469. Let us know nga nagapamati ka dira abiyan. Connect lang ka mo dala sa aton na FB Live sa 1062DXKI-FEBC Radio. Sa mga earlier programs naton kaina, may mga nag-message man diri.
1: Balita!
0: Ano gali? Reactions sa Doctors Online na mati da si Pastor Jerry, no? Danggalio. And Brother John Paul Barrientos. Maayad-ayad nga hapon. Sino pa ang present? Puro pabatsyag lang daa. Message lang ka mo diri. Sa aton na Facebook ay na si Sis Daisy Gapamati. Sabay ara ka pa dira, Sis Daisy. Shout out sa Mogote, Kag Concepcion Family.

0: Sige, drianay kita sa aton nga
1: Bali.
0: Mga pahibalo ang aton action line. Idol ang sa aton ni Miga Jen.

0: Ang kamatayan ay tiyak na mararanasan, pero tandaan mong ang kaligtasan naman ay laan sa pamamagitan ni Jesus. Kung kinilala mo si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, ay mapapasayo ang kaligtasan kanyang alay. Ang kamatayan ay pansamantala sa taong naligtas dahil kay Jesus. Kaya, asa ka pa ha? Kung sumabay po kayo sa panalangin at nais pang makilala si Jesus, mag-iwan lamang po kayo ng comment o mensahe at kami po ay makikipag-ugnayan sa inyo. Salamat po.
1: Balita kag-iban pa.

Madamong salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Dito na kita sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon na byan. Yari ang mga balita para subong adlaw sang Biyernes, Hulyo 17, 2026, sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Sa balita lokal, duha ka estudyante napilasan matapos nabangga sang SUV samtang nagatabok sa National Highway sa Tupi. 60mm mortar shell na diskubre sa kilid suba sa Tiboli. Sarangani kag AFP naghiliusa para padasigon ang rehabilitasyon sa mga lugar nga ginigo sang linog. Grade 11 student nga nagsalbar sa nalunod nga lalaki ginkilala sang LGU Kabakan. Sa balita nasyonal, ipo-ipo sa Masbate nagtuga sang damyos sa pila ka kabalayan. Earthquake swarms posible sinyales sang panibag-o nga paglupok sang Mount Mayon. Kag sa balita sa luwasang pungsod, Ebola sa DR Congo mas madasig maglapta kaysa sa nauna nga outbreak suno sa WHO. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Pilason ang duha ka estudyante matapos na bangga sang isa ka SUV samtang nagatabok sa National Highway sa Barangay Poblasyon Tupi banda alas 7:12 kagabi. Suno sa Tupi Municipal Police Station, nakabaton ang ila desk officer sang tawag halin sa isa ka concerned citizen angot sa insidente. Gilayon, nagresponde ang traffic investigator kag patrol team agod magpatigayon sa investigasyon

0: bulig sa paunang pagsusi na tumod nga nalambigit ang isa ka Toyota Fortuner nga ginamaneho sang isa ka 68 anyos nga retirado nga pribado nga empleyado kag residente sang barangay Poblasyon. Nagabiyahe ang SUV sa National Highway padulong Jensan sang aksidente sini nga nabangga ang duha ka pedestrian sa ka 17 o 17 anyos nga residente sang barangay Poblasyon Tupi kag 19 anyos nga residente sang barangay Palisbong Palimbang Sultan Kudarat. Nagtabok suno pa ang duha halin sa merkado publiko padulong sa nabagatnan nga bahin sang kalsada padulong sa Ila Boarding House sang natabo ang insidente. Bangod sa kakusog sang pagkabangga, nahaboy ang duha kag nakaagom sang damyos sa ilalawas. Gilayon gindala sang BFP rescue team sa pinakalapit nga ospital. Padayon ang investigasyon sang Tupi Municipal Police Station. Agod matumod ang bugos nga detalye sang insidente kag sa labton sang nalambigit nga driver. Nadiskubre ang isa ka 60mm high explosive mortar shell sa kilid sang suba lapit sa isa ka balay sa barangay Aflec Tiboli pagapon sang udto. Base sa report, banda alas 12 sang ginpabalo ni alias Dani 45 anyos mangunguma sa Tiboli Municipal Police Station ang natukiban sini nga ginadudahan an exploded ordnance samtang nagapaligo sa suba. Gilayon nagresponde ang mga pulis para beripikahon ang report. Ginkordon ang lugar kag naghimo sang paunang investigasyon. Matapos na kumpirmar ang butang, nakigangot sila sa South Cotabato Provincial Explosive and K9 Unit. Pulumulok para sa luwas nga pagkapot kag pagdispose sini. Banda alauna 10 ang hapon nag-abot ang katapo sang South Cotabato PECU kag natumod ang nasambit nga bomba isip 60mm high explosive mortar nga wala sang safety pin. Rason nga perti ini kadelikado. Sa investigasyon ginpahayag ni Dani nga namatikdan niya nga guwa ang nasambit nga bomba sa kilid sang suba kag ginapatihan nga dugay na ini na lubong sa nasambit nga lugar. Luwas naman nga gindala sang SCP ko pulumulok ang nasambit nga bomba para sa tama nga disposisyon kag pagneutralisar. Wala sang napilasan sa insidente. Gin pabakod sang gobyerno probinsyal sang Sarangani kag Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagbuligay agod madasig ang rehabilitasyon sa mga lugar nga naapektuhan sang 7.8 magnitude nga linog. Sang Miyerkules gin pangunahan ni Provincial Administrator Attorney Ryan J. Ramos, representante ni Governor Rogelio Pacquiao ang pagbisita sa Estasyon San 1002nd Infantry Bagwis Brigade sa Malungon. Nakigpulong siya kanday Brigadier General Apollo Lamaton kag Colonel Jeffrey Villarosa agod talakayon ang mga tikang para sa mas madasig nga pagbangon sa mga apektado nga komunidad. Lakip sa mga nagapanguna nga plano ang pagtukod sang 1,020 ka temporaryo nga balay para sa mga pamilya nga nadulaan sang puluyan sa malapatan kaglan. Pag-aistorihan man ang pagtukod sang temporaryo nga learning center, agod makabalik sa pag-eskwela ang mga estudyante. Suno kay Ramos, gintahasan ni Governor Pacquiao ang mga talatapan nga padasigo ng pagpatuman sang proyekto, agod mabuligan gilayon ang mga pamilya nga naapektuhan sang linog. Ginatagan pagkilala ni Kabakan Mayor Evangeline Pascua Guzman ang kabaganihan sang isa ka grade 11 student na taga-barangay Kilagasan, Kabakan, Cotabato nga si Rexel Joaquin Mangliwan sa iya pagsalbar sa isa ka lalaki nga nalunod sa resort sa Kabakan sang weekend. Suno sa 16-year-old niya si Mangliwan sang nakita niya ang lalaki nga wala na sang malay, gilayon sinigin susi ang iya nga pulso. Sang nabalaan nga wala na sang pulso, gilayon siya nagpatigayon sang cardiopulmonary resuscitation o CPR nga nangin madinalagon agod mangin consciously wat ang biktima. Ginkilala ni Mayor Guzman ang pagka-alerto kag selflessness ni Mangliwan na nahibaluan nga Corps Commander sang University Laboratory School Boy Scout of the Philippines o ULSBSP. Nagalaong mga alkalde nga mangin inspirasyon si Rex sa iban pang kabataan nga mag-step up sa mga sitwasyon nga kinahanglan ng ilabulig kag mag-intra sa training kapareho sang tama nga paghimo sang CPR agod makabulig sa pamilya kag sa kapareho. Bangod diri ginpatigayon ang basic life support and standard first aid training adlaw sang Huwebes kag Biyernes sa municipal gym paagi sa local youth development council agod makaangkon sang ihibalo ang mga kabataan sa pagsalbar sa mga hindi ginaexpektar nga panahon.
1: Balita Nasyonal.

0: Naka-experience siya sang Ipo-Ipo sa baybayon sang Barangay Bagumbayan, Masbate City, na nagtuga sang damyo sa Pilaka, Kabalayan. Suno sa Chief Meteorological Officer sang Masbate nga si Riza Bartolata, base sa impormasyon halin sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, ginaimbestigaran pa ang kabugusan nga tala sang naguba nga mga balay. Nabuloan nga nag-umpisa ang Ipo-Ipo sa kadagatan bago ini nag-igo sa mga kabalayan. Ginexplikar ni Bartolata nga ang Ipo-Ipo isa ka natural phenomenon nga masami nagakatabo kung may severe thunderstorm. Experiencear ini kung may mabaskog nga mga pagdaguob kag pagkilat, labi na kung mainit ang kadagatan. Pangudiri nagpahanumdom si Bartolata na mangin mabinantayon sa sitwasyon sang panahon bangod peligroso ang nasambit nga panghitabo ilami na sa mga salakyan pandagat. Sa ulihing nga balita national, ginpahayag sang FIVOX nga ang serye sa mga pagtayog o linog swarms o earthquake swarms nga na-experiensyahan sa probinsya sang Albay, posible sinyales sang nagahilapit nga paglupok sang bulkang mayon. Suno kay Seismological Observation and Earthquake Prediction Division Chief sang FIVOX nga si Dr. Winchell Ayan Sevilla, masami ma-detect ang ini nga pagtayog bag-o ang aktwal nga paglupok sang bulkan. Gin-explicar ni Sevilla nga may mga pagtuon nga nagahambal nga ini ginatawag nga distal volcano tectonic earthquakes kung sa diin ang sinyales ang pagtayog naghalin sa tectonic activity apang may kaangtanan sa pagsaka sang magma halin sa idalom sang bulkan. Posible suno pa na deform ang palibot sang bulkan bangod sa pagsaka sang magma na nagatuga sang pagsaylo sang stress sa mga fault kag naga-trigger sang sagunson nga pagtayog. Bangod diri wala ginakuha sang FIVOX ang posibilidad nga may kaangtanan ang mga natala nga earthquake swarms sa aktibidad sang bulkan mayon na kilala isip isa sa pinakaaktibo nga bulkan sa pungsod.
1: Balita sa luwas sang pungsod.

0: banta.
1: DXKI Balita.
0: Sa uli nga balita, nagpaandam ang World Health Organization o WHO sini nga Webes nga mas dasing maglapta ang Ebola virus sa Democratic Republic of Congo o DRC kumpara sa kung sa diin man nga naunang outbreak sang makamatay nga sakit. Sunok kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, naglabot na sa masobra 2,000 kakaso sang Ebola ang natala sa nasambit nga pungsod lakip ang 796 nga napatay duha ka bulan matapos gindeklarar ang outbreak. Bangod diri ginakabig ini subong isip ikatatlo nga pinakadako nga Ebola outbreak nga natala sa kasaysayan. Ginpahayag ni Tedros nga mas madasig ang paglapta sa subong outbreak kumpara sa malala nga Ebola outbreak sa DRC sang 2018 tubtub 2020 nga naglabot sa masobra pulo ka bulan bag-o nakatala sang 2,000 nga kumpirmado nga kaso. Madumduman nga natala ang ika-17 nga Ebola outbreak sang DRC sang Mayo 15 matapos ang mga ginbawian sang kabuhi sa probinsya sang Ituri. Isa sa lugar sa aminhan sidlangan sang pungsod nga padayon naka-experiencear sang kinagamo bangod sa mga armadong grupo. Nabudlayan man ang mga otoridad sa pagsabat sa outbreak bangod sa armed conflict sa pila ka bahin sang DRC. Pag-ulang, isa ka Ebola treatment center sa Bunia ang ginatake. Sa karon natala na ang mga kaso sang Ebola sa 5 ka probinsya sang DRC kagmangin sa kaiping nga pungsod sang Uganda. Ang subong outbreak nagatuga sang tinasahi nga Bundi Bagyo strain sang Ebola virus kung sa diin wala pa sang aprobado nga bakuna o bulong. Amuyad to ang madulong nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Magasunod na ang hudyat balita upod ang 702 DZAS.
2: Ang ahensya sa isang pangmatagalang plano para sa Visayas, gayon din sa Mindoro at Palawan. Dagdag pa nito na ang tatlong lugar ay kabilang sa mga pangunahing lugar na may problema sa supply ng kuryente at kailangang mabigyan ng pangmatagalang solusyon. Inaasahang hindi na kailangang saluhin ng Luzon at Mindanao ang kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas sakaling maipatupad ang mga hakbang.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: Agar ang pag-overhaul sa National Infrastructure Planning gamit ang Project NOAA Scientific Hazard Maps para sa lahat ng susunod na flood control projects, hiniling ni dating Representative Robert Ace Barbers. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
5: Hiniling ni dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang agarang pag-overhaul sa National Infrastructure Planning. Iginit na dapat mas mahigpit na gabayan ito ng Project NOAA Scientific Hazard Maps ang lahat ng susunod ng flood control projects. Binigyan din ni Barbers dapat abandonahin ng gobyerno ang political convenience at guesswork upang wakasan ang talamak na pagsasayang ng pondo ng publiko at hindi epektibong flood walls. Aniya, dapat gawin ng Department of Public Works and Highways ang isang proactive agency na ina-anticipate ang kalamidad o sakuna kaysa umaksyon kaagad. Sabi ng dating mambabatas sa paggamit ng Project NOAA na makapagpapatayo ng foolproof defense system, magagarantihan ito ang gobyerno ng long-term stability na kailangan baguhin ang anyo ng mga kanayunan sa isang maunlad na sentro ng ekonomiya. Nanawagan din si Barbers para sa isang mahigpit na batas na ipagbabawal ang pondo sa anumang flood control assets maliban na lang kung sinuri at malinaw ito sa Project NOAA's strict parameters. Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
3: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pinalalakas patuloy ng Department of Education ang mga programa nila para sa mental health at reporting system. Ito anila ay parte ng mas malawak na hakbang sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga estudyante sa loob ng mga paaralan. Kasunod ito ng mga serye ng pagbabanta sa mga paaralan at iba't ibang bahagi ng bansa na nagbunga ng pangamba sa publiko. Kabilang sa mga hakbang ng ahensya ay ang pagpapalawak ng mga helpline at reporting mechanism para sa mga mag-aaral na nangangailangan ng tulong, paglulunsad ng active attack safety drills, pagpapalakas ng school safety audit, pati na rin ang paglalagay ng CCTV at metal detectors sa mga paaralan. Sinabi pa ni DepEd Secretary Sunny Angara na dapat ding pagtuunan ng pansin ang mental at emosyonal na kapakanan ng mga estudyante, hindi lamang ang active shooting drills. Samantala, minamadali na rin umano ng ahensya ang pag-hire ng aabot sa 10,000 school council associates kasunod ng pag-aproba ng Civil Service Commission ng mga qualification standard nito.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: Nagkakaisang tinig ang pagbabatikos ng mga senador ang pinapakalat na video ng China na nagpapakita ng isang unggoy na nakabarong Tagalog at animoy isang tutang sunod-sunura na sa dalawang kamay na kumakatawan sa Estados Unidos at Japan. Ipinakikita rin sa naturang video kung paanong sapul sa isang water cannon na pinakawalan sa isang barkong pag-aari ng China. Pinangungunahan ni Senator President Sherwin Gatchalian ang pagkukondena sa hakbang na ito ng China. Gayun din, binigyan din ni Senator Robin Hood Padilla'ng hindi katanggap-tanggap ang ginawang videong ito ng China. Para naman kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, sobrang pag-aalipusta ang ginagawang ito ng China, lalo na at ipinakikitang normal ang karahasan sa usapin ng West Philippine Sea. Walaan niyang bansa na may paggalang sa sarili ang gumagawa ng ganito. Gayunman, sinabi ni Zubiri na hindi yuyukod sa ganitong pagkababa at pag-aalipusta ang Pilipinas. Maaarian niyang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa usapin ng teritoryo sa West Philippine Sea, ngunit hindi ito ang nararapat na paraan. Gayunman, binigyang din ni Zubiring patuloy na isusulong ng pamahalaan ang pag-aangkin ng naturang teritoryo batay sa 2016 arbitral ruling ng United Nations. Matatandaang sa ilalim ng liderato ni Zubiri ng Senate President pa ito nang magpalabas ng resolusyon ng Senadong nagdedeklarang pag-aari ng Pilipinas ang pinag-aagawang teritoryo.
3: Hudyat, pangunahing balita.
2: Nagsisimula na ang pagtalakay ng Technical Working Group na binuo ng House Committee on the Welfare of Children ukol sa mga panukalang batas na magpapatupad ng regulasyon sa paggamit ng social media ng mga bata sa bansa. Namumuno si Pasig City Representative Roman Romulo sa nasabing working group na ang layunin ay tutukan ng iba't ibang panukalang batas upang tiyakin ang kaligtasan at maproteksyonan ang mga bata sa digital environment. Kabilang sa mga panukalang ang House Bill number 9965 na iniakda ni House Speaker Faustino Boji D. III at Majority Leader Representative Sandro Marcos na naguutos sa Department of Information and Communications Technology at Department of Education na isama sa K-12 curriculum ang digital literacy and ethical use of social media. Sa ilalim nito, ipagbabawal ang social media accounts para sa mga batang 13 taong gulang pababa at papayagan naman ang 13 taong gulang hanggang 17 taong gulang na maka-access sa platforms pero dapat ay may verifiable parent consent and supervision. Sinabi ni Speaker D na hindi nais ng panukalang malayo ang mga bata sa teknolohiya kundi nais lamang nitong tiyakin na hindi nito maging biktima ang mga bata.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: Sa kabila ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ilang bahagi ng Metro Manila, nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Makati sa kanilang mga residente na huwag magpanik. Kasabay din ng kanilang paalala, lalo na sa vulnerable sector na mag-ingat at manatiling alerto. Nabatid na kadalasan na ang nararanasan ay mild symptoms lamang ng COVID-19 kung saan nakaka-recover din agad kapag may sa dapat na pahinga habang nasa bahay. Ngunit muling habilin ng Makati LGU na mas maigi pa rin magpakonsulta sa mga health centers at hospital ang mga nakatatanda, mga buntis, lalo na ang mga individual na may malubhang karamdaman kung may sintomas ng COVID-19.
3: Ulat Panahon.
4: Nakakaapekto ang habagat sa extreme northern Luzon. Nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulukidlat ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes at Babuyan Islands dahil pa rin sa habagat. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulukidlat, dulot naman ng localized thunderstorms. Ang araw ay lulubog mamayang alas 6:29 ng gabi at sisikat naman bukas ng alas 5:36 ng umaga.
2: Narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies: US dollar 61 pesos and 64 centavos.
4: Canadian dollar 43 pesos and 90 centavos.
2: Australian dollar 43 pesos and 11 centavos.
4: Singapore dollar 47 pesos and 80 centavos.
2: At Saudi riyal 16 pesos and 42 centavos.
3: Hudyat ng pag-asa.
4: Mula sa mga kawikaan, kabanata 22, talata 8. Ang naghahasik ng kasamaan ay mag-aani ng kamalasan at hindi magtatagal ang kanyang kasamaan.
3: Hudyat Balita.
2: At iyan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Biyernes at 17 ng Hulyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan.
4: At ito naman si Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
3: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras, alas 4:45 ng hapon.
6: Mga
7: sa sulod sang 60

siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Today is a very diverse episode here in our China travel series. Kasi we will explore three different types of places here in China. So today, in Shanghai, we will go to three types of areas: nature, historical, and modern.
1: Real travels.
2: Value for money.
1: Food trip.
2: Accommodation na sulit.
1: Real travels.
2: Because adventures are the best way to learn.
3: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your travel host and buddy for this episode. And today, guys, we are still here in Shanghai, China, and we will explore one of the pinupuntahan ng mga tourist spots here in Shanghai talaga. So we'll go to a lot of places na mga tourist destination talaga. Here in Shanghai, China. So I'm excited to see it and samahan niyo ako as we really witness and explore itong mga tourist spots and places na ito.
0: For our first stop, we will go to People's Park Shanghai, one of Shanghai's most iconic city center parks.
3: So ito na, nandito na tayo sa People's Park sa Shanghai, China. Ito yung isa sa mga pinakamalaking parks dito sa city center in Shanghai. And talagang napakaganda ng ating tanawin ngayon. Hindi ko in-expect na sobrang laki pala ng park dito sa Shanghai, China. Knowing na it's a city na napakadaming buildings, it's really nice to know na ang dami din palang mga green spaces and areas dito. So tingnan nyo to, yung nasa likod ko. Para talaga akong nasa abroad, kahit park lang yung pinuntahan natin for this one, meron silang mga water lily. Tapos ayan o, may mga flowers na tumutubo dito sa water area na to, dito sa may parang river. And tingnan nyo guys, meron silang mini bridge na you can walk. So imagine nyo guys, pwede kayo umupo dito. Upo kayo dito, tapos magmuni-muni kayo. Yan, lalala. Napakaganda ng kanilang area ng park. Ano siya, hindi siya yung parang typical park. Kasi tingnan nyo guys, so, pag lingon nyo dito, para kayong nasa Baguio Premium. Ayan, ang daming parang sobrang tall na trees, super ganda. And hindi pa ulit-ulit yung trees. May water lily, may tree na matangkad, may tree na pandak. Tapos dito may tree na parang Japanese na tree na parang paganto yung tubo, pa vertical yung tubo imbis na horizontal. Sobrang presko lang din talaga here sa People's Park sa Shanghai, China. Tapos alam nyo ba guys, ito meron tayong unique na trivia dito sa People's Park. Ang sabi daw ng mga locals here, dito sa People's Park sa Shanghai, China, usually pag weekends, may mga magulang, may mga parents, may mga nanay at tatay, pumupunta sila dito. Hindi para makipag-socialize or convene with each other, pupunta sila dito guys kasi irereto nila yung anak nila sa mga tao dito. Merong pinapaskil silang parang poster, hinahawakan nila yung poster na yon. Nandun yung picture ng anak nila, yung pangalan ng anak nila, trabaho ng anak nila, details, profile ng anak nila, tapos kung ano yung sweldo ng anak nila. So imagine nyo yun guys. Yung mga magulang dito every weekend, nagre-reto ng mga anak. So, I don't know what it means or kung ano yung implication nun dun sa dito sa economy.

0: Bung Kafie Wata, ang pagkamaayos ang Ginoo. Programa nga ginadulot para sa Katribong Blaan diri sa Sok Sargent Region. Bung Kafie Wata, ang pagkamaayos ang Ginoo. Programa nga maghatag sang inspirasyon kag makabulig nga impormasyon para sa Tribong Blaan. Bung Kafie Wata, ang handom sa sininga programa nga mapaabot ang pagigugma kag pagkamaayo sang Dios para sa tribo nga Blaan kag sa bugos nga katawhan. Bung Kafie Wata. Kag karon yari si Brother Bert Labuaya.
1: Fifth labi di katsato di gamodad flanek na tao ti Bung Kafie Adwata. Yadagit ko Bert Labuaya na ginyugo di kaflabi na ni dito sa to oras programa dini di 1062 DXKI amda ako dini di Barangay Morales, City of Coronadal, South Cotabato. Kamusta gamo kagka di oras na ni? Pasalamat ato di duwata, di kafiyon, di katsato di gito. Gara tani panahon maulan, di toon, di irada municipalities, Walfabi, di whole probinsya, South Cotabato, nagdeklaral nda klase do la few panahon to. By pasalamat ato din wata, ito o kaya gito gobyerno, provincial governor, then mayors, nagami di DepEd para ayiran nga to amulari sefala. La delikado kagkahla kama namimo takafdalan para anirad gambatan ni sigurado to safe gito dan nga nungal matabo di gito di katala na cell di gito rad lugar di rad gito rad barangay di rad municipalidad la alien gal fiefal mingeron by sana kableto pasalamat di duwata dubalo det di ni mo to mali sana ti tuok ti Bung Kafie Adwata di gito. Before ta nga to di gito topic, ayya kaya guwag san fala ta di kaflabi na ni, gara tayo risato linggo to, nun bong natabo to di Tacloban, nun dan nga at minggala na rin lams fila. Kan kunun dan panghitabo ani gambata ni, kibo kabito ron di gito konteksto, di gito barangay, di gito fila, tigabla ni mo to, nati intervention bletore dan nga to, para mawagal na rin gambata ni, na santo to karang ayo man ta bullying in the school duna na ye maburad estudyante to kun of matila dam wala estudyante with in fact ani linggo ni di eri satus filatore eri to fi non balita to na ayo estudyante gakfarada fulis mabe sanafang tatamahalan estudyante ni orasan ni kaman to ti importante ayo that the roles the parents gito rad to ti kibo kafalbong to rad nga to kibo kaalalay to ridale na kaman to ti gal importante man ti di muna butangan to ayo ko na betala refien hat do tala fi arat tabolam ne deri gumne fa na na betala ready kilil usnalo adwata kaman fi flabi di kat satu digamo tanbu u greetings ko di dan flanet ko deri tubang kererad tamdo re mabot nalo duata dan barangay official to de rad simbahan to de to otati pasalamat di duata do feel na nun influensya dan at kafir kat do ta dan fi arat diran nga true dirad gito simbahan nuna ko de di tubing Grace Calvary Church dale Pastor Danilo Malida and family dale manang Lynn Malida na kreerad members to de kreerad da tamdo di Sunday school amda di rad nga di folam no kal di rad tua na irad da mo ta de gal falwa kada sabado outreach program na linggo mabe tamdo na lo duwata to ti bong salamat to ti lahaw adwata maye gito maye gamo gambata na ye gamo ni mo di gito sa syudad feel dad ni mo gambata na ye nun dad da flanet ta dahil hinablos ko mention ko dad flanek ko rin, dahil manang Miri, manang Dilya, taman ko manang Lingine, manang Rosella, kreerad flanek to rin bang, dahil brother Johnny Labuaya and family, di ifadad tamdo at nalo adwata de rin bang, dahil Pastor Mario, dahil Pastor Romeo, dahil Pastor Jimino, Pastor Yoltinga, dahil Pastor Marang, na ti kusimtoran mabot nalo dua tarae, fi flabi digamo mulaan mo on adwata bablegamo kis nagtananu an nagnara to na ay kakdo to dirad damo to to naridwata dun saya to orason kan ko sanak na ta dis nalod wata na magserba ta di kanan nandad pamilya ko de Erico gi dalo brother Dandy Ogkal dalo Danilo Ogkal Joey Richard kabay pa nun dad salmi nga gito de Erico gi dalo kuni kambang and family dalo kuni Till brother Jimmy Calas dalo Vicente Till and family dalo manong Saro Till Francisco Malida Senior IPMR to de dali Grigi no Francisco Malida Jr. na dali siya de dali Ma'am Gina Magdagasang and family Creo Dairy at Tubang dali Brad Nestor Dairy Kugi Phil Flabby di Katsato digamo nun sa Dagal Falmingi digito Dairy at Bangan dali Pastura Dulos and family dali Pastor Ronnie Dalig Creo dan members to de nad sila family oh nakakalungkot yung balita narinig natin diyan sa Atbangan condolence na sympathy di rada pamilya Andalinog dari at bangan dat kilala talad to yan condolences pamilya Andalinog kanila dat kumpare ko di dali brother Rudy Andalinog condolence sa inyo dyan na kapatid no so nung dat flanet tadi ni Real Mutag dat diyo damo kong family nun flanek tadi niri Dungang Lehek, nun flanek tadi eri Barrio Tulo, Apurok or Sitio Tulosa, dali Pastor Mario Bukong, Reverend Kuni Bukong, dali Pastor Chito Dalimbang, nadi er flanek Tor Eva, dali Pastor Jonas Bungan, Pastor Giban, di niri Barrio 8, nakreufal mga di gito, erad members to, fi flabi di nga mo, di ufarad flanek tadi niri South Cotabato, nun flanek tadi erad Blaan deri Tamfaken, Fi Flabi di Katsato di Gamo de e, dan no de Flanek ta de eri Fulumulok. Of course, da me de erat barangay de eri Tufi. Dini di tantangan, no de Blaan Falmingi de Gito de e. Part of Santo Niño, part of Nurala. Na ko simto Falmingi de Gito, Fi Flabi di Gamo. Sa mga kapatid natin, mga utod na nga hindi IP, salamat gid sa inyong pagpamati. No? Ang iban sa inyo, wala nakaintindi sa ginahambal ta diri. But we believe nga ang ini nga ministry, ang request ko sa inyo, i-consider nyo sa prayers para i-sustain sa Ginoong aton kaalam, ang aton kusog, nga mag-serve pa sa aton Ginoo kay ang pinaka-common goal, ang goal, objective, o purpose sa sini nga programa ay mapaabot ta ang pagpalangga sa Ginoo sa ibang nga tribo, like tribong Blaan. So, nag-request ako sa inyo nga special prayers, wala ako gapangayo sang financial, prayers lang para masustain sa Ginoo ang needs natin physically, spiritually, kay balanta subong grabe ang pressure sa aton nga kalibutan kaysa busy man ang trabaho, nagabigay man ang aton lawas, hindi man maayong kondisyon, but salamat sa Ginoo sa iya nga kaayo sa aton. Ginapasalamatan ko gali no ang partner naton nagkaroon kita sa outreach program diha sa Tiboli. Sa grupo ni Doc Lin, Dr. Lin Siokon, no, from all the way from US, ang iya nga panimalay, iya mga ayabana, kag iya mga kabataan, kag iya nga team, no, may volunteers from Bacolod, isa ka psychologist, kag psychiatrist, may mga nurses man nga nag-volunteer, kag with the coordination, kag cooperation, kag partnership program natin sa DepEd, kag ang Restore Families, Restore Ministry, upod sila, Ati Belen Fernandez kag si Jay Fernandez nga na-reconnect man kita sa ila kag sang una siyang people kita naka-meet naton ini mga bata ni late Sir Felipe Fernandez. Salamat sa inyong kabalaka sa iban nga tribu kag hindi sapat nga i-preach ta lang ang gospel but ginpakita naton sa mga tribe, sa mga tiboli ang kaayo sa Ginoo through sa pagpalangga naton in action. Feeding program, spiritual services, excuse me, physical, tag-dental check-up. So, salamat gid sa Ginoo. Ang doktor man namo sa DepEd, Dr. Mark Mac Darcel Canta, kag ang amon nga mga dentist na nag-upod, mga nurses. So, natigayon ang ina nga outreach program together with sa isa ka partner naton ang 1062 DXKI. So doon na niya na planet. Salamat di ka fi duwata di kat satu digito. Gata ni bulan na telepono bulan June, no? Ang dami nating gustong gawin sa June. Pero hindi nagawa lahat maliban sa sa DepEd, maliban sa Lindol noong opening first day na natin noong June 8. Ito naman sinundan namang calamity, sinundan naman ng bagyo, walang pasok. Gerta kaman fala gugalman balo di darma ko di DepEd, baka nakalimutan na natin yung obligasyon natin sa Panginoon at pinaalaala sa atin ng Panginoon na Linggo or Sabado, yung sa iba, ay ginagawa natin yung responsibilidad natin sa Kanya. Pero hindi na natin nagawa dahil gina-allow natin ang mga teachers natin na magkaroon ng seminars kung Sabado at Linggo. Baka isang palaisipan na tinakausap tayo ng Diyos na tingnan nyo ang dami nyong gawing intervention para gumana yung si DepEd. Pero hindi eh. Control adwatak rin. Kamanto ugutigalt na raga yamat nalo duwata, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. At do taridad nga toye, at do talat nalo duwata, do taridali values, dyan pa lang sa bahay. So, doon na niya. Dan flanuk, before atang ato, digito, a flush, amnita, tabang, di duwata, mga mitalangit, salamat, di ka fume, di lawil mi. Balo nundad panahon di la guskof me de erige gamsala ami di fago di kafal dami di radtalo mi di kayemi na dan nimo amel na nebom fofome wata al na nubom fandami manaka tlu ha me de eri snadom na lobom gami di tulo sam Lord manaka rapat dapatam Lord salamat di 1062 DXKI salamat di bong programa bong kafidwata. Dubalo nun, the challenges na tabo dilawil mi, sa nakaflus mi, de erige. Dufago rit nalo, ang fago di tulos am digami, fago di planom, niti mi kafim. Di ka flabi na nit, nabam gami Lord, balo anigami santo, bless am dad estudyante, bless am dad tua, that teachers mi, na gobyerno mi Lord. Gara mi politically, na mi di political crisis, nun natabo de erigami Senado, nun dad bong problema mi di flood control, bong problema mi di corruption, Lord, at nabangam gami. Faflesam kakurungam di gami. Blessam the teachers, Lord, nigukurum dagatam Jesus. Amen. Di ayari June 22, previous week, nun sa ato natabo di Tacloban City, no? Ito ay isang trahedya na naganap noong Hunyo 22, 2026 sa San Jose National High School. Ayon sa mga otoridad, dalawang minor di edad na mag-aaral, edad 14 at saka 15. Ang umano'y nagpaputok ng baril sa loob ng paaralan. Tatlong mag-aaral

binigyang diin ng mga investigador na hindi pa ito sapat upang ituring na opisyal na dahilan ng krimen. Sinisiyasat din kung paano nila nakuha ang mga baril at kung may iba pang salik na naka-impluensya sa insidente. So doon na ninatabo di Tacloban City, di Satos Villa, di San Jose National High School. Kasunod ng insidente, nag-utos ang pambansang pamahalaan ng masusing investigasyon at pagpapatibay ng seguridad sa mga paaralan. Nagbigay ang Department of Education ng psychological support at counseling sa mga mag-aaral, guro, at pamilya ng mga biktima. Kanto Fuye, sinampahan ng mga kaukulang kaso ang mga suspek alinsunod sa batas na sumasaklaw sa mga batang nasa tunggalian sa batas. So, ito yung mga mahahalagang aral agwata amda di natabo dito di Tacloban, no? Mahalagang iwasan ang pagbibigay ng simpleng paliwanag sa ganitong trahedya. Bagamat maaaring maging salik ang bullying sa isang kaso, walang iisang dahilan ang school shooting. Kadalasan ay bunga ito ng pinagsama-samang mga salik tulad ng hindi natutugon ng pangangailangang pangkalusugang pangkaisipan, pag-access na baril, o paano nila na-access yung baril, kakulangan sa maagang pagtukoy ng mga seryosong banta, at iba pang personal, panlipunan, at pang kapaligirang salik. So ang pangyayaring ito ay itunuring na isang pinakamalalang insidente ng baril o pamamaril sa paaralan sa kasaysayan ng Pilipinas at nagbibigay diin sa kahalagahan ng mas matibay na school safety measures, epektibong anti-bullying programs, maagang mental health intervention, at mahigit na seguridad sa loob ng mga paaralan. So ang pamamaril sa paaralan, itong school shooting, kuniyot at dikasaysayan, ngad first time go lingeron na tabo di Pilipinas, ani na tabo ani. Duya istoryayiran nga at minggala to, nun bullying experience la di dalo eskwilahan. Kaman fusok di gamba tanani ba? Ayir dad role, ayir dad paano ba pinalaki ng mga parents yung kanilang mga kabataan sa loob ng kanilang tahanan, dapat gito, kaman to guti galman, toom lahil mimo nga, by ayir yung pagkabuo natin sa kanila bilang tao, tooti bong responsibilidad to. Sa todo karang niyidwata to, kung saan tayo nagkukulang, kula ni mo to responsibilidad to, diran nga to, doon na niye. So kalasawang lagi, so kalatua, tala titagagan admisipli na dali. Doye tabola malnak, tabola tukay, ginaspoiled man natin sila. Kung naayo kreuf nila, balo, hirap na hirap tayo, ibinigay natin. Garata sa ang ating tungkulan, pero garata yung gagan tablerale, pero may limitasyon, may limit tayo eh. Especially ko afgafatim di kanun, ay to spoil kreuf nin. Na balo nun ni moan mali di panimalayam, di lam gumnaam, la gaganam admisiplinaron. Garata yun nun sa to libro, Dr. Robert Sela, nun dali libro, yung title ang Train Up a Child. Nun part tandi libro to, kun sok gamsalaran nga am, automatically, adnisiplinam. Nun gito balo sa dad parents, dad Pilipino, sok gamsala nga to, mimo mali, mantari ka nun sa to. Karang tafa nga, duyegal taman. By, ayo di libro Dr. Harold Sela, the moment, sok ayo nga am, mimo mali, o lataraan o sala, yan yung panahon na yan ay disiplinahin mo kaagad, mimo ge intervention para hindi siya malaking spoiled. Kasi nun tindensin, aglifotam ay mali automatic kung hindi ka nag-provide ng

kaagarang intervention o disiplina, manganad ay nga naglifwa tamaye. Doon na niya. Kaya hindi lang ganyan, di sitwasyon to Pilipinas, ni Tayo, balo ani radgambatan ni edad dan nga, mabula sa nafang disfila, at ninggala, balo ret estudyante ni Tayo, tara pa random ay tinggala. Do, ang tigum na, tara tabaya sa, wala ni mo taron. Kamantaw ti tara nalo dwata di sulat sumulod Solomon di Proverbs 22, 6 man and train up a child the way he should go. For when he is old, he will not depart from it. Ya kayaan man, ayuk disiplinaran nga, akat do dan nga, amda di panimalayta, amda di tukay la. Toti importante. Kaman, di history ko, galton ito di, ayo mahilig maya YouTube, balita sa US, grabe ang pangapamamaril sa school. Sobrang lala, no? Malalang malala. Namit ko, ayo man ko gina, Dr. Lynn Shokon and family, nag-uusap kami, igumda lato di Florida, bawal ang salita ng Panginoon doon, bawal ang Bible na i-share sa paaralan. Samantalang di Pilipinas, pag gusto gade eh, sa mga teachers natin, kapag yung time na kung saan nag-i-integrate tayo ng values, walang pumipigil sa atin kung yung biblical concepts, principles, doctrines ay ituturo natin o gagamitin natin sa loob ng paaralan during the time na nagbibigay tayo ng intervention o nag-i-integrate tayo ng values. Walang bumabawal sa atin. Gamitin natin ang salita ng Panginoon. Dilams fila. Totoo, klaro, man Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Para hindi maglala ang ganitong mga pangyayari. Kaman, too, ti, importante. Sa US, maraming beses na yung nangyaring ganun. Dito sa Pilipinas, first time ito, no? May gumamit ng baril sa loob ng paaralan at kung saan ay nagkaroon ng biktima sa loob ng ating paaralan.

0: So doon na na ni resulta ay kubaya to dan nga. So nangyari yung pamamaril sa loob ng paaralan o manta school shooting. Ito ay isang marahas na insidente kung saan may mga hindi tao ay hindi matured, kung hindi mga estudyante, guna gumamit ng baril sa loob ng paaralan upang manakit o pumatay. So sa Pilipinas, napakabihira ng ganito mga insidente, pero natabo diniri Pilipinas kumpara mo sa ibang bansa. Gayunpaman, may mga sitwasyon. So ano ang posibilidad na sanhi kan kung natabo ani no? Nung dahilanan, based on the report police, may binubuli daw yung mga bata. Gara yung bully eh. Ano ba itong bullying? Ano ba itong bullying? Anong epekto niya sa mga bata? So nito ta karang, bullying ani no? Ano ba ang bullying sa paaralan? Para alam natin, ako po ay naging biktima ako ng bullying. Bata pa lang ako, tabo may military orphanage. Falniko lage. Kanlit lage, balonda sa laam dirale, minsan sinasaktan tayo, no? Sinasaktan tayo, nabubuli tayo. Ito, hindi tama ito, at ito ay isang kasalanan. Pero noong araw, toti, noong damarad to, gamatan niya balo laba, dumda di gumle la, ay rale rad to a, la tilala, at do, fi balo. Namin go ragyamo, no? Inaamin ko sa inyo, isa tayo sa biktima ng bullying, possibly, nakabuli rin tayo ng ibang tao. Ano ba itong bullying? Na ito ay isang dahilan daw kung bakit yung dalawang bata doon sa Tacloban ay namaril. So, invite ko din parents, dadto a, falmingeyo, para ko bagamtabangan ni Rigamo, agnamit yo, bamlayo intervention, diran nga, yung ano ba ang bullying sa paaralan? Ang bullying sa paaralan ay anumang sinasadya, paulit-ulit, at mapanakit na kilos ng isang mag-aaral o grupo ng mga mag-aaral laban sa isa pang mag-aaral na mas may kaunting kakayahang ipagtanggol ang sarili. Excuse me, yakayaan man, ay rad malbang, ay rad tua, na ay mas labe. Kumbaga, ginadaog-daog nila tong mga iban nga mga bata nga kaya nila. So, doon na niye, no? Na nagdudulot ito ng takot. Hindi lang takot, liko, ga. Liko, falniko, laga. Kahihiyan, fanya, laga. Alnando, laga. Physical o emotional, pwede lagak na met. Minsan sa pamilya, sa loob ng tahanan, yung mga kuyang malalaki na may kakayahang sakitin, nasubukan natin ito, physical o emotional na pinsala at maaaring makaapikto sa pag-aaral at kalusugan ng biktima nito yun. Kapag pinag-usapan natin yung pag-aaral, affected yung pag-aaral mo. Liko ka nga to, disfila, o baka magsibat ka na lang kasi mayroon doong nagbubuli sa'yo. Ito namang sinasabing kalusugan ng biktima, Latin lori physical health, pati di mental health, na rifandamam, na register sa utak mo na ang daming mga bagay kasi biktima ka ng bully. Sa konteksto ng Pilipinas, kinikilala at ipinagbabawal ang bullying sa ilalim ng Anti-Bullying Act of 2013 na nag-aatas sa lahat ng paaralan na magkaroon ng mga patakaran upang maiwasan at matugunan ang mga insidente ng bullying sa loob ng paaralan. Kaman, noon galta ni mo training, dira teachers ta, may mga seminars sa mga teachers natin, may expert dyan. Meron tayong CPC, child, mayroon kami binuo na mga organization sa DepEd na kada school, yung maliban kay school head, nun coordinator tada, di child protection policy. May mga process dyan kung may nabubuli. May mga standard process. May mga ginagawa tayo. Pati yung mga exploitation, yung sinasakit ng guro. O guro, sinasakit ng estudyante o ginamulisti ang estudyante, nun, that intervention tada eh, na nun standard, ay rad ni mo to. May iba-ibang klase ang bullying, kagaya ng number one, ay man la physical or physical bullying. Ito ay pananakit, panunulak, suntok, paninipa, pananampal, pagsira o pagkuha ng gamit ng iba. Gambata na ni, no? Kinakuha yung gamit mo kasi mas matapang sa'yo. Sinasakit ka, sinusuntok ka kasi mas malaki o matapang o mas marami sila. Tulod laga, snifa laga, nafi laga, ulanba layirad gamitam. Ito yung halimbawa ng mga physical na bullying na nangyayari sa loob ng paaralan. Dapat ayirad teachers to, active bala rin yung gambata ni, mga teachers natin sa DepEd, dapat active sila, alam nila ang intervention, dapat hindi late yung intervention na ginagawa, gamurad to a, kunun reklamo, dad nga yung digamo, nga to yung risfila, na ngayon magdiritso to di classroom, nga to yung di ka na principal. Doon na yun, doon na mo to, falbo tala, reklamo di rarirad nga, diritso lang yung di classroom ato, na diritso la dire attack ay maestra o estudyante nagbubuli ng kanilang anak noon dad proseso to di gambataye galuan noon man la verbal o verbal bullying pag-asar al nando lagi panlalait panunukso maniy tikatlo ron di kito panunukso ay al nando la ay kumbaga malagi bong ulo o nadgambata niya klase ay kinimol. Yan pagtawag ng masasakit na pangalan, pagbabanta, doon na niman la verbal bullying. At sa kalahat ng ito ay nagdudulot ng masamang impact o resulta sa utak ng isang bata. Doon na niman la verbal bullying. Gatlon, ayun man la social o relational. Ano bang ibig sabihin ng social o relational bullying? Ito ay pagpapakalat ng chismis, paninira ng reputasyon mo, hindi pagsali sa isang tao o sa is kanilang grupo o pag-isolate. Lanba lay chismis lagu de dat istorya lari sa tunga gambata na ni halimbawa man la gramya nga sa tunga ay katmakuye. Ya do niya dan paninira ng reputasyon. Lanba la reputasyonan. Oh, yeah, nga, oh, yeah, to. So, balo na ye. Then, la, fagin. Laga ko, dali, sa guwaga la. Anang, tafagin na ye. Tapos, ini-isolate ka. Doon na ni manta, social bullying. Agfatan, cyber bullying. Ito, nagagawa ito. Minsan, sa mga ibang school na yung talagang magrabe ang Facebook, may mga elementary na matatalino, mahusay na gumamit ng Facebook, minsan mga high school na at mga college ito kasi dalig mara dun, kuti klase. So, klaman cyberbullying, sinisira ka sa text, sinisira ka sa social media, direct Facebook, yan. Ito ay panghaharas o paninira gamit ang social media kagaya ng Facebook, text messages, email, online games, o iba pang digital platforms. So, doon na nani ang apat na klase ng bullying. So, bullying, di klasin, ti ipikto na ni di eskwilan, di rad estudyante, di rad ka apik, dada biktima bullying. Ano bang mga ipikto? Number one, ay sa to estudyante, liko, fusok, disfila, no? Takot na siyang pumasok sa paaralan. Galwan, pagbaba ng kumpiyansa sa sarili. Wala, mababa ang self-confidence niya ba? Totimdana kayin sarilin. Gatlon, pagkakabalisa o depression, magkakaroon siya ng anxiety. Tutore man lang kanin, apektado kanin fandam, emosyon. Agfatan, mahinang pagganap sa pag-aaral. Hindi na siya, hindi siya interesado mag-aaral. Mimo kafdalan. Sige, mabago bohol de eh. Mabago bong bato. Mabago bansong. Do, kanon, apiktado di bullying. Ito ang delikado ng mga dapat bantayan. At agad-agad bigyan ng solusyon. Marol din eh, pagliban sa klase o pag-drop out. So, kaya pala, may mga parents, hindi nila alam na yung kanilang mga anak hindi na pala pumapasok sa paaralan. Tala, fuso kalato disfila, tafihongos ngayla, hanggang darating sa paghinto o pag-drop out sa paaralan. Ano pa? Sa matitinding kaso, maari itong humantong sa pananakit sa sarili o pag-iisip ng pagpapakamatay nito yo. So ito yung mga epekto niya, delikado noon dad nga la gagan la at duk ni mo di sarili la. So sinasaktan nila ang kanilang sarili, mikatala lial o fatila. So do na lang eh. Ngayon, ano ang dapat gawin? Tigabla ni mo dad estudyante, ku biktima la ri bullying, agad na iulat ang insidente sa guro, guidance counselor o school head o sa principal. Kung sa ito nga, manyo dirad nga iyo ko dali biktima bullying, tulan la di teacher, or tulan la di guidance counselor, or tulan la di dali principal. Then kung ito na kung sa ito teacher, suportahan at pakinggan ang biktima. Huwag lang baliwalain. Kung ikaw ang parents, pakinggan mo ang reklamo ng anak mo. Gawan mo ng paraan. Pero huwag kang dumiritso sa batang nagbully sa iyong mga anak, sa iyong anak, doon sa loob ng paaralan. May proseso tayo dyan. Pumunta ka sa principal. Pumunta ka sa guidance counselor. Pumunta ka sa teacher. Huwag mong sugurin yung bata. Doon muna, nakita bukas fila nga o din sa ito eskwelahan din ni De Marbel, naka-experience sila ng bullying. At ginawa natin yung tamang pamamaraan kung paano natin ginawa. Of course, noong araw, hindi pa natin alam masyado yung paraan, yung proseso eh. Bahay nga to, ako din maistra nga ako. Nga to, ako din maistra nga ako, man, good to learn go, dugal muli din nga ako. Siyempre, sa apelido, talabuaya. So, kung na nilang lugar, absaya man la, buaya. So, muli nga ye. So, muli yung nga ako, libon, di kung na, galakmareo, tulad ng diroya. So, doon na niya nga to, at tadi, sfila, fiti ko de maestra. So, man go, kula ni mo ang paraan na ni domi mo kafdalan. So, doon na niye, wag naman na mananakit tayo sa bata na sa paaralan o diritsahay natin. Isi na niye, ni mo tayo husto protocol. Gatlon, kung sa totoa, kung sa to nga, huwag makisali o manood lamang. Tumulong na mapigilan ang bullying. Tigabla ni mo, kung ikaw ay parent at binuli ang anak mo, huwag mong pabayaan. Nasabi ko na, gawin ang tama, pakinggan mo ang anak mo, pumunta sa tamang tao para hindi lumala. Gufatan, ipatupad ng maayos ang anti-bullying policy ng paaralan at magsagawa ng mga programang nagtataguyod ng paggalang, empatiya, at ligtas na kapaligiran. Doon na nani, no, bilang guro, gumawa tayo ng malinaw at simpleng intervention kagaya ng pag-implement ng anti-bullying policies paaralan. Gara tadi school nun anti-bullying policy dyan. Kung ano ang sinasabi, susundin natin yan. Yung anti-bullying law yan. Ipapatupad natin. So doon na niye, anti-bullying disfila. Sa madaling salita, ang bullying ay hindi simpleng pag-aasar o biro. Ito ay sinasadya paulit-ulit at nakapinsalang pag-uugali na lumabag sa karapatan ng bawat mag-aaral na makapag-aral sa isang ligtas, mapayapa at mapagkalingang kapaligiran. Doon na ni manla bullying, epikton, natigabla ni mo bilang dagtua. Advice tarigamo dagtua, fafiyo kafalnok dad nga iyo. Ayusin natin, palakihin ng maayos ang ating mga kabataan at do talan nun bong kliko lariduata. Turuan natin sila na magkaroon ng takot sa Panginoon. Pagrespeto sa mga magulang. Pagrespeto dira teacher. Na pagrespeto la dira mga estudyante. At do tala maging active na mag-involve di fear programas fila kaysa mimo akbook dilam asfila. Naging classroom teacher tayo for amdarong 20 years ako teacher. Magindi public na private school. Garatarad klase estudyante, nun dad estudyante, ito ti Almando, nun estudyante, mahal balo la. Pinapakita nila yung, ayo balo la to, di gumne la. Kaman bilang teacher, mimo otakafdalan. At nabang ta, bilang dad to i-check natin sa paara sa bahay pa lang, turuan natin sila ng a fee balo. Digum na to. At do tala fi arat a fi balo na butala de eri simbahan at nasal tarad nga ta para sok ka lang nga de eri sila karang magiging blessing sila sa ibang tao. Dugara ta, ayiran nga to, ina-represent nila ang pamilya natin doon sa loob ng paaralan. Gambatan niya eh. Imagine si teacher kung araw-araw na lang, oras-oras na lang, ayo galabukan ang mga aklat nga. Paano na siya makapagturo ng lesson niya? Paano na siya makapag-concentrate sa pagturo ng dapat ituro? Kaman, diirad nga la fulong masa. Diirad nga tukay ag narala. Mas marami na yung panahon ni teacher, amungak, dirad nga sa sani mo. Talatin focus di classroom. Na-distract siya. Diirad nga, kailangan disiplinahin. Kaman, bilang tabang yo di teacher, para taob maradad nga yu di iba't ibang kompetensi na tinuturo sa paaralan ay sa bahay pa lang simulan doon ang pagtuturo ng wastong pag-uugali, respeto at pagmamahal ng ibang bata, lalong-lalo na yung takot at respeto sa Panginoon. Badflanek kugal nun sitwasyon dadgambatani nangambaya banlim panahon nga am. Pwede ka namang lumiban sa trabaho eh. Pwede ka naman wag mo na magtrabaho ngayon or kung magtrabaho ka man, bigyan mo ng panahon, kuflabi. Pwede mo naman gambat de erigito, rad lugar de erigito blaan. Kung halimbawa, ay rad teachers to, amna de erig komunidad. La, sa salaan eh, anda sa violation to, kung ato utarali di gumna, naman kan amam, nun, sir, nun tulan nga uri, do, gambatan na ni, ko pwede na nga magbaya, eko la kontrolan sarilin, eko mimo sa dukanin sa to biktima bullying. Tooti, nun karapatanam na nun ge obligasyon bilang tua dumda ay nga amaye, regalo dua tagoye. Dapat number one kang mag-alaga. Number one ge kamdo yarad nga am. Na tooti, leem ni mo sa ge part di susyudad. Di barangay, di sityo, di kuna lugar gumna am, dapat maging blessing ato. Kamaniya man nalutwata, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Gito, dad florid wata, tooti niyo radto to di barangay, niyo radto to di komunidad. Kaman, disfalo ni mo am ko, gamsala gasato, natural i-judge kanila. Kasi gito, mnuatori as nalod wata. Of course, la sa perfecto to. Ani talo di microphone na ni, gara yung lawel, guni mo nabutangan na to. La ti perfecto go. Nun weaknesses go. By, at masala ta rin wata, nagbabago naman ang panahon. Nagbabago rin ang tao sa tulong ng Panginoon. So, fnito, presensya wata rilawil to. Fnita, amti utulos kanun mingat dad nga to di kadado. Duniran nga to ni sila ang magiging tayo. Sila ang maging leaders ng ating komunidad, ng ating sityo, ng ating paaralan, at ng ating barangay sa darating na panahon. Kung ito to, kung san fule to sitwasyon, banwe to dinawanan ni di political aspect, nun bong krisis to di politika. Garayos ha, military impeachment vice president. Duran issue di malita, no? Nawawala yung issue ng malita. Nakafocus ngayon sa issue sa vice president. Dito yun. So, tooti, nun krisis to di politika. Ti, reminders tirigamo, gabla ni mo to, gito florid wata. Kuni sabla gumne to, kuti gabla gito ni mo. Fanless to, gito rule bilang florid wata. Di talo to, di hulag to, di ni mo to. Naridad decisions to. Kabay pa, namulaan mo on, nitila Jesus Christ di bawah to. Nitila Jesus Christ di lawil to. Kamandad flanek, ko galam, nun sa lakam, nun galam kaya, no, nun sa do, numero, yan numero go, 0905-853-4161. Nanun do Facebook, nanun Messenger go, yadagit go, Bert Labuaya, ang itiglifat, kada alas 5:30, sa to oras ay eh. alas 5:30 call, alas 6:30 di kada Biyernes. Di 1062 DXKI, Bong Cafe, Adwata.
1: Inyo nabatian ang Bong Cafe, Adwata, ang pagkamaayos sang Ginoo. Hasta sa sunod nga Biyernes, sa takdang alas 6, kutob alas 6:30 sang gabi, diri lamang sa 1062 DXKI.
2: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement kaagapay.
3: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hope 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
4: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
5: As a gospel media ministry, we seek to communicate Christ's message to various people groups in their respective heart languages. One of the stations carrying out this mission is 1143 DZMR in Santiago City, Isabela, reaching both lowland and highland communities across northern Luzon with the hope of the gospel. Today, we are joined by station manager Ted Dolohan to reflect on God's faithfulness through the years. Kuya Ted, 1143 DZMR Santiago City, Isabela celebrated 15 years of God's faithfulness. As a missions radio, what does this identity mean, especially in serving the highland and culturally diverse communities of Cagayan Valley and the Cordilleras?
6: During my early years, before FEBC decided to have a radio station here in Isabela, sabi ko, bakit among radio stations of FEBC are only concentrated in the south and part of Luzon? So wala dito, sabi ko, sa north, and there are lots of tribes and communities that have not been reached yet. So in the celebration of this 15th year, we are grateful to God for how he is working, that we have now little by little infiltrated, or we have little by little reached out to these communities.
5: It's a good thing that you pointed that out, Kuya Ted, because that's the mission of FEBC, reaching people who are the hardest to reach with the gospel message. That is our heart, no? Especially those in isolated communities, especially up in the mountains, and reaching them through their particular tribal language, no? Their unique tribal language. So how does DZMR reflect that mission of FEBC?
6: We have already 7 different heart languages of the different cultures and tribes here and communities in Isabela and Cagayan Valley, particularly also in the Cordilleras that we have been serving. The majority of the people here are Ilocanos, and we have the Ibanags, we have the Itawit, we have the Igorots, the Kankanais. We also have a broadcast for the Kalanguya, the Ifugaos, which is one of the largest listening speaking language in the afternoon program. Lastly, we have the Ayangan language broadcast that we have now in the station.
5: Recently, I believe you distributed 1,000 portable missionary radios, a drive and distribution initiative to highlight your anniversary. So what use is this PM radio in strategically reaching different tribal groups up in the mountains?
6: This 1000 PM radio project is intended indeed to reach out to the communities up there in the mountains to proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ until all have heard. We'll share this also to people with disabilities, the PWDs, who could not get out, who cannot go to churches to listen to the gospel. And also, we're giving radios to persons deprived of liberty. We have a person deprived of liberty who was given a radio. He was given a sentence for life imprisonment in the National Beloved Prison. There, he came to know the Lord Jesus Christ. And miraculously, by God's grace, he was released for his good behavior, having been transformed as a Christian while he was in detention. At nung siya ay ma-release, nung siya ay mapalaya na, naging bahagi ng kanyang desire o ng kanyang kagustuhan na maabot itong mga tao na naging katulad niya na isang bilanggo. His ministry now is reaching out to the people of deprived of liberty here at Santiago City.
5: It's a wonderful example of how the Lord uses our broadcast to reach people who need the good news. I am sure in many of your communities, no, in many parts of mountainous areas in Sierra Madre and even in the Cordillera, there are a lot of challenges that you have encountered in reaching people. How has the PM Radio helped overcome such barriers?
6: Isa na nakakatuwa na bahagi ng aming ministry dito sa Santiago City ay yung pag-abot sa mga malalayong bundok dito sa Sierra Madre at Cordillera. And indeed, kapag kami ay magbibiyahe doon via road trip, it will take us about 5 hours or even more to be able to reach the place. But we are thankful because we have partnered with the New Tribes Mission Philippines and the Ethnos 360, who helped us transport these portable missionary radios to the various places using the helicopter of the Ethnos 360.
5: I can see the essence of partnership in what you're saying. You know, different partners, New Tribes Missions Philippines, Ethnos 360, and FEBC Philippines, all working together to reach people in hard-to-reach areas, no? For them to hear the good news through our broadcasts. When we went to one of the communities and we land on top of the mountain and we engage communities there, and I've heard this, no? When we take pictures, they would say, tag me, no? So that means these people are also, these communities are also in social media. How do you see new technology helping us to continue reaching these communities?
6: the trend of the times now is very challenging on the part of DZMR. And we are endeavoring also to reach out to these communities. Other than the broadcast or the terrestrial radio, we'll be able to reach them up through other media platforms. Kailangan na namin na maggumawa ng mga content na pasok at swak sa pangailangan ng kahit na mga nasa bundok. Even the youth in the lowlands have to be reached with the new content that we have to be keeping our listeners.
5: You celebrated 15 years. What is your prayer and vision for 1143 DZMR Missions Radio moving forward, particularly in reaching the people that we serve, communities, yung partners that walk alongside us, and using many tools in media for the wider gospel impact?
6: Firstly, we encourage our listeners and other partners to keep praying. Number one is to pray for FEBC. Weekly, pinadadala ko yung ating mga prayer list para sa ating mga group chats, para sila ay ma-inform at patuloy na manalangin sa atin. Ikalawa, because we're a non-commercial station, nahikilambing po kami sa ating mga listeners to partner with us with your financial support. So this is our prayer na sana lumago pa at patuloy pang dumami ang mga tagapakinig. Marami ang mananalangin, marami ang magpa-partner sa atin through their financial love gift support at partnership sa pamagitan ng ating mga broadcast. Hanggang ang lahat ng mga taga Region 2, taga Cordillera ay makarinig ng mensahe ng Panginoong Jesucristo.
5: Maraming salamat, Kuya Ted. We can see the commitment to the mission. Nakikita namin yung inyong heart kasama ang buong team ng DZMR. Thank you for highlighting the needs of prayer, of partnership, and for financial support and content creation para sa ating gospel media ministry. God bless you, Kuya Ted. As we celebrate this milestone, may we be reminded that the mission continues through radio, digital platforms, and the partnership of churches and supporters. The good news is reaching people in their own heart languages and communities until all have heard. Thank you for tuning in. This has been Luis Miguel Castillo for the FEBC Report. Until next time, take care and God bless.
7: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
8: Sa sulod sang 61 ka tuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio. Padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

mga utod, mga kaabyanan. It's Friday once again. Kag ina-welcome ko kamo sa aton nga programa, ang Friday nga edition sang Salmo. Ining inyo kubos nga alagad, Brother Hilga Sataya. Kag danay kita sa masunod nga 30 minutos ang aton nga programa diri sa Station DYVS. Naga-extend kita sang aton nga pagtamyaw, hindi taman maisa-isa, pero gatamyaw gid kita sa mga utod naton nga they keep on telling us nga ginabantayan nila ining programa kada Biyernes. Kag gapasalamat kita sa Ginoo, no, for the privilege bala mga utod nga maging kabahin man kita, no, ang ining programa maging kabahin man sang inyo pagtubo sa aton pagpangalagad, kag pagserbisyo naton, pagsimba naton sa aton Ginoo. Kay di ang katuyuan sang aton ni ang broadcast every Friday, kamo nga ang mga Kristohanon magbakod, magligon, kag mag-mature kita bala sa aton mga pagpangalagad, kag pagserbisyo naton sa aton Ginoo. And if ever some members of our family nga ti wala pa bala nakadangat gid, kag hindi pa gid nila bala nahantop ang plano sang Ginoo para sa ila, we hope and pray nga ini mga programa makaguide man sa ila palapit sa Ginoo. So munang katuyuan naton, no, kag mga utod, salamat man kita sa Ginoo gali tod nga just lately, no, ginulan na kita. Showers of blessing naman para sa aton. Ilabi na gid sa mga utod tabla nga ara siya kamo yatod dira sa uma na yon, no. Mga mangunguma tabla nga mga kauturan. Di daw ano bala kung mapuno ang kahon mo sang tubig. Kuan na na yung mga utod. Dako na na yung pagpakamaayo yan, no. Kag daw sa ano bala nga na kung nagtanom ikaw sang talamnunon sa imo nga uma, bago ka lang to nagtanom, nagtisok sang galay sang kamuti, daso nagulan te kundi piho gid nga matubo gid, no. Tako na yang blessing tod pag abot sang ulan, labi na gid sa mga utod tang they are into farming. I am reminded by one of the verse na lipat ko kundiin ini na yon mga utod during our Bible study sa Martisan. It's here in my hindi ko naman nga nagasilinga ang Ginoo nagapadala sang init kag ulan sa tawo nga matarong kag bisan pa sa hindi matarong nga ang Ginoo gali magpadala sa sang ginatawag nga common grace. Common grace na mo, ulan, init. Amo na yung grasya sang Ginoo nga way na ipinilian. Tanan na ya. Tanan ya nga talamnan Kristohanon magag hindi matupa na ya tod ang ulan dira. Pagwa na sang dahon sang aton palay. Pag-init na, pagsingkal na sang adlaw. Ti ina nga kainit sang adlaw nagaabot na sa talamnan sang tawo nga Dios nun, kagbisan pa sa hindi Dios nun. Amo na iya ka gracious, no, amo na ka generous ang aton Ginoo. Te amo na, no, thank you Lord nga nagaabot ang ulan. Hopefully masigisigi naman, so dako na nga blessing para sa aton mangunguma. Tod, ano ang aton istoryahan? Te ginpakamaayo ko nga kung nadumduman nyo bala sang last Friday ang aton ginistoryahan, parte ato sa Reaching Our Home for Christ nga labuton ta kag tinguan ta nga ang aton panimalay una gidbe sila gid ang madala naton una sa Ginoo before kita mag-extend sang aton nga evangelistic effort sa iban nga tawo kag sa iban nga community, no? So family first daw amuna kumbaga ang aton nga tema sa nagligad nga semana. Una gid bis ang aton panimalay. Kay ti budlay man na nga nagaminister kita sa iban, tapos ang aton panimalay mapabay-an naton. Kay ang siling sang Acts 1:8
nga you are my witnesses unto me in Jerusalem, Judea, Samaria, unto the uttermost part of the earth. So, nagid una ang Jerusalem, which is the home place ng mga Jewish Christian. Tiyang iya sina extended application para sa aton subong iya nga mga Kristohanon. Hindi man tayo Yahudiyo tod, no? Mga hintil kita ya. That evangelization should start first in our home, which is our Jerusalem, no? Te, kung ikaw yung taga-Bacolod, no? To Bacolod first, to Bacolod, to Negros, and muna, uttermost part of the earth. So, Jerusalem is our home. So, evangelism should start first in our home. And this was our topic, no? And subong hapon, sugpunan ta lang to ang aton ginistorya. Kahit diyo tayo nga review kung aton na dumduman, nga bisan pa ang aton Ginoong Hesukristo when he started his ministry, he started it among brothers, no? Dira sa John chapter 1, 41 to 42, si Andrew, gindala niya ang iya nga utod nga si Pedro sa atubangan sang Ginoo. Kag Andrew has a simple message to Peter. He said, "We have found the Messiah." Nakita namon ang Messiah, no? Nakita namon ang ginahambal sa mga prophet, ang ginahambal ni Moses sa Old Testament. We have found him. So the message, actually the message for the Jewish during that time was so simple, no? It was just a confirmation that this Jesus, who is also the same time in his human figure, a son of a carpenter, but he is the one who had been promised by Moses and the Messiah and the prophet from the Old Testament. So the message for the Jewish community during that time was so simple. It was just a mere acknowledgement that this Jesus is the Messiah and he is the Christ. So, mulang din man na, no? And then, when Jesus Christ came, ang mensahe naman sa aton Ginoo, has something to do with repentance. Ang message ni John the Baptist, no? When John the Baptist was preaching, ang message niya, basically, naka-angkla ina, no? It's banking, it's being anchored in the doctrine of repentance, no? Na, repent ye, mugna permi, no? Jesus said, not unless you repent, you shall all likewise perish. So, hindi tanak tod, kita nga mga evangelist, kita nga mga workers ang Ginoo, kita nga naga Bible study, kami nga mga pastor nga naga wali sa pulpito, kinanglan ang mensahe sang kaluwasan, ara gina permi, ang elemento sang ginatawag paginolsol. No. Ayte kung kisa masiling mabaton sa Ginoo, sige gatuo kita sinatod, no. Pero kinanglan hinulsolan yung kasalanan naton. Kay kabudlay mabaton lang ta sa Ginoo without realizing kung how sinful we are and that we need no forgiveness from God. Repentance should always be part of our gospel message. Let us not forget that. No? Amo nang wali ni John the Baptist, amo man nang wali ni Jesus. Kung hindi ka mo maginulsol, ya magkalawala ka mo. No? So, that's it. Okay? So, repentance is always part of our evangelistic message. So, going back here, Andrew brought Peter to the Lord. Okay, so they were brothers. Another thing, there is si Philip naman, gindalaya si Nathaniel sa Ginoo. That's in John chapter 1 verse 45. Okay? So, kumbaga, ang ministry sang aton Ginoo, it started among brothers. Okay? Gindala niya ang iyang utod, tubangan sang Ginoo. Katahom sining amin sa hitod mo, kahit sabi niyo, kita nga mga dugay na sa simbahan, no? Dugay na tagapangalagad sa Ginoo. Let us remember nga hindi tanan bala pa nga membro sang aton panimalay ara na sa Ginoo. Na may mga utod kita, may mga relatives kita, no? Nga wala pa sa Ginoo. So amo ni sila ang aton
tagaan atensyon pangamuyuan nga makakilala gid sila sa aton Ginoo, no? Okay. Bisan pa gani sa life ni Jesus gali, no? Sang si Jesus ang aton Ginoo nag-ministry siya, hindi pa man gani gid sold out ang iya nga brothers and sisters sa iya. Okay? Pero eventually, we all know the book of Jude, no? And the book of James was written by the blood brothers of the Lord, no? Iya balay gid yang biological nga utod. Eventually nagliso gid sila kag nagkilala gid sila sa Ginoo, no? Ti amo na, no? Ministry or evangelism should start from our home. Karon, sugpunan ta na para sa aton nga pagtuon sining nga hapon, no? Gospel should be reinforced by a good life. Amo naman na istoryahan ta nga ang pulong sang Ginoo nga aton ginadeklarar kinanglan i-reinforce ina sang maayuman nga pagpangabuhi taman. Ang butsing ganon sina mga utod nga kung kita gahambal sang pulong sang Ginoo, kinanglan ang kabuhi ta nagaupod man sa aton ginahambal. No? Hindi nga gahambal kita sang pulong sang Ginoo, pero ang aton pagpangabuhi magkasalungat man bala. No? Nagabungguanay ang aton ginahambal kag ang aton ginapangabuhi. Ay, for example, gahambal kita kun ang tao ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Correct. Correct na. Pero kita mismo nga nagahambal kun ang atong kabuhi hindi man makita ang pagbag-o, ti amo na iya ang mistake. Amo na iya ang wrong. No? Amo na iya ang hindi amo. Kiti kun anong ginahambal ta, kinanglan makita na sa kabuhi ta. No. Ti bisan pagani si Pedro may advice diri sa mga asawa ngang ila mga bana hindi pa tumuluo. Ara sa 1 Peter tod, ara anto bala sa Bible mo. 1 Peter chapter 3 verses 1 to 2. Ang siling diri sa i-translate na sa Ilunggo, no. Ang siling diri gani kamo nga mga asawa magpasubahar kamo kag respetuhon yung inyo mga bana. Kay kung ang inyong bana wala pa man nagatuo sa pulong, kabalo bala kamo nga bisan sa walay pulong madala sila ninyo sa Ginoo paagi sa maayo nga pagpangabuhi kag maayo nga panimuot sang ila asawa. Amen gid, no? Oh, capital A, capital M, capital E, capital N. Amen. Nga siling dire kun ay mga asawa ngang inyo bana hindi pa tumuluo.

Our faith should not only be shared through words, kundi paagi sa pagpangabuhi nga insakto, batasan, panimuot nga insakto ang tao. Maano sila they begin to question nga ang nag-amuni siya. Kahit isang una, hindi na siya amuna. Medyo sutil na nga tao, lain na sa batasan sang una. Nga ang nagbag-o ni siya. No? So people will begin to wonder and they will ask, what happened? So amuna na nga time nga ang pulong sang Ginoo madeklarar naton, it is all because naging bag-o ko sang Ginoo. Di amo na importante gid galitod ang maayong nga testimonyo kung nag-share kita sang pulong sang Ginoo. Daw ara sa dila ko balatod, paano ko ni i-plaster man. Kay ti may mga figures subong sa bisan pa sa aton pamulitika, we expect a lot from them because they are Christians, no? But eventually, later on, kung makahimo sila sang buta nga hindi insakto, nagkakaguba ang testimonyo nila, ha? Nila, kag ang simbahan nga ginaupda nila. Kuha niya, Todd? Abi, for example, may isa ka leader sang aton pungsod. Kilala bin aton, ti Christian, no? And then, kung sa ulihi makahimo sila sang butang na lalis sa moral code naton ng mga Kristohanon, daw hindi na bala sila nagkabuhi bilang Kristohanon, ang matabo, dira mga utod, ngang ila ginahambal, ang taon di na magpati. Kag apektado na ang ila pagtuo, kag apektado man ang ila simbahan. Ang mga tao nagayao-yao na sang ilang grupo, bangod sang testimonyo nga nagwa nga hindi maayo. Tiyan mo na mga utod, amo na, I think si Pablo naghambal siya na kasi niya maghalong kita sang aton pangabuhi because the word of God is being blasphemed among the Gentiles because of our bad testimony. So amo na yung mga utod nga very careful kita, no? Kay ti ang tao gatulok sa aton mo, hindi ba si Pablo naghambal nga kita ang living epistle of God. Kita ang iya sinulatan. Ang mga tao ko, no, nga hindi tumuluo, ti pila man lang na sa ilang gabasa Biblia. Pero ang pinaka athag nga ginabasa nila, amo ang aton kabuhi. Nakuha nyo, Todd? Oo. Most of the non-Christians, they do not read the Bible, of course, no? Nugay na kamutod, kay bisan nga ni mga Kristohanon, kung kisa makurbot lang ko naga, hindi magkabasa sang Biblia. Te how much more sa hindi tumuluo mga utod? No? Very seldom, nakita mo, gabasa sila Biblia. Kung may ara, good man, thank you, Lord. Pero ti ang ginabasa sang tao nga hindi tumuluo, Todd, among kabuhi, tamo? Labi na gid ko na identify na kita sa isa ka simbahan, na identify na kita, kilala na kita nga naging Kristohanon kita, kag sumala bala kita, Todd, ang tao will begin to mock, huh? They will mock you, they will mock us, they will mock our religion, they will mock our faith. And what is really very sad, and it's even happening right now, no? Gahambal ko sini, Todd, gaupod ang akon balatsyagon sini kay nasubuan gig ko. Pati ang alan sang aton Ginoo, ginayao-yao sang tao, kay ti ang testimonyo bala sang tao man nga gadala sina nga ngalan ka. Amo na, Todd, no? Be very careful. No? Magahalong kita. Balik kita diri sa punto ko, ah, no, sa punto naton diri na kung nag-evangelism kita, kinanglan ang kabuhi tabantayan taman. Hindi kita yatod parisiyo mo. Di ang parisiyo, ano bala yung practice ang parisiyo? Follow what I say. Do not follow what I do. Hindi tayo sinatod. Ha? Karon, isa pag diri. Ato kagain na to sa 1 Peter chapter 3 verses 1 to 2. Advice to ni Pedro sa mga asawa nga may mga bana nga hindi Kristohanon. So magtuon sa pagpasubahar, pagrespeto sa bana.

0: na. Tapos ang Diyos nun nga paginawi kay bisan sa aton kuno Diyos nun nga paginawi ang bana madala sa Ginoo bisan sa walay pulong. Amo na natawag nga wordless evangelism. Why ka pa kahambal? No? Why ka pa kahambal? Nagaano na siya nga, something is very good with my wife, no? Oo, ay may mga experiences kita sinatot nga ang bana nadala sa Ginoo bangod nga ang sawaya ka nami kag nga she was able to win her husband to the Lord na muna sa no karon ti may mga butang diri nga especially in the context of the home. In the context of the home, may mga ethical considerations kita diri, no? Kiti, bangod nga husband mo siya, pabarakan mo lang siya dason, bersikulo, dumudamo. Pwede man na mga utod, pero tiyan mo na balik taliwat, kinanglan maayo ang dealing mo sa imo partner, or kung ikaw man ang husband, ang wife mo hindi pa mang Kristohanon, nanglan maayo man ang dealing mo sa iya, okay? Now, there are some ethical consideration, especially sa ginatawag nga evangelisms in the context of the home. Okay? May tatlo ko di kabutang to i-share. Number one, avoid arguments. Ipaiway nato na ang mga binaisay. No? Kinanglan, bisan bana mo siya, o bisan asawa mo siya, o bisan bata mo nang ginawitnessan mo, inang friendly bilang approach. I learned this sa book so una ni Pastor Rick Warren, no? Ining friendship-oriented evangelism. Make him as your friend. Make her as your friend. Himuon mo, mga kabataan, mga gusto mo dalon sa Ginoo. Himuon mo sila not just your children, but they are your friend. Inang friendly nga approach bala. Avoid argument. Kay kung ga-argue ikaw sa tao, mangita man na sa rason. Rasonan niya kasi na kay hindi man may bugal na sa tod mo, hindi man na sa gusto nga mapirde sa diskusyon. So instinct nga maghumok ang tagipusoon niya, nagtig-apagid kay gapangita sa rason kung paano niya man ma twist ang imo nga reasoning. Friendly approach. May kanta blas ang una tod nga friendly persuasion na lipat ako sang tuno sina kay ang amay ko ang gakanta sina sang una no friendly persuasion try to persuade a person in a friendly manner praise the Lord nami no So avoid argument. Okay, ikadua, avoid religious superiority. Kung nagawitness ka sa bana mo, hindi paghikaying iya reliyon. Kamasiling ka nga ang inyo reliyon, amuni ho, ang inyo leader, amuni ho. Amuning inyo doktrina ho, ba wala gina sa Bible. Although kung isa yung tsakto mo na balatod ang ginahambal ta, pero kung sa makasakit bala sa ila, so avoid lang ta nga magpakita ta nga daw superior gid kita ya, no? Oo, sing ganon mo bisya nga, kamo sa inyo reliyon, pa-impyerno, kamo tanan. Kami lang ang maluwas. Baho. Ti, i-avoid tana. Ang natawag nga religious superiority, no? Kay if you speak softly, your partner will listen to you. If you speak softly, your partner will listen to you. Maghambal ka mahinay, ang imo partner mamati na sa imo. Okay? Then silingan isang isa ka presidente sa Amerika, I speak softly but I carry a stick. Humble ka hinay pero solid ang ginabuyan mo ng mga tinaga. Ikatatlo, no? So ano to? Avoid arguments, avoid religious superiority, avoid comparison. Hindi pag ikumpara ang reliyon niya sa imo. No? Do not criticize his religion. Okay. Pero kung kisa ganiti, may mga ara gid man, no? May rason gid man kung kisa nga we have to ipakita taman nga ay hindi nagali amo na. Pero kinanglan, very careful kita dira. Avoid comparison. Okay, so muni siya, no? Mga ethical consideration when we witness with members of our family. Lastly, diri mga utod, may duha ko diri ka tatay nga gusto dalon sa inyo, tatay halin sa Bible. Kag nga, ano bala ang ila influence sa ila family as far sa pagtuo sa Ginoo, no? Tiyang number one diri, amo si Lot. Si Lot, hinablos ni Abraham. Kag nga, sang time nga gaupod siya sa kay tito niya, Abraham, daw okay man ang spiritual life niya sa kaya panimalay because of the godly influence ni Abraham sa kay Lot. Kag sa iya nga mga apo niya sa hinablos, kay hinablos sa si Lot mo, no? Pero sang time nga si Lot kag si Abraham nagbulagay na, bangod nga ang ilang mga pagkabutang, ang ilang mga bakirong sa gailinaway, ang ilang kasapatan, gaimpunanay na lang. So, they decided to, ano, mabulagay sila, to depart from one another. We all know the story nga si Abraham nagpabilin sa bukid na yon. Pero si Lot nagdulhog dito sa syudad, and he set his tent, facing the gate of Sodom. Kag dito na nagsugod mga utod nga si Lot na influensya sa sang di Diyos noon nga mga binatasan kag pagginawi dito sa Sodoma. And I understand, correct me if I'm wrong, nga si Lot gani daw naging kabahin ni siya sang official sang sina nga banwa mo, no? Oo. Pero siya ang iyang pagkabuhi financially siguro ti okay man. Pero sa iya pagkabuhi nga spiritual, daw usmod gid siya tod. Usmod gid, no? So, Lot, he exposed his family to the culture of wickedness in Sodom. No? He lost his spirituality and he lost his spiritual influence upon his family. Di primero, lantaw mo lang to si Lot, pero sa uli, ato na to siya. Amo na bala siling sa kapastor sang una, nga siling niya ang temptasyon ko, no, sa kabuhi sang Kristohanon, primero, kuan malang na mo, inang lantaw, no, lantaw lang. Tidaw muna kay Lot, no, kinalantaw lang sa Duma. Kung gabi, guro kita ni Lot, gordo kasadya daw. lantaw, dasan pulo palapit na to sa most probably sa gate. So, kuro kaw-kaw na. Yung kuro kaw-kaw yan na. And then later on, ato na siya sa sulod, tigpasaw. Wala siling sang isa ka, pastor sa una. Ruro lantaw, kuro kaw-kaw, tigpasaw. Diya muna, Tod, ang kuan bala ang ginatawag nga pag-amat-amat sa aton nga nagpalayo ta sa Ginoo. So from this story we learn that Lot was infiltrated, his family was infiltrated with the wicked malauton nga kultura sang Sodoma. Kay ti didto yaman tod gindala ang iyang pamilya mo. Na, so tatay, diin mo ginadala ang imo pamilya. Tinami ya kun Domingo dalon ta gidyang kabataan ta pagsimba sa Ginoo. Okay? Na. Ang last dire si Joshua. The very common verse Joshua 24 verse 15 when Israelites were fully given to idolatry because they worship Baal. Si Joshua, yeah, he made a firm decision when he said, "You choose you this day whom you will serve." Okay? Kada son silingya niya, "If you serve the gods which our fathers served that were in the other side of the flood, or the gods of the Amorites," niya mo nang gusto niyo alagaron niyo mga diyos ng Amorites. Pero silingya, "Ako kag ang akon panimalay malagad kami ya sa Ginoo." So Joshua made a firm decision nga siya kag ang iya panimalay maalagad sa Ginoo. The decision should come first from us fathers. Kita nga mga amay, kita ang mahatag desisyon, kita nga mga amay nga Kristohanon, kita ang madesisyon para sa aton of animalay, no? So let me close with this. Kabay pa mga utod nga mahawiran taman yung mga punto nga aton na istoryahan, pero sa preaching bala naton sa pulpito, I think I have mentioned this 5 times already, no? Ang siling diriho, the only earthly treasure that we can bring to heaven, abi nyo ano tod? Hindi kwarta, hindi pagkabutang ang madala naton sa langit. The only treasure that we can bring to heaven is our family. Family. Na, tandaan tagid na. So, kabay pa nga, let us make effort to, you know, to bring our family dalon tang aton panimalay sa tiilan sang aton Ginoo. May the Lord bless our family. Sa liwat ininyo kubos nga lagad si Brother Hilda Sataya. May the Lord bless us all.
1: Sango, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
5: Isang mapagpala, mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang ating programa ay pwedeng masubaybayan gamit po ang radyo. Pwede niyo pong subaybayan sa iba't ibang mga AM stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. At tayo po ay maaari ding masundan gamit po ang mga online platform. Nandyan po ang FEBC Radio TV, andyan din po ang Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral at gusto po natin pag-aralan paano ho ba tayong mamumuhay at magmamahal kagaya po ng ating Panginoon? Ang mundo po natin ay napaka-negatibo. At ang reason po sa negativity ng mundo ay sapagkat pilit namumuhay na malayo at hiwalay sa ating Panginoon. Alam niyo po yung perspective natin sa mundo, nababago yan pag tayo po ay walang Diyos. O may Diyos man pero hindi tayo sumasampalataya. Tingnan niyo po. Halimbawa kung kayo po ay may problema, natural kung wala ho kayong Diyos na sinasampalatayanan, ang atin hong inaasahan ay kaibigan, koneksyon, at saka yung ating mga kayamanan, di po ba? At pag ang mga ito ay naubos, nawala, o kaya napatunayang hindi maaasahan, marirealize po natin na yung discouragement at saka yung negativity magsiset in. Sa kadahilanan po na talagang makikita natin na hindi natin kaya at talagang nakaka-overwhelm ang mga problema. Gayun din naman, di po ba? Sa bawat relasyon na pinagdadaanan ay pag wala po ang Panginoon, ang basihan lamang ng ating pagpapatuloy, pagpapasya, pagkilos ay ang ating sarili. Halimbawa, hindi ba sinasabi ng Bible, ano? Sa mga husbands, love your wives as Christ loved the church. Napakahalaga yung dulong bahagi, as Christ loved the church. At saka sa mga babae naman, ang sabi po, submit to your husbands as unto the Lord. So, mapapansin niyo po, yung kaayusan ng relasyon ng lalaki at babae ay nakasalalay po doon sa as unto the Lord. Di ba? Ibig sabihin, sa Panginoon. So kung wala po siya at hindi siya ang source o hindi siya ang dahilan ng ating pagmamahalan, eventually nakakapagod eh. Di ba? Dahil magsisimula na tayong magbilangan, tumingin sa kahinaan, limitasyon ng bawat isa. In other words, magiging negative na po tayo. Ang problema po sa negativity, it is normalized in a sinful world. Tayo po'y namumuhay sa mundong makasalanan at ang negativity po ay makikita natin sa ating paligid. Di ba? Mas madali po ang magreklamo kaysa maging mapagpasalamat. Minsan nga, sobra-sobra na tayo sa reklamo, no? Yung mga bagay na dati at dapat pinagpapasalamat, minsan po nire-reklamo na natin. Naalala ko at palagi kong ilustrasyon, di ba? Yung nangyari sa mga Israelites sa wilderness, yung mana nung unang makita, talagang gayon na lamang ang kasiyahan, kagalakan, dahil miracle food. But after a while, no, araw-araw yan ang kinakain, siguro nagsawa. Nandun pa rin naman yung provision, pero ang problema po, naging iba na yung pagtingin. Ganyan din po kadalasan ang nangyayari sa atin. Hindi naman sa pinagkulang eh. Kadalasan po, yung araw-araw na himala ng Panginoon, na-overlook na natin. Hindi tayo nagiging mapagpasalamat sa kalusugan hanggat yung kalusugan nandyan. Hindi tayo nagiging mapagpasalamat sa pera, sa trabaho. Ang totoo pa nga, baka mareklamo pa tayo sa mga bagay na ito. Pero pag nawala na, nanganib na ang mga ito, dun natin nare-realize yung kahalagahan po nito. Sa relationship, ganun din. Ang tendency po, magreklamo tayo sa mga taong nasa buhay natin. Pero pag sila po ay nawala, doon naman natin nare-realize gaano sila kahalaga. Kaya mapapansin niyo po na yung complaining is a matter of attitude. Ano pa po ang pagpapakita ng negativity? Assuming the worst without trusting God's sovereignty. Di ba? Kadalasan po, pag talagang wala tayong Diyos na pinagtitiwalaan, eto ho yung problema, maliit lang, and laki ng tingin natin, di ba? Parang lumalaki sa ating pananaw, sa ating paningin, and then later on, it becomes overwhelming. At bakit po nagkakaganoon? Sapagkat sabi nga, pag wala tayong Diyos, talagang yung problema ng nakaraan, problema ng kasalukuyan, problemang haharapin sa kinabukasan, sama-samang nag-overwhelm po sa atin. Yan po ang reality. Ano pa po? Sometimes we focus on problems and never on God's promises. Alam niyo ang napakaganda ho sa pangako ng Panginoon. Pwede pang hawakan 'to eh. Ang problema, kung wala ka namang relationship sa Panginoon, anong pangahawakan mo? Or maaari pang hindi mo alam na may mga pangako pala, 'di ba? Naalala ko ho ang isang karanasan na kung saan na nagpunta sa isang hotel, no? Mga kaibigan, kapatiran. At sa pagkakataon pong iyon, talagang napakalamig nung aircon. Centralized po kasi. So sa mga kwarto talaga hindi makontrol, no? Sa isang conference. I remember yung sharing ng ilang kapatiran. Hindi po nila napansin, no? Kasi po sa mga hotel, di po ba yung pinakakumot eh nakaipit po yan eh doon sa kama. Eh dahil baguhan lang at first time silang nakasama sa ganung event. Nako, sabi nila eh talagang sa sobrang ginaw at wala daw silang kumot. Kasi nila nalaman na kumot pala yun eh. Eh pinagbabaklas po nila yung mga kurtina at yun ang ginawang kumot. Ano? Ang ngayon, bakit ko sinasabi yan? Kaya ko binabahagi yan. Eh parang isang tao na may mga pangako pala. Pero dahil hindi natin alam, ang tendency po na mumroblema tayo, sinasarili natin. In other words, maaaring ang mga bagay na ito ay unnecessary problems. Pero dahil wala tayong ka-idea na may mga pangako pala, we become negative, di po ba? What else? Or sometimes, ito pang isang mabigat. Spreading discouragement that weakens the faith of other people. I remember yung 12 spies na pinadala po sa Promised Land, di po ba? Kasama si Joshua and Caleb. Nung sila po ay nagpunta, lahat, 12, they saw the same things. Pero dahil yung iba po ay merong fear at yung 2 ay merong faith, the way they interpreted the situation was very different. Yung pong mga taong merong fear, anong pong nangyari? Pag uwi, yung fear na yon became very contagious. At sino po ang nahawahan? Nako, napakaraming tao po ang nag-negative. Hindi man nila nakita yung lugar. Pero pinanghawakan po nila yung patutuo ng mga taong puno ng pangamba. Alam po ng marami sa inyo, nakamakailan po ako yan, nag-undergo ng surgery. At alam nyo po, pagka ikaw ay dumaraan sa mga ganyang klase ng mga karamdaman at mga treatment, eh kadalasan po maraming interpretasyon, maraming salita, maraming kanya-kanyang opinyon. At napakahalaga that you listen, you learn to listen to the right people. Totoo po yan. Sa maraming beses na po na ako'y dumaan sa mga medical procedures, yung recent brain surgery ko po is the second. Yung first time po was way back in 2018. So nag-record po yung tumor. So basically, ang dami pong maririnig talaga. At ang isang wisdom na binigay nga ng Panginoon is we really have to learn to listen to the right people. Dahil pag maling tao ang ating napakinggan, malamang po yung ating mga pagkilos, desisyon, reaksyon, pananaw, huhubugin ng mga maling bagay na ito. Learn to listen to the right people. Ngayon, ang sitwasyon po ay ito. Yung pagiging negatibo po, it becomes sinful when it reflects persistent distrust of God. So in other words, yung pagkakaroon ng problema, hindi naman necessarily negative agad eh. Kung yan ang magtutulak sa atin sa pananampalataya, sa pagtitiwala, sa paghawak sa pangako ng Panginoon, well and good, di po ba? Dahil ang isang bagay na negatibo nagresulta sa isang bagay na positibo. Pero pag tayo naman po ay nagkaroon ng negatibong pananaw sa gitna ng negatibong karanasan, lalo tayong nalalayo sa ating Panginoon. Yan po ang epekto niyan. So yung pagkakaroon ng problema per se is not necessarily bad. If it leads you to a closer relationship with God, then that's good. Kasi ang reality po, kadalasan yung pride natin eh. Yan po ang dahilan kung bakit hindi tayo makalapit sa Panginoon. Diba? Pagka tayo po ay nasasalat, namumroblema, or when things are beyond our control, that's the time we realize, Lord, we need you. Pero ang reality naman po talaga, there is never a moment na hindi natin kailangan ng Panginoon. Palagi natin kailangan ng Diyos. Kaya lang paminsan, nagiging kampante tayo sa kakayahan, katalinuhan, karanasan, o marahil po ay kaayusan ng mga bagay. Di po ba? At ang resulta eventually is that we get satisfied with these things and we don't see the need for God. Now, mahalaga ding maunawaan na kadalasan po, yung negativity na ito is just the tip of the iceberg. Sa ilalim, nandyan po ang bitterness. Ang bitterness po is maybe meron tayong naranasan sa nakaraan, maybe betrayal, di ba, pain. At dahil po doon sa bitterness na yon, dala-dala natin sa present. Kaya paminsan po, kahit na punong-puno tayo ng maraming magaganda at mahalagang bagay na pwedeng ipagpasalamat, as long as there is bitterness, the way we look at the situation will always be from the perspective of bitterness. Parang ganito yan eh. Kunwari, meron po kayong orange juice. Ayan, di ba? Matamis, masarap. Ang bitterness po, parang kape. Hinalo mo dun sa orange juice. So obviously, ang magdo-dominate na lasa po yung pait ng kape, di po ba? So later on, mapapansin mo yung isang bagay na masarap, masustansya, maayos sana, magiging kakaiba yung lasa, di ba? At marahil hindi mo ma-appreciate. Ganyan po ang epekto ng bitterness sa tao. Pagka yung kapaitan ay dumating sa ating buhay at hindi po ito dinil ng isang tao sa presensya ng Panginoon, daladala natin ito. Ang masakla pa, habang daladala po natin ito, lahat ng bagay na pwede sanang ipagpasalamat, ikagalak, hindi na po natin makuhang ipagpasalamat at ikagalak. Diba? Dahil bakit po? Kasi yung bitterness natin affects the way we perceive or we interpret the situation. Pangalawa, aside from bitterness, woundedness. Pag meron tayong wounds, alam nyo ang wounds, di ba, pag meron kayong mga sugat, pain sa inyong katawan, pag hinawakan ho kayo, talagang overreact eh, no? Paminsan, di ba, may mga tao na pagka natuwa sa'yo, oy, tatampikin ka pa, good job, di ba? O kaya ay, minsan pa nga, doble pa eh. Salamat sa Panginoon sa iyong buhay. Nako. Eh kaso ho, kung meron kang pain sa balika tapos napisil, ang reaction mo ano? Negative, di po ba? Bakit ka magne-negative? Ang reason po doon is because of the pain. I remember nung kami po ay nagbakasyon, kasama ko po ang buong pamilya, nagkamali po ako ng dinalang sapatos. The first day, it was okay. Naglakad po kami and sanay naman kami naglalakad. It was around 16,000 steps the first day. Okay lang, sanay naman kami. Ang problema, dahil maling sapatos po yung naisuot ko, maniwala ho kayo, hindi ko ho naramdaman yung pain until nakatulog at paggising. Paggising ho kinabukasan, talaga naman. Yung papunta ho ng CR, ang lapit lang, pero grabe ho ang pain. Ano? Talagang bawat hakbang masakit, pagtindig masakit. At alam niyo po, the second day, maglalakad na naman kami ng maraming steps kasi hindi naman kami magastos sa sasakyan pag kami po'y nag-a-abroad. Naglalakad-lakad kami kung kaya. And then of course to enjoy the place. Ngayon, ang daming magagandang view, magandang sight, magagandang lugar. But guess what? Ang focus ko po is on the pain. Para bang sa halip na ma-appreciate mo ang gandang lugar, tagal natin pinangarap, ang gandang makita. Nako, hindi na ho ganon, mga kapatid. Ang tendency po talaga, bawat hakbang eh, masakit, masakit. Sa halip na isipin mo saan tayo pupunta, ang nasa isip mo anong oras tayo uuwi. Sa halip na isipin mo ay masaya at maganda sa lugar na ito, para bang nasa isip mo pwede bang dito na lang. I guess you understand the situation, di po ba? Pag meron kayong pain, meron kayong wound, instead of appreciating the blessings around, ang fixation po natin is on the wound. At ganyan po kadalasan ang nangyayari, kaya tayo nagne-negative. Hindi ba sabi nga nila, pag masakit ang ngipin ng isang tao, yung fixation dun sa masakit ng ngipin eh, di ba? Para bang nakakalimutan natin na maraming parte ng katawan na hindi masakit at dapat ipagpasalamat. Eh kasi nga, dahil nakafixate na tayo dun sa pain, we lose sight of all the other blessings. Ganyan po pag wounded tayo eh. Kahit yung magagandang intention, na-interpret natin negatively. Misa nga nagkakabiruan, di ba, pagka yung asawa, narigaluhan ng bulaklak. O yan ha. Para bang sa halip na, uy salamat ha, nakakatuwa. Hindi, yung iba ho ano eh. Siguro may kasalanan ka, siguro may ginawa ka. Di ba? Bakit naman nagkaroon ng ganong paghihinala? Ang reason po doon, kasi nga, when you are wounded, you see things differently. So yung bitterness, woundedness, pangatlo po, selfishness. Isa pa ito eh. Ang tao kasi masyadong makasarili. Kaya anong epekto niyan? Kasama dyan yung inggit, di ba? Sa halip na mag-rejoice ka sa sinapit ng iba, pagpasalamat mo yon, ikagalak mo yon, nako, ang tendency, kabaliktaran eh. Sa halip na ikatuwa mo yung nangyari sa kanila, negative ka kagad. Because you are selfish. Ang sabi nga ng isang author, ano daw ho ba yung envy o inggit? Ang ibig daw sabihin yan, yung meron ng iba, yun ang gusto mo. Diba? Selfish eh. Ayaw mong mapunta sa iba yan. Natutuwa ka pagka hindi maganda sinasapit nila at masama ang loob mo pag maganda ang sinasapit nila. Para bang ang gusto mo, akin, akin lagi. Ano pa? Yung selfishness po ay nagdadala sa atin sa mentality na ako muna, o kaya magmahal man tayo, gusto natin ang kapalit. Diba? Selfish nga eh. Kaya minsan po, tingnan nyo, bakit ang tao po ay napapagod, nagsasawa, at kadalasan sumusuko sa pagmamahal? Because we are selfish. Magmahal man tayo, may expected return. Diba? Kaya ang resulta po niyan, para bang ang feeling natin, ginawa kong lahat sa iyo ito, bakit walang kapalit? Ginawa kong lahat sa iyo ito, bakit hindi mo sinusuklian? Bakit tayo naghahanap ng sukli o kapalit? Kasi nga po, we are selfish. At yung selfishness na yon creates expectation. Ang problema po sa expectation, pakinggan nyo ito, yung expectation results in irritation. Kaya ho,

Narinig niyo na po ba yung kasabihan na just follow your heart? Gawin mo lang kung anong gusto ng sinasabi ng puso mo. Ito naman ang mahalaga. Sundin ang puso mo. Pero siguro po ang tanong sa atin, ano ba ang laman ng ating puso? Ang ating pong puso ay isang malakas na puwersa na siyang nagbibigay sa atin ng dahilan. It drives our actions at ito rin po nag-i-influence ng ating behavior, ng ating pag-iisip, hindi po ba? Depende po sa kung ano ang nasa puso natin, it can lead us down a path of this hand ng maraming mga bagay, either good or bad. Kaya po, we must be mindful of what we allow into our hearts because everything we do flows from it. Kaya po sabi sa ating verse, sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ito po ay words of wisdom ni King Solomon at ina-emphasize po niya ang kahalagahan ng pag-iingat sa kung sino tayo, sa ikaibuturan ng ating puso. Because our heart is the source of our thoughts, our attitudes, our beliefs and actions, and therefore crucial po, kinakailangan po na bantayan natin ang ating mga puso above all else. Paano nga po ba natin babantayan ang ating puso? Well, first, we must guard our hearts from external and internal factors. We must be mindful of the things we think about. We must be mindful of the things we set our affection on. We must be mindful of the things we give our attention to. Alam niyo po, minsan din natin napupuna yung bitterness, yung anger, yung negativity, no? So, sobrang nega na tayo. It can reside deep in our hearts. Minsan nakatira na sila dun sa ating puso. Hindi natin napapansin. At it can lead to sinful behavior. Kaya importante na tayo po ay nagsisiyasat ng ating mga sarili. We are asking the Holy Spirit to search our hearts so that we know na ito pong bitterness, negativity, anger, lust, greed, jealousy, itong mga to that are negative do not take root in our

Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa inyong mga salita. Salamat po sa kalayaan na meron kami sa aming bansa, na kami ay maaaring may kalayaan na magbukas ng iyong salita pagbulay-bulayan ito. Allow us, Lord, to learn to appreciate this, na sa ibang bansa po, hirap na hirap ang mga tao, ibang tao na magbasa ng iyong banal na kasulatan. Habang mayroong kaming kalayaan dito sa aming bayan, tulungan niyo po na amin itong samantalahin upang kami ay magbasa, magbulay-bulay, at panatilihing

Lakas ang aming relasyon sa iyo upang aming maalagaan ang aming puso na napakadaling maimpluwensyahan ng maraming bagay sa mundo. Lord, instill a godly fear in our lives so that we would continue to honor you in all we do. In Jesus' name we pray. Amen.

kung aton bala tun-an ang ginatawag natin nga prophecy, na gaumpisa kita sa tiyon nga ang aton kalibutan na paidalom sa pagsumpa sa Diyos, it was cursed because of sin. Tungod sini, affected hindi lamang ang tao na siya napatay sa espiritu, meaning siya nahiwalay, he was separated from God, and not only that, man will experience death tungod nga tungod sining sala. Kag hindi lamang ang tao, the whole creation is also subject to this curse nga amunay ginagaantos kita, hindi to lamang sa sulod naton kundi sa epekto sang sala sa aton environment. Kag suno sa mga manalagna, mga prophets in the Old Testament, inlarawan na nila ang palabuton sang aton nga na kalibutan. Kag yin tagna na nga may manugabot nga manluluwas kung sa diin pagabaguhon niya ang tagipusoon sa mga tao, kag ang bisan pa ang aton kalibutan, that is going to reign, siya maghahari in aton manluluwas kasi Kristo Jesus sa sininga kalibutan. Kag amoy na ang inatawag naton the millennial reign of Christ. Magunang millennial reign of Christ kung aton basahon ang libro sang papayag, ang may ginatawag nila the convulsion of nature, kung paano ang aton kalibutan mag-experience sa mga cataclysmic events, disturbance of nature, hindi lamang ang duta gani, bisan pa ang kahawaan sa bag-o magkari ang Ginoo tungod sa iyang pag-ukom sa kay Antikristo, ang iya propeta, kag kay Satanas. There will be a chaos in the world, and suno gani kay Pedro, ginlarawan niya nga ang kalibutan is under fire, and the elements shall melt with fervent heat. Kag amoy ni ang larawan sa katapusan sang aton nga kalibutan, kag ang aton Ginoo is going to renew the world, is going to reign, kag siya maghahari diri sa sininga kalibutan sang isa kalibo ka tuig. Kag again, man will experience just like the time when Adam and Eve, you know, when they were enjoying the freshness, the beauty of nature. So amoy ni ang aton ina paabot suno sa mga manalagna nga matuman gid ini kay this is what we call the second advent of the Lord Jesus Christ. Discuss diri nga kung natabo gani ato ang una na pagkari sang Ginoo, intagna ang tanan nga magkalatabo sa una yang mga pagkari diri sa kalibutan kag nagkalatuman tanan, wala sang hindi natuman nga tagna sa aton Ginoo sang pagkari niya. Now how much more the second coming of Jesus Christ, intagna ini nga tion nga ang kalibutan mag-experyensya sang kailwayan, kag ginatawag naton na the age of Aquarius, yung naglarawan na the age of Aquarius. Kag bago sina ang matabo, ginlarawan din yan ni Apostol Pablo sa taga Roma ang pag-asa, paglaom sang mga tumuluo. Now this is particularly written to the saints in Rome, kay inmet lang yan diri ang aton kuno mga pag-antos karon siningation, mga sakit, mga problema, kag madamo pa nga mga nagkalatabo sa aton susyudad nga naghatag kabugatan sa aton, sa aton mga tumuluo. Labi na gid ang naga malasakit bala, hindi mga pag-antos kag ang mga pag-usig o pag-persecute sa mga tumuluo, hindi ini makumparar, it says here, sa himaya nga ipayag sa aton Ginoo.
kung magsiling kita, hindi makumparar. Botslingon, nawala na dito ya sa mga pag-antos. Wala na ito yung mga pag-persecute. Kaginarawan sa ato nga diri, the new heaven and the new earth. If you have time, you read that chapter 21 and chapter 22. We will experience what is called perfection in heaven. Ginaaman sa ato nga Ginoo. Botslingon, magpasensya lamang kita. Let us be patient. Let us forbear sa tanan mga pag-antos naton. We will not give up. Labi na git sa aton nga pagtuo sa iya. Kag pag-alagad sa iya. Padayon lang sa gihapon sa tunga sa ni mga pag-antos. Kay sobra-sobra ang kalipay nga ipayag sa aton dito sa adlaw sa pagkari sa aton Ginoo. Kag ginlarawan nga ni diri kung nga anag-aantos kita suno sa aton nga ginbasa diri nga ang tinuga yid hilwayon sa kahiulipnan sa pagka madinulunton kag makaagom sang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios kay ang tinuga nagaugayong ginlarawan diri nagaugayong sa kasakit sing tingob tub-tub karon tungod blasang madamo nga mga kalamidad nga gaabot sa aton lately lang madamo nga mga natural catastrophes nga aton eksperyensyahan may linog in different and virus places may gutom damo sumong nga antos ang gutom madamo nga mga sunog nga mga puluyan, balay, tabo nga mga nagkalamatay tungod sang unos, sang baha, dinog. Kag ini tanan nagalarawan mga utod sa Ginoo nga ginpayag na ini sang bilang kasulatan. Even in the time of the Lord Jesus Christ, may mga amunay ni mga pag-antos, but the prophecy will tell us that this will multiply in the last days. Magdubli ini kag ini mga tanda nga makita naton sa sini nga mga inadlaw sini nga mga panahon nga ginambas sa balaan nga kasulatan this will be may mga gera may mga tungod sa gera madamo sa mga ginagutom kag makitaan taman subong ang morality sang tawo subong ang mga panahon ang mga wickedness in our society kag siling diri hindi lamang ili ang kalibutan nagaantos kita man nga mga tinubos sa Ginoo we are affected by this sining the curse sa aton nga kalibutan kag patahom diri nga ginlarawan sa aton ang gahom sang balaan ng Espiritu sa sini nga context ganin ni Apostol Pablo nga in spite of these sufferings that we have may pagbag-o ang aton nga kabuhi within us makasiling kita in the midst of these sufferings in the midst of these trials in life we can still experience joy and peace tungod sa kay Jesus Christ. Makita natin din ang gahom sang pulong sang Diyos, the power of the gospel of the Lord Jesus Christ. Inibalang pulong, for it is the power of God unto salvation. Ang pulong dira nga power is so strong like a dynamite, from the word dunamis, from like a dynamite that can change your stony heart. Pidi mabungkag sining gahom sang gospel ang sala sa aton. Agud lamang kita manginbag-o nga tinuga sa iya tubangan. So tungod sini sang gahom sang ebanghelyo sang Dios kag sang gahom sang balaan ng Espiritu nga naaton na angkon ang gahom nga makabag-o sa aton. May ara ini nga kailuwayan sa aton mga sala.
Now, I remember that believers are freed from the penalty of sin tungod sa pagpanginatay sa atong Ginoo Hesus Kristo sa krus ang Kalbaryo, intaga kita sa kailwayan sa penalty sa sala, nga as well as bisan pining the present grip of this sin in our daily lives, nga experience naton ang mga pagsulay madamo man sa aton gisa masulay man, but we thank the Lord for the power of the Spirit nga yara sa aton nga makahatag sa aton sa gahom to overcome all these temptations in life, ma-overcome naton ang mga hardships in life. This is the promise of God to those who believe in the Lord Jesus Christ. So isa ini ka pagpanom sa aton nga abyan kag makauturan, hindi lamang nga may mga pag-antos subong, kundi may there is a prospect of change. Siling diri ni Apostle Pablo sa Roma kapitulo 8 20 tubtub 22, siling nga di sining dinalan. It says, kag ang tinuga na sakop sa kaluyahon, hindi sa iya kaugalingon nga kabubuton, kundi sa kabubuton sa tung nagsakop sa iya sa paglaom. Bangod nga ang tinuga, gid hilwayon sa kahilupnan sang pagkamadilunton, kag makaagom sang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios. The Apostle Paul here ginsurat niya ini na ang ining tinugas ang Diyos was subjected to futility kag nagapaabot in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption. May aragli kahilwayan nga ginalook forward kita in the midst of this groaning sang aton nga kalibutan. Kay siling diri ni Apostle Pablo sa verse 21, tungod ang tinuga mismo shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Di may ara kita ginapaabot the glorious liberty of the children of God. May kailuwayan ka ato ginapaabot. Siling diri sa pahayag 21, may tion kamudera sa inyong mga puluyan nga nagapalamati sa versikulo 1-5, makita natin diri nga ang pag-recover sang aton nga kalibutan. This will culminate in the promise of the new heaven and the new earth. May ginahambal diri ang balang kasulatan nga may bag-o nga langit kag bag-o nga duta. Kay sili niya diri, he will make all things, making everything new. Pagabag-ohon niya ini nga kalibutan nga na mapun-an sang kabug-atan napunan sang pagkadi matarong kag ang mismo ang aton kalibutan nagaugayong tungod sang resulta sang sala, kag inaman sang Dios ang bag-o nga duta para sa aton. What a wonderful promise of God nga kita nga mga tinubos may adlaw kun sa diin we will be delivered from the bondage of this corruption. Kay ginaman sang Dios ang duog ngun sa diin wala na sang pasubo. There's no more sorrow, no more crying, no more tears sa siling dira sa chapter 21 of Revelation. Kakita magakabuhi sa walay katubtuban dito sa duog na iya ginaman sa aton dito sa langit. Nagapasalamat kita sa Ginoo sang iya plano gid sa aton. Di kun ikaw nagapamati sining minsay, sining adlaw abyan yari ang tiun nga mahilway na kita sa mga pag-antos, sa ginatawag nga mga corruption in this world, sa aton nga pungsod, nga tungod sini damo sa mga pag-antos. Salamat sa plano sang Ginoo para sa aton tanan. Kabay nga aton gid ini i-look forward ini nga karis ang aton Ginoo adlaw-adlaw. Abin ninyo kung kisa nag-abot na ang kaluyahon sa aton, di na tong promisa sang Dios sa iyang pagbag-o sa aton,
tandaan naton ang Dios gid mas kung masiling pa naton ang iya nga pagkari, mas excited ang Ginoo sa iya nga pagkari kay iya pag-asab niton is going to the rapture the church and to be with him in eternity. Kay amo ini ang iya plano nga pag-ilwayon kita sining mga pag-anto, sining kalibutan, apang tandaan ta ang gugma sang Dios nga siling sang balakasulatan, He is not willing that any should perish but have everlasting life. He is not willing that man, isa ka tawo, magakadto sa kalaglagan, sa impyerno. Amoy na nga ang Ginoo maluluyon gid kita nagadali gid ayhan pero madamo pa nga mga kalag na dapat magliso sa ila mga sala kag batunon sa ligan sa Jesus nga ila personal nga manluluwas. Pasalamit kita sa Ginoo sa iabugay ang gahom sang ebanghelyo. It is the power of God unto salvation. Kabay magkabuhi kita nga balaan samtang nagaulat kita sa iya nga pagkari kag sa adyagid nga ang nagaulat sa iya ang nagaygugma sang iya nga pagkari iya pagahimayaon. So this is the message for us today. Liwat ang tuso naton ang mga pag-antos kay ang mga pag-antos subong umalagi lamang ang Diyos nagsaad gid nga may there is a time when there will be perfection. Wala na dito ya sa mga pag-antos. Kabayang ginuugid, padayon sa pagpakigambal sa aton, kag mag-alagad sa iya, tub-tub sa katapusan. Salamat sa inyo nga pagpamati, sining programa sang tinapay sang kabuhi. Ini inyo alagad sa kahinan, Pastor Henry Sinina.

0: Oras alas 6 sa buntag.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DUWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Good morning. Welcome na sa atong programang balik kita sa umani na sabi niyo amigo sa kahanginan Kuya Janos Lakihon. Uban-uban kita sa isa ka oras nga panaghisgot-hisgot sa mga katikaran ning atong pagpanguma. Of course, ora alas 6:05 na sa buntag. Ika-18 sa July 2026. So, kumusta man mga mi amigo, mi amiga. So, atong last day of ano ah. Kinalak Festival. Good morning sa atong partner diha. Sa atong technical side, Kuya Anson Godalope. And of course, ang ato ang partner diri sa DXFE, Kuya Julius Malyabo. Well, today, doon na kita'y atong Agri News. Unsa kay mga katikaran ng atong pagpanguma. Diri sa Region 11 o Region 12. Good morning sa tanan nato mga farmers. Kumusta man mo? Well, sa tanan nagbiyahe. Hinay-hinay, amping kanunay. We will be also talking sa ato ang mga kapresyuhan sa tong palingke later on. Katong mga partners na to nga nakiguban na to sa ato ang mga Facebook pages. Good morning. Later on, doon na po tayo hisgutan ng atong Nutrition Month. Kinala na itong tutukan ko ni Kadili lang. Basta busog. Kinala na itong tutukan ang ato ang mga plato. Ayan yung platuhan eh. Atong makauban later on ang Regional Program Regional Nutrition Program Coordinator na Region 11. Nga magahisgot-hisgot unsa maning atong topiko karon. Of course, doon na kita atong Agri News. O shout out sa atong mga partners na nakiguban na to sa atong mga radyo. Ay, mga kapamilya na to sa FEBC Philippines. Good morning.

partners po na itong mga nutritionist. Ma'am Elizabeth Banzon, good morning. Oh, dere po kay Sir Jason Molina. Good morning, deha. Later on, ato pong patimbayaon ni nga tong partner dere pag-abot. Well, wanay patumpik-tumpik pa atong tanawon nun sa mga panghitabo din his sa ato ang palibot. Especially sa atong Department of Agriculture Regional 11 and Region 12. Ang atong agri-news, humanini.

May buntag mga higala. Okay na yung atong agri news, July 18, 2026. O para sa itong mga headlines, pag proseso sa karne, dagdag kita para sa ating mga hog raisers, DA Davao. Kinikilalang top performing region, limang kaliwa proyekto tumanggap ng pondo. Apata, pinalakas ang negosyong Cardaba, Badana at DA-12 na kaloob ng goat production project. 4K Saksargen ginawaran sa mahusay na pamamahala at bagong fishport papalakasin ang pangingisda. At ngayon ang mga detalye ng ating balitang pang-agrikultura ngayong linggo.

Natuto ang mga bagong kabuhayan. Nang mga bagong pangkabuhayan ng mga hog raisers sa Davao Region matapos silang sanayin ng Department of Agriculture o DA ng sa basic meat processing upang mapataas ang kanilang mga kita sa gitna ng mababang presyo ng baboy at mataas na gastos ng produksyon. Ayon sa DA 11 Livestock Program Focal Carl Pineda, mas malaki ang kikitain ng mga magbababoy kung ipoproseso ang karni sa halip na ibenta ito bilang sariwang o fresh meat. Bilang sa mga itinuro ang paggawa ng siomay, tocino, skinless lugandesa, embutido at pork ham, pati ang tamang paghahanda ng karne, food safety, packaging at product presentation. Layunin ng programa na mabigyan ang mga swine raisers ng alternatibong pagkakitaan at mapalakas ang kanilang negosyo habang patuloy na isinisulong ng DA ang pagbangon ng pagiging mas matatag na local na industriya ng baboy. At sa ibang balita naman, mula sa pagiging huling pwesto noong nakaraang taon, kinilala ngayon ang Department of Agricultural Regional Field Office 11 bilang top performing region at most improved region sa buong bansa sa ilalim ng 2025 Performance Appreciation System. Tinanggap ni DA Davao Region ang pagkikilala sa ika-128 anniversary ng Department of Agriculture sa Maynila. Ayon kay Regional Executive Director Macario Gonzaga, bunga ito ng mas mahigpit na monitoring, pananagutan at pagtutulungan ng buong tanggapan upang mas mapabuti ang paghahatid ng serbisyo sa mga magsasaka at mangingisda. Binigyan din ni Gonzaga ang pinakamalaking tagumpay na pagkilala. Ang pagkilalang ito ay ang mas mahusay at mabilis na pagpapatupad ng mga programang pang-agrikultura sa kapakinabangan ng mga magsasaka sa Davao Region. At sa ibang balita naman, tumanggap ng kabuuang pondo mula sa Department of Agriculture Davao Region ang 5 benepisyaryo ng Kadiwa Financial Grant Assistance Program upang mapalakas ang kanilang agri-marketing enterprise. Kabilang sa mga proyektong pupunduhan ang vegetable consolidation, Kadiwa Consolidation Center, cold storage at meat transport facility, rice trading enterprise at palay hauling operation sa iba't ibang lalawigan ng Davao Region. Ayon sa DA 11, layunin ang programang na mapabuti ang pagdala ng mga produktong agrikultura sa pamilihan, mapalawak ang market access ng mga magsasaka at mapataas ang kanilang kita. Hinimok naman ng Regional Executive Director Macario Gonzaga ang mga benepisyaryo na pangalagaan at gamitin ng maayos ang tulong upang maging mangpangmatagalan ang kanilang negosyo. At balitang banana naman, mas mapapalawak ang negosyo ng Ata Paraiso Tolaro Association o APATA matapos suportahan ng Department of Agriculture Davao Region ang kanilang Cardaba Banana Enterprise sa pamamagitan ng logistics assistance. Sa ilalim ng 4K program, nilagdaan ang kasunduan para pagkuha ng hauling trucks at pakikipagtulungan sa SEAS International Food Manufacturing Corporation. Ayon sa DA, magtutulong ang sasakyan upang mabawasan ang post-harvest losses, mapanatili ang kalidad ng saging, mapababa ang gastos ng transportasyon at mapalawak ang merkado ng mga produkto sa katutubong komunidad sa Pakibato District. Inaasahan din na mas mataas ang kita ng asosasyon sa pamamagitan ng espesyenteng pagdadala ng kanilang mga ani sa mga processing facilities at pamilihan.
At balitang pang livestock naman, mahigit 2 milyong piso goat production project ang pinagkaloob ng Department of Agricultural Regional Field Office 12 sa Banisilan Farmers Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative sa Cotabato Province. Sa ilalim ng Livestock Economic Enterprise Development Lead Program, tumanggap ang kooperatiba ng upgraded goats, housing facilities at forage chopper upang mapalakas ang produksyon ng kambing. Nakisa sa turnover ceremony ang mga kinatawan ng local na pamahalaan na Office of the Provincial Veterinarian Day 12 Livestock Program at APCO Cotabato. Inaasahang makatulong ang proyekto sa pagpataas ng kita ng mga benepisyaryo, pagpapalakas ng kabuhayan at pagpapaigting ng seguridad sa pagkain ng kanilang community. At balitang 4K program, kinilala ng DA 4K program Soxar Gen bilang gawad ng pamamalakad first quarter project management champion para sa taong 2026. Tinanggap ang parangal sa isinagawang performance and budget utilization review workshop sa Quezon City bilang pagkilala sa mahusay na pagpapatupad ng mga proyekto at epektibong pamamahala ng programa. Ipinagkaloob ang award ng Department of Agriculture sa pangunguna ni Undersecretary Roger Navarro na at 4K Program Director Gilbert Baltazar. Ayon sa programa, magsilbi itong inspirasyon upang lalo pang mapabuti ang paghahatid ng serbisyo sa mga katutubong pamayanan at iba pang benepisyaryo ng 4K program. At para sa ating huling balita, bagong fish port, palakasin ang pangingisda. Halos 190 milyong piso ang inilaan ng pamahalaan para sa pagpatayo ng 2 municipal fish port sa Malalag at Santa Cruz, Davao del Sur. Personal na inspeksyon ni Agricultural Secretary Chu Laurel Jr., Undersecretary Drusilla Bayate at mga opisyal ng Philippine Fisheries Department Authority ang proyekto. Layunin ng modernization na mabawasan ang pagkalugi ng mga mangingisda, mapanatili ang kalidad ng huli at mapalakas ang seguridad sa pagkain sa rehiyon. Inaasahan ding magbibigay ang bagong fish port ng mas maraming oportunidad ng kabuhayan sa at mapasigla ang ekonomiya ng ng baybayin komunidad sa Davao del Sur. At para sa ating

dito sa Davao region. Ilauman ang partly cloudy ngadto sa cloudy nga kahimtang sa panahon. Maayo ang panahon sa buntag apan pag-abot sa hapon ug sa gabi adunay posible nga panalagsang ulan o pagdalugdog tungod sa localized thunderstorms. Posible usab ang kalit ug nga kusog sa hangin, pagkilat ug mubo apan kusog nga pag-ulan sa lugar nga maigo sa thunderstorm. Sa South Sargen o da Region 12, susama usab ang kahimtang init ug medyo alimuot ang panahon sa buntag apan sa ulahing bahin sa adlaw adunay tsansa nga nagkatagang mga ulan ug dalugdog busa kung adunay maglakaw outing o kalihukan, especially diri sa Coronadal, no? Aduna tay mga street dancing payata ang atong nakuha gikan kay Kuya Anson, pagdalag yun ang mga payong raincoat, ha? So alang po sa atong mga mangingisda o nagbiyahe pinagi sa dagat, light nga to sa moderate ang hangin, balud o ang kadagatan. Apan, amping kanunay kita na tatong paglawig o sa pagkakaroon wala pa ay bagyo nga direktang naka-apekto sa Mindanao. Adunay usa ka tropical depression nga napasagawa sa Philippine Area of Responsibility o wala kini direktang epekto sa panahon sa atong rehiyon sa pagkakaroon. Bisan pa niya na, padayon lang sa pagsubay sa mga opisyal nga weather bulletin o advisories gikan sa pag-asa o sa para sa pinakabagong impormasyon. Okay, so alas 6:24 na sa sa kabuntagon na. O para sa atong Price Watch. Okay nga mga presyo atong nakuha gikan sa DA Region 11 and DA Region 12. Og pahimangno lang ha, China, price may change without prior notice. So kini ang atong nakuha as of yesterday. Panahon na sab sa atong price watch din. Dili lang nato tanaw ng atong mga nisaka og nibaba nga presyo kundi li kung asa pud padulong ang atong sweldo. Karong adlaw atong gitandi ang presyo sa Bangkirohan Public Market Davao City ug sa South Sargen Region as of ano na siya ha, 17 og kahapon. Og pareho gyapon sa ta na maglisod sa pagpili kung unsay sud-an. Pero at least kabalota kung unsa ang mas barato. Para sa tong rice, sugdan na to diri sa Davao, imported na to, muabot og 60 pesos. Ang atong local premium nasa 56, ang well milled nasa 56 gihapon, regular 51. Ang Sock Sargen, imported up to 53, local na to nga premium 56. Ang well milled nasa 53, regular 50. So, ang mga atong obserbasyon rin, masubos og 5 hantod 11 kada kilo ang regular og well rice milled deha sa South Sargen, ha? Mura og bugas dito pa'y naay provincial discount. sa atong beef, atong hisgutan rin sa Davao, ang beef brisket nasa 350 to 430, beef rump 420 to 450 sa Sock Sargen, 285 to 380 ang rump, 350 to 450 ang sirloin, 250 to 420 ang tenderloin, hangtod 500. Uy, mas daghan og mas lapad ang pagpilian diha sa Sock Sargen. So kung gusto ka mag-steak, ang imong wallet mo'y unang moingon og medium rare. Ayan sa tong pork, oy mahilig sa lechonol lovers ba? Pamati, Davao, 330 to 350 ang kilo. Sa Sock Sargen, mas barato, 240 to 370. Pero ang kasim, nato nasa 285 to 300. Na, there is a Sock Sargen, 230 to 364. Meaning,
ang mas ubos ang minimum prices sa Soxergen, pero halos pareho ra ang highest prices. Ang baboy karon, mura gasolina, depende kung asa ka ni palit. Para sa atong mga chicken, whole chicken nasa 145 to 175 sa Davao. Dito sa Soxergen, 165 to 253. Mas barato gihapon ang whole chicken sa bangkiruhan. About ang atong mga itlog, itlog diri sa Davao, 7 to 750 sa Soxergen, 735 to 8 pesos sa Jumbo, 9 to 950 sa Soxergen, 8 to 1050. Mana kong mangutana ang imong anak, ma, anong mahal man ang itlog? Tubaga na lang, kay dili na itlog ang mahal, ang atong budget ang nipis. Ayay ka. Para sa itong mga isda, common fish prices sa itong bangus, 190 to 200, galonggong 240 to 260, tambakol 380 to 450, tilapia 130 to 160. Samantala, diri sa Soxergen ang bangus, 170 to 250, galunggong 180 to 320, tambakol 300 to 500, tilapia 120 to 240. Sa itong mga vegetables, o Davao, ang ampalaya 80 to 90, eggplant 50 to 70, pichay 120 to 160, tomato 130 to 150, ang squash 35 to 40. Bangkiruhan price na ha. Dari sa Soxergen, ampalaya 45 to 90, eggplant 35 to 80, pichay 50 to 100, tomato 70 to 145, squash 20 to 50. Ang ato mga spices, dari sa Davao, garlic 140 to 160, ginger 120 to 140, ang red onion 120 to 140, oy, ang chili 200. Sa Soxergen naman, ang garlic 150 to 160, 70 to 150 ang ginger, ang red onion 170 to 160, ang atong sili 150 to 350. So kung hilig kag sili, pagdala nag panyo ha. Dili tungod sa kahalang kundili sa presyohan. Okay, sa atong sugar sultan cooking oil, ang atong sugar dari sa Davao, refined 70 to 85, brown 65 to 90, sa Soxergen 70 to 98, ang brown 56 to 70. Ang atong asin, rock salt 8 to 15, dari sa Soxergen, ang iodized 20 to 45. Sa atong cooking oil, Davao, ang palm 98 to 110, ang coconut 170 to 180, ang dari sa Soxergen 82 to 123 ang palm, ang coconut 170 to 241. Uy, meaning ang lana karon murag presyo pud sa cellphone. Daghan kaayo variants. Ayan, mga prutas kaya pila. Lakatan 45 to 60, latundan 30 to 35, mangga 100 to 120, pomelo 150 to 200, watermelon 40 to 60. Sa Soxergen, 35 to 60, latundan, 25 to 50, mangga, 65 to 140, pomelo, 40 to 90, watermelon, 30 to 75. Morag na ay pinakadako nga kalainan ba? Especially kaning atong pomelo diri sa Davao, muabot mag 200. Sa Soxergen, 190 lang. Aha. Morag pomelo sa Davao, may sariling bodyguard. In closing, mga kaagri, ang presyo matag mag-usab-usab yun niya kadadlaw ha, apan o sa kabutang ang dili na ito mausab. Ang atong suporta sa atong mga lokal nga mag-uuma, mangingisda o negosyante, ay kung lig-on ang produksyon sa uma, mas lig-on usab ang presyo sa merkado. Kinisi Kuya Janos Lakihon naging-on, ayaw lang paglantaw sa presyo, tanawa usab kung kinsa ang naghago. Aron dunay mapalit. Maing adlaw sa atong pagbalik ang atong special episode sa kaning July Nutrition Month. Food security is more than filling our plates. Human niini.

0: Bali kita sama.
1: And welcome back sa ating programa ang Bali kita sama. Thank you very much sa atong mga partners nga nakiguban ka na to karon ng atong hisgutanan karon is food security is more than filling our plates. And of course, before that, we'd like to shout out sa atong mga kasamahan nga nakiguban ka na to karon kay Kuya Ronald Yang. Good morning. Matod pa niya, blessed and victorious Saturday morning sa tanan. And of course, ang atong mga partners, ang nakiguban na to, Lenny Garcia, thank you very much for being with us this morning. Og sa atong mga Facebook pages, Kuya Ernesto Tartado, good morning! And then of course, ang atong welcome na to karon sa atong isgutanan, ang inyong programa sa 1197 Davao o 1062 DXKI Corona Dal diin atong hisgutan ang modernong pagpanguma, panginabuhi, ano kalambuan sa atong komunidad. Of course, ang inyong kauban, pirmi din sa atong istasyon, Kuya Janos Lakihon, o karong Nutrition Manto sa kapangutan ng atong hisgutan. Nganong aduna kaya'y mga pamilya nga busog kada adlaw, apan aduna gihapoy mga bata kulang ang nutrisyon. Busog ang tiyan, apan kulang ang lawas. Unsa kay kulang, aron tubagon kanan. Dako natong ikalipay ang atong mga kaubanan. Atong makauban karon buntaga ang usa ka eksperto sa nutrisyon gikan sa National Nutrition Council 11. Welcome, Ms. Elizabeth Lakihon. Registered Nutrition Dietitian, Master of Public Health, Master in Development Management. Of course, ang Regional Nutrition Program Coordinator din sa Region 11. Mayong buntag, Ma'am Beth.
2: Mayong buntag, Sir Janos. Thank you for the kind introduction. No, medyo ani-anausag kita nining programa. O salamat sa opportunity nga maging guest no for this Balik Kita sa Umana program. May buntag po di ay sa mga nagataminaw sa DXFE o DXKI sa SOC Sergeant. Ilabi na sa mga naging participants na mo sa training na gipanguluhan ni na Ma'am Nova Lin Yi sa ang isa ka Municipal Nutrition Action Officer na gipahigayon sa Banay-Banay, Davao Oriental. I-greet po usap na ako, Sir Janos, si Ma'am Susima Acanto, ang assigned midwife sa Barangay Vicente. Good morning, Ma'am. Ma'am Susie. And also, si Ma'am Lolita Meramonte Largo, ang Municipal Agriculture Officer sa Maong Lungsod. Usab, si Doc K. Baroga ang sa Philrice and si Chris Tagpin of Tadeco. So, sila karon no? Bago lang na ako kung sila na-communicate o nakahinabi. So, mayong buntag usap sa mga listeners.
1: Ayan, inyong nadungog ha. Mapasiuna pa lang na sa ito ang paghisgot-hisgot sa mga pagiging atong nutrisyon. No? So, of course, no? Ma'am Beth, di na ka magpadugay-dugay na. No? kung madungog na ito ang food security kasagaran sa itong mahuna-hunang, wagi pagkaon. Mabagid ka na ang tinuod ng kahulugan.
2: Actually, Sir Janus, dili lang kana ang atong tanaw sa food security mas lalumpa, no? So dili lang kulangon sa pagkaon, apan importante na akining upat kabutangan. Mao ni ang ginatawag nato nga dimension sa food security. Una is when we say food sustainability, it means available ang food, no? Adunay pagkaon. So available siya anytime. And then, aduna po'y food access. When we say food access, no, anytime, no, makakuha na to ang pagkaon, aduna'y capacity nga makapalit, o through backyard gardening, makapatubo, mga pagkaon, mga gulay, no, prutas, alang sa pamilya. Ikatulo, ang food utilization. So, dili po enough nga, available lang ang food, but it should be accessible and also, adequate sa nutrient, no? Adunay adugang maghatag kini dugang sustansya and the food stability. Okay, so magkaroon man og calamity pero ang food supply will still be available, accessible and maabot, no? Kayang maabot o kayang paliton. Okay. So, even taas ang presyo sa mga gulay, nagihapoy capacity ang individual makapalit og pagkaon. So, kung kana ang ginamina to sa food stability. So, kung adunay kakulangon sa isa niini, no, nga butang, okay, dili na ni mahimong food secure ang isa ka family, mahimo na siyang food insecure. And kana ang ato ang mga ginatutukan this time kay ang prolonged insecurity may result to malnutrition.
1: Oh, maudi ay nga bisan na dunay bugas sa balay, dili gihapon pasabot nga food secure na sila. Tama ba, ma'am?
2: Yes, ma'am, tama, kaayo na siya. So tinuod na, no? Yes, sir, rather tinuod kaayo na. Okay, ang bugas, although importante ka na kay nagahatag ka na og dugang enerhiya, no, as a main source or staple sa ato ang panglawas tungod sa energy content niya, apan dili ka na makahatag sa tanang mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas, ilabi na atong mga vitamins and minerals para maghatag og dugang sustansya.
1: Okay, ma'am, isa ka ba termino pod ang akong nadunggan? Mao ning ginatawag nga hidden hunger. Unsa man gyud kini?
2: Ang hidden hunger, nagapasabot kini nga adunay kakulangon sa bitamina o mineral sa lawas. Or ginatawag nato kini nga micronutrient deficiency. Kay siya hidden hunger kay normal sa physical pero adunay kakulangon sa sustansya. So bahin sa survey nga gipagula sa Food and Nutrition Research Institute, majority sa mga Filipinos are micronutrient deficient. So common kini sa mga Filipinos, labi na ay tulo ka kuan forms of deficiency mo kini ang iron deficiency anemia, ang vitamin A deficiency ug ang iodine deficiency disorder. So kanig yung tulo ka butang common kini sa mga Filipinos, Sir Janos. So dili lang siya sa mga buntis, no, mga nagapasuso but usab sa mga kabataan. Sila gyud ang common nga maapektuhan ni ining micronutrient deficiency. Apan kasagaran sa mga individual, no, nga ay kasamtangang kondisyon, batiun sila kaluya sa lawas, sumakini ang mga sintomas kung adunay kakulangon sa iron, eh baba ang ila ang resistensya. Kung adunay kakulangon sa vitamin A, hinay makakaton. Kung adunay kakulangon sa iodine deficiency disorder, dali magkasakit, no, o naagyud pud kini epekto sa mga school children kay dili sila makafocus sa ilahang pagtuon sa pag-eskwela o pinaka-major impact ani pagdili nato ma-manage. Ang micronutrient deficiencies pwedeng mag-result to blindness, no? Kung adunay kakulangon sa vitamin A, pwedeng maging physically and mentally retarded due to iodine deficiency disorder. So, naay irreversible na effect sa isa ka individual kung kulang sa sustansya, nagikan sa minerals o sa vitamins. Nga makuha nato na kasagaran sa mga gulay o mga prutas. Nagkalahi-lahi nga gulay o prutas.
1: Oh, so mo din nga ang problema, dili lang gutom, no? Kung dili kalidad sa pagkaon.
2: Exactly. Tama ka na, no? Dili lang gyud siya ang quantity sa food but also ang quality sa food. So it is all about the quality and diversity of food sources. Tungod kay walay isa kapagkaon nga makahatag sa igo ang sustansya nga kinahanglan sa atong lawas. Kaya ginarecommend nato always nga diversified ang mga food sources nato para ma-meet nato itong mga different nutrients na kinahanglan sa lawas, no? Para malikayan katong mga makasinati o ingadto nga mga sintomas nga nahisgutan nako ganina.
1: Murag example lang siguro ni ma'am, no? Pero later on, hisgutan na ito ng ginatawag na itong plato. Kaya usually, ma'am, God, basta daghag kanon, okay na. Bahalag ang sudan is a target. O, asin-asin lang bagi target. But ma'am, Beth, gusto na itong tanawon kiniisip kanang usak agricultural extension worker o na technician, no? Kasagaran sa ang atong farmer, adunay mga usakay karya nga kakao, medyay karya nga kakao, na ay coconut o na ay rice, apat usahay, wala sila'y gulayan. Unsa'y tanaw ni muli ini?
2: Well, usak ini kadako nga oportunidad kasi like kasagaran manggod pag nag-farming ta, isa o duha lang kaklase sa crops ang ato ang ginatanom. Pero ang pagpanguma, usa ka na ka-opportunity nga dili lang maka-income si farmer, but maka-provide po siya og sources sa food, different sources sa food. No? Kay pwede man ta, naman tayo mga teknolohiya nga pwede natong i-intercrop ang mga tanom para makatanom tag-uban nga mga food sources, mga gulay, no, variety of foods. So, dili lang source sa income ang atong tanawon nga perspektibo sa pagpanguma. Usab, imuon nato nga perspective nga pwede kini nga isa pud ka source, no, sa nutrisyon. Kung aduna tay mga gulayan, eh, dili lang nato ilimit sa isa o duha ka klase nga gulay. The more na variety, the more na better, no, kay dili lang ang family ni farmer ang makabenefit, but also ang community kung asa nag nabilong ang isa ka farmer, makahatag siya mga lahi-lahi nga sources sa food, maka-provide, no? And also, dili lang gulay yun. Ato pong i-consider ang mga fruit trees. Kaya kinahanglan po nato ang mga prutas alang dugang sustansya sa vitamina o mineral. Then, sa diversified farming, pwede po ta makabuhi o mga food sources nato nga makahatag og protina, no? Pwede ta magbuhi og manok. Makahatag na siya og supply sa itlog sa matag adlaw. Pwede mananom og munggo as an alternative source ato ang protein. Una ginatawag nato nga plant-based protein and malunggay, no? Isa ka klase sa gulay nga maski mag-ulan, mag-init, magbagyo, nagabarug gihapon ang atong malunggay og ataas sa sustansya. So, the more nga mas daghan og pagkaon ng pamilya, mas better. Nagiging available ang food, nagiging accessible ang food, and efficiently utilize ang mga variety of food sources nga makahatag og different nutrients. So, nagiging food secure, no, in general. Ang usa ka pamilya na adunay mga tanom na nagkalahi-lahi nga klase. Og mga food sources sama sa mga chicken, no, pagbuhi og manok og isda, no, sa backyard.
1: Ayan, ganahan kayo kuha ng imong gisulti, ma'am, ba? Nga sa agriculture, itawag na to kini og farm diversification. Napan sa nutrition, dietary diversity di ay ang tawag, no? So, murag diversification.
2: Well, tama ka na, no? Different words, pero pareho lang ang tumong niya, same ang iyang objective. And ang ato ang outcome ana will be a healthy family. So walay mga sakit, families nga walay sakit, wala maka-experience og gutom, and anytime, no, available ang food.
1: Ayan, no. Ma'am, nakadungog po ko ang gitawag na tong pinggang Pinoy. So, unsa pong ipasabot nini? Lalo na sa itong mga farmers o sa ibang pamilya na lang. In general,
2: sa simple nga pag explain, no, kung unsa kining pinggang Pinoy, simple ra kaayo na siya, no. Tan-awa ang inyong plato. So ang atong plato every meal time should contain different food sources that will provide nutrients like carbohydrate, protein, little of fats, vitamins and minerals. So mura siya ka ng food plate guide kung unsa dapat kadaghan ang kaunon, kung unsa ang klase-klase nga pagkaon nga pwedeng i-serve per meal. So, of course, importante kaayo ang gulay o prutas. So, at least, approximately half, no, or one-third sa ito ang plate contains vegetables. Then, naapod tay one piece of serving or one serving of fruits. Any kind of fruits, no? Then the remaining half will be foods that will provide protein and carbohydrates. Gikan pwedeng rice, or kung protein, pwedeng pinirito nga isda, or pwedeng manok. Okay? Then importante usab ang lain-lain nga color sa pagkaon, no? Kung the more nga colorful ang atong food plate, the more nga daghan ka na og sustansya. So, pwede green, yellow, or orange, purple. So, the more na green, the more na yellow, taas ka na sa iron, taas ka na sa vitamin A, and also, ang mga purple, like kanang naatay mga kamuti tops, no, nga purple, So, again, the more na colorful ang atong food plate, the more nga taas sa sustansya. Kay meaning, nagkapakita ka na ang atong mga rich sources sa toang vitamin A and iron are adequately available and accessible na pwede rin natong ma-consume. So, importante gud kaayo in this aspect ang meal planning para ma-ensure nato nga ang gina-serve nato nga food para sa ato ang pamilya o gina-prepare our healthy foods and variety.
1: Ayan, no more nga kung ang uma nato puno og nagkalain-laing mga tanom. No, mas colorful usab ang pagkaon, mas nutritious. Oh. No, ma'am. Kanang napong ko yung observation ba kay usually is every nutrition month daghan kay feeding program unya may man kini apan ngano kaya nga nagpabilin gihapon ang malnutrition?
2: Well, isa gyud kay hinungdan nga nung nagapabilin ang malnutrition, no? Because ang pag ano nato pag implement natong programa wala giplanuhan og maayo, no? Now common observation na mention ni mo ganina, sir, na common observation nganong pag naay nutrition month celebration ay feeding. Actually, pag maingon tag feeding program, it's structured nga programa or intervention that will run for 120 days to 180 days depende sa ato ang mga target beneficiaries. Mm-hmm. But ang mga one day nga feeding, murag bahulog lang ng ceremonial feeding, dili na siya maka-rehabilitate, dili maka-address, no, sa malnutrition. Mahimo lang siya murag ceremonial, no, murag nag-celebrate lang ana.
1: Now, hindi na naman good kasi usually hindi nabuhat sa ato, labo na ato mga politiko, no?
2: Yes, murag ka ng, ano lang gani, murag ka ng nagpakita lang o ka ng ano, pero diligid na siya mao ang structured nga feeding and comprehensive na feeding program.
1: Oh, no, na ano na ko, ma'am, katong imong structured feeding, dapat pinato ka days?
2: Ang recommended sa mga older children, like more than 2 years old to 5 years old, at least 120 days. Para sa mga infants, 6 to 23 months, recommended at least 180 days. Mm. And nana siya equivalent na calories, at least mag-provide 500 calories to 600 calories, no? Mm. Or sa mga infants, dugang sustansya, kinagapabreastfeed pa man, so at least 300 to 500 calories. Approximately, ano. So, umingon tag dugang sustansya, dili siya replacement sa isa ka meal. Mag-ano siya, augment sa gikinahanglan nato para ma-cope up tong mga nutrient requirements nga lacking, no? Kay kung malnourish ang isa ka bata, nagkaroon na og nutrient gap. So, we need to address katong nutrient gap or nutrition gap through the feeding program. Kaya dili siya pwedeng replacement. Pag feeding ka niya, murag replacement lang siya sa isa ka meal, murag gulay na hitabo sa feeding.
1: Ato pa, ma'am, no? Kinahanglan gid ay nato ning aduna nga nutrition education.

0: kahibalo sa mga sustansya nga dapat i-provide, no? And also limited ang access sa health facility. And usab, dili gina-practice ang breastfeeding, no? Walay support dito sa pagpa-breastfeed, or poor ang nutrition sa mga pagbuntis pa lang, poor ang nutrition, walay access sa limpyo nga tubig, and poor ang sanitation. So kani nga mga butang, importante kaayo nga ma-integrate nato ang mga interventions that will address this factor para ma-achieve nato ang holistic na development sa isa ka bata, no? Kay labi na na yung mga forms of malnutrition nga systemic ang factor because of this sa mga factors, no, mga underlying causes. Usab uban na diini ang livelihood program. Kay dili enough tong ako mga na-mention din nga intervention, kinahanglan pud og dugang nga income para ni capacity ang makapalit og dugang nga pagkaon. Ang pinaka-importante pud ang support nato sa to ang local food system para nagiging sustainable ang atong food supply and food production. So mao kini ang mga ginatawag natong nutrition sensitive interventions.
1: Wow, no, maayog yun na, no, maayog na siya. Og dinhi makita nato ang papel sa atong agriculture kung ang farmer makapatubo og laing-laing klase sa pagkaon, mas barato and healthy ang diet, mas ligon ang food system, mas himsog ang komunidad. Sa dili pa ta magtapos, ma'am, no, kay murag pila na lang ka minuto pud ang nabilin. Hatagi daw nato og challenge ang atong mga pamilya.
0: Well, simple lang, sugdan lang nato ang lima kabutang. Initially, sugdan nato ang lima kabutang. Una, ang pagtanong kung nagkalahi-lahi nga klase sa gulayan, no? Kung adun, anaaman kita sa rural area or sa urban area, daghan na kaayotag mga technology nga pwede natong ma-apply to establish backyard garden, no? Or faith garden. Duulang ka mo sa pinaka-nearest na agriculture office, no? Para maka-access tag mga free nga seeds. Then second is, ang pagkaon og prutas kung unsa man tong mga accessible sa lugar ninyo or available, labi na karon fruit season, so ihimuon natong habit ang pagkaon og prutas kada meal time kay makahatag pud na siya dugang sustansya. Dili lang nato na siya i-serve during ano New Year, no, katong 13 fruits, but para mag-achieve nato ang mga sustansya, dugang sustansya gikan sa prutas every meal time, aduna kitay source of vitamins and minerals pinaagi sa fruits.
1: Ikatulo. Balag, saging lang na, ma'am, no? Basta na ay prutas. O, ubang pa.
0: Yes, no, yes.
1: Nay mansangitas po.
0: Oh, fruit man gihapon na, no? Uh-huh. So, ayaw lang pagsalig sa usa ka klase ng pagkaon. Kaya kung pwede, variety. Colorful ang plate na to. And apila po, tapod kini ka ano, technique, no? Strategy, Sir Janus, nga at a young age, promote nato ang appreciation sa pag-consume og vegetables and fruits sa mga kabataan kay lahi na kay mga bata karon mga picky eater. So unsa mga pamaagi, no? Apilo nato ang mga bata sa pagpananom. May kita habit nga na-expose sila sa gardening. Bahalag dili perfect ang ilang pagtanom, no, magdula-dula sila dinha. At least na-introduce nato ang farming, then pwede silang ubanon sa pagpamalengke, i-introduce ang mga different vegetables. Eh, dili ka ng bata karon kailaon sa ang sayote, kailaon sa ang ampalaya. So, pwede silang ubanon sa pagpamalingke, sa public market or sa mall, and even sa pag-prepare sa food, no? Pwede nato sila ipa-join, no? Pagbalat sa mga gulay, no? Para magkaroon sila og appreciation and awareness kung unsa ka-importante ang mga different food sources. So, himuon nato nga ang nutrition, responsibilidad na sa tibuok pamilya. Dili lang na responsibility ni nanay, but the whole family, inclusive dapat, no, dili lang si tatay, but the more na gina-include or gina-involve nato ang mga family members, the more nga makahatag kinig appreciation and makahatag og advantage, no, og benefits sa tibuok pamilya.
1: Ayan, huwag isip akong challenge sa itong mga farmers. Ayaw, pangutan na lang kung ang inyong kagulingon, no, pila akong ani. Ang tanunusab na to, masimsog ba ang akong pamilya tungod sa akong gipanguma? Kana ang tinuod nga sukdanan o kalampusan na. Ma'am, before na mag-close na kay ipabilin na mensahe para sa atong mga tigpaminaw.

0: unang-una daghan kaing salamat sa opportunity nga maging guest ni ini nga programa ug makahatag og dugang kaalaman no sa nutrition. And in behalf of the National Nutrition Council kay Region 11 no, kana nagpasalamat kami ug salamat sa higayon nga makapaambit og dugang kahibalo. Hinaot nga kining ato ang celebration sa Nutrition Month no, ato ang himuon nga sinugdan sa mas himsog nga panimalay ug komunidad. So ang atong tema this year, dili lang nato i-promote sa Nutrition Month this July, but mo nato siya nga all year round na campaign ang nutrition at kalikasan ating pangalan. Yan, daghan kayong salamat. O gamayin buntag sa kanan.
1: Yan, daghan salamat kayo, Mama Richibeth Lakihon, sa imong panahon o bililhong kaibalo. Mga kauma, hinumdumi ha. Food security is more than filling our plates. Ang tinuod na siguridad sa pagkaon, mawang matagpamilya, adunay igo, luwas, lain-lain, o masustansyang pagkaon matag-adlaw. O kana, nagsugod dili sa atong supermarket kun dili sa atong mga uma. Panaman tayo igong oras karon nga panahon. Sa ngalan sa 1197 DXFE Management and Staff, sa atong technical side, si Kuya Anson Guadalupe o si Kuya Julius Malyabo. Ako si Janos Lakihon Magaingon, ang mag-uumang dunay kahibalo, tunay pag-asenso. Sa Diyos ang himaya, maayong Sabado kanatong tanan.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo.
3: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know it full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on 1062 DXKI.
1: Good morning! Welcome to Mom's Heart! It is Saturday once again, a beautiful day for all of us. Tungod nga ari kami diri sa DYVS Bacolod. Upod ang DXKI, ang sister station namon. Kag amuni ang aton nga Sabado program. Sa gihapon, ako si Joy Pastoral. Gina-welcome ko ikaw sa aton nga pagsugilano naman, no? Different topic. But before that, mag-greet ako anay sa aton nga mga listeners nga naga-tune in diri sa Bacolod City. Kamusta? Ikaw dira nga naga-tune in sa kay Manang Cora, sa kay Mamaming. Good morning sa inyo, Manang Sarah A, Manang Lynn J, Leeds, kag sa imo dira nong June, diri sa Alegria Murcia. Welcome sa GBCN Manapla. Thank you for listening. First Baptist Church of Central Hawaiian. Kamusta ang aton mga engineer dira? Upod sa kay Carmi, Nanay Bell, sa inyo dira ni Maki. Good morning, Attorney JM, Sir Rolando Plenyago, on duty or off duty, naga-tune in. Diri sa Villamonte sa Bacolod City, sa kay Luri, kag sa kay Meredith. Welcome. Manang Feli, kamusta ang imo nga Sabado? Manang Merly, welcome to the program. Miss Cheryl, I hope soon ari ka na diri, no? Para nga maka-tune in ka na. Miss Lourdes Lobaton, good morning. Diri naman sa Buena Vista, Guimaras, sa kay Nay Mercedes, kag sa kay RV. Welcome to the program. Miss Cecil QV, kamusta? Miss June, dira man sa Guimaras. I hope okay kagid. Kag ang akon dira bala amiga sa Alimudyan, Iloilo, nga sako, Subong. Last Saturday, brown out. Baw nagtawagid ya sa akon si Roda. Thank you, gid Roda. Wala tana nakapamati kay tungod nga brown out ang Iloilo last Saturday, no? Pero Subong, I hope makatch ya ning aton nga program. Welcome sa inyo dira ni Preciosa, kag sa kay Orfa, sa kay Ma'am Sarah Escalona, diri sa Mansilingan. Kag wala ako bala nalipat sa Imochin, kag sa kay Jasmine, ti next week may class na kita, makilitaay naman kami. Also, DXKI, gina-welcome ko gid in spite sang kalamiti nga natabo dira sa General Santos City, sa Sarangani. Our prayers are with you and may the Lord grant restoration sa tanan nga losses nato, no? And may you find comfort, especially sa loss of loved ones naton. Coronadal City, sa South Cotabato, dira sa Surala, sa kay Erlinda, kag kay Magne, kamusta ka mo? Surigao Community Bible Church, welcome. Kag dira sa South Cotabato, sa Kipalbig, Tampakan, kamusta ka mo? I hope nga hindi gintama ang devastation dira nato, no? Sang nagligad balang earthquake. Jeanette Katakutan, kamusta ka muda? Ang aton nga Roca Sisters, si Luz, si Lerma, Jeannie Lynn. Thank you, gid. Si Jeannie Lynn nag-post nga safe siya. So, thank you, Lord. Merle Hospital, kamusta ka muda, ya Merle? Nanding, Parkasyo, kag si Totong Villanueva. Kabay pa nga wala kita yan na halita, no? Linda Samonte, okay lang kamuda sa DXKI. Bon, kamusta kamuda? Bao, amugin na yan, no? May mga calamities kita now and then sa aton pangabuhi. But we just praise and thank the Lord nga in spite sa amon nga kabudlayan, we rise above the situation because we have a great God nga nagauyat sa aton tanan. Our prayers are with you, DXKI. Alright, ano ang topic sang aton nga Mom's Heart, Subong nga Sabado? Kalabanan sa aton, nakabatsya gid sini, kag kadamo gid sang nakitaan ko, loved ones, good friends, nga may amo sini, nga kadebilitating bala nga masakit. This is arthritis. And arthritis is a crippling affliction Di ko magambal ka crippling daw kaka-disabled kagidya no, nagakapiang kagidya kay manti mo magsakit ang tuhod mo, kabudlay, hindi ikaw kalakat. So what is this as we talk about health, no? Kabalo ka mo, according sa aton nga study, dugay na ni ganing a study, 11 million Filipinos are suffering from osteoarthritis. Kag that is about more or less guro 10 to 15% sa aton nga population. And further, about 50% sa aton age 65 and above may symptoms of arthritis. Sino dira sa inyo ang nagabatsyag sang arthritis? Ini nga mga figure gin-base nila sa estimate sang Department of Health nga gin-report. Kag according to the Philippine Hip and Knee Society, there were more than 1,000 or more joint replacement operations nga gin-performed. And over 900 to 1,000 ang natapos. So, ano ini exactly ang kondisyon? And how can we manage ini nga ginatawag nga arthritis? Kay amo ni ang nagakripol sang aton society. So, first of all, ano ini ang arthritis nga ginatawag? Since ang aton subong istoryahan is arthritis, hibaloon ta kon ano ini. Ang clinicalresearch.com nag-define sang arthritis as a rheumatologic disease nga nagatuga sang pain, inflammation, and destruction of the joints. Kakaguba gid yung aton nga joints. Ini nga website nag-report that 175 million of the world's population nag-suffer from arthritis. And there are about 100 types, pero ang pinaka-common gid amuni ang osteoarthritis and rheumatoid arthritis. So ano ini si osteoarthritis? Ini isa ka degenerative disease. Gagakatabo most often sa imo balikawang, sa hip, sa imo tuhod, kag sa spine. Amuni ang osteoarthritis. Kag naga-affect ini kalabanan mga babayi, then lalaki. Si rheumatoid arthritis naman niya is an autoimmune disease nga nagasugod with stiffness and pain. Magambal ka stiffness, gapalanig-an no, ang imo nga mga joints. Kag nagalead to disfigurement and disability as it progresses. Amo ni si rheumatoid arthritis. We are talking about a crippling affliction nga naga-affect sa aton nga mga Filipinos. It is all about arthritis. We will have our first music break. Mom's Heart will be right back.

Thank you for that music break. Nagabalik kita sa aton nga Sabado program. This is Mom's Heart on DYVS and DXKI. Kung naka-tune in, dira ikaw sa DXKI, sa General Santos City, kag sa Sarangani, please know that our prayers are with you for restoration. Kabay pa nga makabangon kita, no? Kag makitaan tagid ang ginatawag nga comfort sa Ginoo. Topic for today is all about health. Arthritis, a crippling affliction. So kaina nagambal kita nga ang arthritis isa ka rheumatologic disease nga nagatuga sang kasakit, sang panghubag, kagakagubagid ang aton nga joints, no? Kag may ara sang pinaka-common amoning osteoarthritis kag ang rheumatoid arthritis. Kag si rheumatoid arthritis amoni siya ang isa ka autoimmune disease nga nagasugod with stiffness, kapalaniga, kag may pain, kag nagalead to disfigurement and disability as it progresses. Makakita ka na balas ang mga joints sa mga kamot, balas ang aton, ng mga loved ones, nga nagatililiko, no? Amo na siya ang rheumatoid arthritis. Kag ang mga pasyente nga nagasuffer from rheumatoid arthritis also become at risk for cardiovascular, kidney, cancer, and eye diseases. Magambal ka bala autoimmune. Ano ang buot sing ganun sang autoimmune disease? Ini nagakatabo when your body's immune system gets confused and mistakenly gina-atakya ang healthy cells and tissues rather than dapat i-defend ya ini from germs. Hindi bala magambal ka immune system. Dapat ginasagang ni nila ang mga germs kag viruses. Pero kung mag-autoimmune gani, ang ato niya nga immune system, nagatalang and mistakenly, gina-attack nila ang ato nga healthy nga cells. So there are over so many types of autoimmune diseases ranging from common conditions like rheumatoid arthritis and psoriasis to more complex nga mga disorder like lupus. Magambal ka autoimmune system, wala ini siya sang cure, no known cure. Ang treatments are highly effective at managing symptoms like ginapanubo lang ang panghubag, ginakayo ang mga organ function, ginapreserve, kag depende ina sa imong specific condition when we talk about autoimmune disease. So, ang arthritis, ang rheumatoid arthritis, isa ini ka autoimmune system nga disease, no? Kag kun may ari ikaw sini, ang risgo mo for cardiovascular, kidney, cancer, and eye diseases nagasaka man. We are talking about arthritis. Kag ano ini ang ginatawag naton nga agents of arthritis? Sino ang nagadala sang arthritis sa aton kalawasan? Una gid, age. Ang ginatawag nga arthritis may stem from the naturally occurring consequences of the aging process. Kung kita nagamalam, no? Kay kung kita gani nag-age, ang aton tulan, which is a living tissue, nag-deteriorate kag nag-resulta sa ginatawag nga bone loss. Ang synovial membranes or amuni ang mga lubricating fluid nga nagapalibot sa imo nga joints naganubo. Si synovial membranes nagadecrease kag amuni nga nagapalanig a more painful movements ang mabatsyagan. Ang cartilage naton becomes more brittle and has less of a capacity for self-repair. As we age, may wear and tear gidya ang aton nga mga joints kag cartilage. So amon ni siya ang isa nga nagadala sang arthritis sa aton kalawasan. What else? Genetics. Ang aton genetic map, which is passed on from one generation to another, amon ning nagadictate kung ano nga disease we are at risk for. Amon ning ginapanubli naton. However, when it comes to arthritis, ang extent of one's heredity that contributes to the disease, hindi man gani maintindihan, no? It is not understood. Kay man ang isa ka tawo may be predisposed to some form of arthritis due to his genetic variations. Nagakalain-lain
ang igo sa aton kag initanan depende gid gyapon sa aton ginatawag nga lifestyle, which brings us to another agent of arthritis, ang imo nga lifestyle. Ang isa lang ka simple nga pagpanabako, simple puff of tobacco smoke, nagakause ini immense damage to the body with time. So kung ikaw nakapanabako, chances are ini ang madugang pagid sa ginatawag nga arthritis. Kag hindi lang arthritis, kadamo pangabalatian. Smoking causes the structure of the bones to weaken. Arin na. And this also goes for excessive alcohol consumption. Kung pala inom ka pagid, no? In addition, kung wala kaga exercise, ini isa ka cause of arthritis. Weight gain also puts more load sa imo nga hips, sa imo nga knees, kag sa imo nga joints. Kung ang imo nga timbang, if your weight is over than what you should be weighing, no? Kag di si doctor na makalantaw sa imo nga body mass index. According sa imo nga age, sa imo nga gender, according sa imo nga height, and kung ano pa dira nga factors nga makadetermine sa imo nga body mass index. So ari ho, liwat ha, weight gain also puts more load. Di kun bugat ka, kundi iyawa na kalukdo ang imo tuhod kag ang imo nga balikawang, no? Amo na nga iban, kung may arthritis, ang isa ka encouragement is that you lose weight accordingly. Kung ano ang ideal sa imo. We are talking about the agents of arthritis. Kaya mo nisibong ang aton nga topic, this is a crippling affliction. Kagangabal naton kay ina, age, genetics, lifestyle, kag occupation. Ang nagaubra bala sa mga high risk nga mga jobs such as construction or assembly, dapat ma-watch out ikaw sa ginatawag nga arthritis. Kay man, ang movements can be repetitive, liot-liwat, and they may encounter injuries such as broken bones, nga ini mag-lead to irregularities sa joint surface and in the cartilage. Kung repetitive movement bala, kisa bisan nagapirma ka lang gani, kung ikaw dira isa ka-officer and your signature is needed, sa tanan nga document, sa tanan nga mga checkbooks, repetitive movement, may chance nga ikaw magka-arthritis man. Pero this is all ang ginatawag naton nga encounter naton, no? Kung ang aton nga occupation, lifestyle, ang genes naton, kagang edad naton, nag-a-affect sa arthritis. But always, sa tanan-tanan nga mga butang, may ara gid kita yas ang ginatawag nga solution, or may ara kita sa ginatawag nga therapy, or pwede naton ma-counter kung ano man ang aton ginabatsyag. So we are going to talk more about this. Our topic for today is a crippling affliction, which is arthritis, diri sa aton nga Mom's Heart program on DYVS and DXKI. We will have another music break.

Thank you for that music break. Nagabalik kita sa aton nga Sabado program. This is Mom's Heart on DYVS. Ari kami sa Bacolod City. Kagaupod ang amon sister station dira sa DXKI. Baw, kamusta na da ang aton kauturan sa Jensan kag sa Sarangani? Ang prayers namon nagaupod gid sa inyo, no? Bangon lang, makatibawas gid kita. Alright, we have been talking about a crippling affliction, that is arthritis. Kag nagambal kita sang agents of arthritis among age, genetics, lifestyle, occupation. So, may isa diri ka school of thought kung ano ang makabulig, no? But then again, ang aton hambal sini, whatever supplements that you take, kinanglan may ara gidya sang prescription sang aton doktor. Ang calcium, isa ka essential mineral for optimal health. Kag ini naga-build up sang bones kag sang aton nga mga ngipon. The site webmd.com nag-describe sang calcium as a key component for the treatment of various bone conditions such as osteoporosis, amo ni ang weak bones due to low bone density, rickets, ang softening of the bone sa kabataan, usually mga children ining affected sang rickets, and osteomalacia, softening of the bones kag ini may ara nga pain gaupod. Though ang aton lawas may mga calcium stores kita sa aton nga tul-an, sa muscles, sa blood, ibanta nga tissues, ang calcium nato nagakadula ini sa aton nga waste, sweat kag sa aton nga skin cells. Kag kun ang calcium levels naton manubo, ang lawas nato naga-utilize ang calcium sa aton mga tul-an. So dira yan nakuwaon. Overall, calcium improves bone density and helps reduce the symptoms of osteoarthritis. Ang calcium makarelieve sang pain, kag makabulig improve mobility in osteoarthritic nga mga joints. So again, ang ambal naton, over the counter malang ni gani, supplements malang ini, pero ang dosage balang, kag kun pila ka units ang kwaon naton, mayugid siya nga makapamangko to sa doktor, no? Although ara balang da ang dosage, pruti according to your age and according to your need, kag accordingly, kung ikaw may mga arthritis, miyadgid nga, mangkot lang ta sa aton nga doktor. So earlier we said, nga ti nag-istorya kay ta sang arthritis, kag ti daw ano ni man, wala na ni solusyon. Of course, may ara. May mga coping strategies kita when we talk about arthritis. Importante gid, kay according gani sa study, estimated gani nga mga 40 million Americans are caught in the grip of some form of arthritis or rheumatic disease. Kay amugi ni siya ang pinaka-common. Kag ang hambal gani sang Arthritis Foundation dito sa Atlanta, among the more widely known afflictions, amo ni si osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gout, and lupus. So isa-isa honta ni sila. Kabati lang kita ni Pirmi, pero daw hindi gidbala naton madistinger one from another. Osteoarthritis, sambal naton gani kaina, is primarily marked by a breakdown and loss of joint cartilage. Amon ni si osteoarthritis. Si cartilage, amon ni ang tough tissue nga nag-separate, kag nag-cushion, nag-hapin, no? Sang aton nga mga tul-an sa imo nga joint. As cartilage is worn away, kay tungod sang wear and tear, kag ti kung nag-amalam na kita, the bones begin to rub against each other, ang joint becomes aggravated. Kaya di ko nagabag-idanay ng imutulan, kundi ang joint mo affected. So osteoarthritis, ininga breakdown of cartilage, is accompanied by minimal inflammation, nagatiga ang imo nga tulan beneath the cartilage, and bone spurs or growths around the joints. According kay John Stage Davis, the 4th MD, professor in the Division of Rheumatology at the University of Virginia School of Medicine sa Charlottesville, siling ni Dr. Davis, it will eventually affect virtually everyone in old age. Te amugidran, no? Dalagi na iya sang aton nga pagkamalam. Okay, so osteoarthritis tong aton ginasugilanunan. What is rheumatoid arthritis? Because we're talking about arthritis, kag general ni katama ang term arthritis.
Damo ni siyagali pariente. Si rheumatoid arthritis, on the other hand, is not an inevitable aspect of the aging process. Kay for reasons unknown, ang synovial membrane or lining sang aton nga joint nagahubag. So pain, swelling, gainit, heat, and redness occur. Kakamugining ko mo, no? Mambal ka lang tawablaho, nagapalamula ang akon nga mga kamalingking, mga kamalagko, ang aton nga mga elbows, amugali ni si rheumatoid arthritis, inflamed, may pain, may swelling, may heat, kag nagapalamula. In case naman niya sang gout, needle-shaped uric acid crystals nagakolek sa joints, baka sakit, amo ni ang gout, due to a fault in the body's ability nga hindi siya makametabolize or hindi makaprocess ang purines, amo ni ang kontra sang gout. We are talking about osteoarthritis, rheumatoid arthritis, kagsubong gout. Diri sa aton nga Mom's Heart program on DYVS and DXKI, we will have another music break.

Thank you, nagabalik kita sa aton nga Sabado program. Kamusta? Kabay pa nga maayo, gid kamo dira sa Alimudyan, sa Iloilo, diri sa NIR, kamon nga nag-tune in. Thank you. Talking about arthritis, kag ano ang mga coping strategies naton? So, kaina, nag-istorya kita sa osteoarthritis, rheumatoid arthritis, kag ini ang gout. Sa gout naman niya, may mga needle-shaped uric acid crystals ini nga nagatipon sa imong joints kag amuning nagasakit. Due to a fault in the body's ability, hindi iya ma-process ang purines. Sinuni ang mga purines. Ang purines amuni ang mga naturally occurring chemicals nga makita naton sa pagkaon such as liver, kidney, ang aton nga mga anchovies, no, ang mga kasudlan, ang aton dira nga ang namit ni bala nga kalyos, bao, ti damo ina purines. Ini nga disease primarily affects kung ikaw overweight and fairly inactive nga mga lalaki over the age of 35. Inactive ka, overweight ka pa, plakaon ka pa dinuguan, kagkalyos, about it, sakit gid ang imo nga joints. And that is gout, no? Initanan, gina-share ta nga information sa inyo. Ano lang niya? Knowledge lang ni kag dissemination. Ang doktor gidya ang maka-confirm kung ikaw may osteoarthritis, may rheumatoid arthritis, or may gout. Kay may mga blood works pa ni nga kinanglan i-test sa imo. Hindi ka magambal nga, si Ma'am Sarto, nagambalo may gout ko kay plakaon ko kuno kalios. Mapakonsulta gid kita sa doktor ah, para nga sure kung ano ang kind of arthritis nga naga-affect sa aton. Ang lupus naman affects many more women than men. Ang lupus is a condition in which the body's own immune system attacks healthy cells. Amuning autoimmune, no? And ang symptoms are wide-ranging from joint pain, may mouth sores, to persistent fatigue. Ahay, amunigili ang lupus, kagkalabanan, mga babayi. Ang researchers are beginning to understand what may predispose or some people to arthritis. Kag ang isa ka clue sa ginapamangkot nila, there are indications that collagen, which helps form the body's cartilage, may be defective in some people. Ang collagen gali, may diperensya na. Amuning hambal ni Arthur I. Grazel, MD, Senior Vice President for Medical Affairs sa Arthritis Foundation. So hambal ni Dr. Grazel, ang collagen nga nagabulig form sang cartilage sa aton lawas, defective sa iban nga tawo. While you cannot cure your condition, you can adopt a variety of coping techniques that will leave you more active and in control sang imo nga arthritis. Amo ni ang ginaistoryahan subong naton, coping strategies sang ginatawag naton nga arthritis. We will have another music break, dali na lang, and we will be right back.